loni bi ati wa adura wa ni wepe e o ba wa soro gege bi baba si omo e o se wa loju lati je ki a ri ipese atorun wa te ti ipese fun wa ni akoko ti a wa yi adupe egba pe ati yin wa ki e se gbo adura wa nitori wepe agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo gbagbo wepe o ti gbo lati enu adari wa nipa imura sile ti a nse ati awon imura sile ti o ye ki a tun se nitori ipade ti o nbo ni waju wa wepe ni akoko ajinde ani ipago awon eniyan mimo nitori be gege bi ati so fun o ye ki o ma gbaradi o ye ki o ma mura sile ki o ba le je alabapin ninu awon ebun orun ati ninu awon ipese atoke wa ti Olorun yo ya lo wa ni akoko ipago yi ati so wipe ni ojobo ni ose ti nbo eyi ni ojo alamisi gege bi ojo oni ni ose ti nbo titi di ojo aje eyi ni ojo Monday ni ojo ikejidinlogbon osu yi titi di ojo kini osu ti nbo ni a o fi ni ipago yi mo si mo wepe awon adari wa yo ti so fun o ibi ti ipago ti re yo wa pelu awon eniyan Olorun nitori be ke a ma se jafara ke a mura sile ke a ma se ri enikan ti yo rin rin ajo ni akoko yi nitori o je akoko ti Olorun fe bokun wa ti o nfe mu aini nipa ti emi igbese aye wa ti o fe mu kuro ti o nfe pese wa sile fun bibo Jesu nitori gege bi ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ariwe pe Jesu Kristi Oluwa Olugbala wa ti a nreti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki o riwe pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti ejo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo wi pe Olorun setan o mura sile lati bokun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti Olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won o ma ba wa soro die nipa ipese Olorun ni akoko iyan ipese Olorun ni akoko iyan bi a ba nso nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye ni igba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin ni bi aadota odun seyin a o ri we pe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o soro lati ri ounje o soro lati ri ti o fi je wepe opolopo ni o je wepe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi a ba nso nipa iyan akoko iyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wepe ki Olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wepe ninu oro Olorun akoko iyan wa ati wepe ninu akoko iyan yi Olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo Amosi ori kejo lati ese ikokanla Amosi ori kejo bi o ba ti si iwe Danieli bi o ba tesiwaju ori iwe Hosea bi o ba tesiwaju lati iwe Hosea ori Joeli bi o ba se tesiwaju lati Joeli ori Amosi ori kejo lati

ara Israeli o n so fun wi pe akoko eyan de pataki o n so fun awon ara Samaria ni akoko na wi pe emi o ran eyan wa si ile na sugbon so fun wa o ni ki se eyan nipa ti o nje jije tabi ki se ti o ngbe nipa omi mimu o ni sugbon eyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti an so nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon mo israeli ni oro oluwa ti akosile a se ti ran awon omo lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti akosile yi nipa imisi emi olorun olorun wa n so fun wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon mo israeli ti o je wi pe imisi ti o ye awon mo lefi imisi ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imisi atorun wa yi a ki o fun omo lefi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro olorun ti se ni ye ti se ni pe ikeji ni wi pe olorun ran awon woli si awon omo israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon omo israeli sugbon olorun wa n so fun wi pe igba kan yo de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli won yi ki a ba le fun awon omo israeli wi pe igba kan yo de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wi pe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wi pe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wi pe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wi pe olorun pese aye kan sile fun wa wi pe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa n so fun wi pe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wi pe okunkun yo bole biribiri nitori wi pe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ikejila won o si ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa se gapra fun mi won o si ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli wi pe akoko iyan o nbo laarin won iyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbese aye won o se ni laanu we pe afowofa awon omo israeli tabi awon ara samaria ni iyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi iyan ba wa nibi kibi iyan gbigbo oro olorun iyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesin ti a ti ko kale iyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ki a wo amosi ori keje amosi

o tin je ki ese won ro woro won fi sha woro si ese awon mo isu la n fi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti ti won si mona olodun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo besu ba si tin ri onigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won de be ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won se won bi o se awa ti olorun sile ti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese ketadini ogun wi pe nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tawon oyinbo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye oluwa yo si fi hoho won han wi fun mi je won kiri ni oho nsinsin yi won rin ni oho obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe atun mu iro e ase si meji wa ma ri hoho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won nibi ti won tin wo cinema kakiri bo ri won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo won pe nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to wa moto wa ni ejo eja far eje ka koja eni to nsin esu oju won ki riran olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo saturday bo ba ti jo di ojo sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jale to so pe kini won so ni lesin lo nkan lo na ni ohun gbo kina so ni ese ekeji ni dogunle ojo na oluwa yi o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se o ri ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ngba to de tin lo si eko bibeli won ma ti fi ofin de e kale won o ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun paapa ko ye won aboye won rara oruka.

0: ó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ará Sodomu. Wọ́n wá ń sọ fún wa wípé ní ẹsẹ̀ ìkejì lé ní ọgbọ̀n. Ṣèkíyèsí, ìwọ jẹ́ orin tí ó dùn púpọ̀ fún wọn. Tí ẹnìkan tí ó ní ohùn dáradára, tí ó sì lè fún ohun èlò orin dáradára. Nítorí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe wọ́n. Àwọn wọ̀nyí bí wọ́n bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tán, wọn àjáde wọn ní ǹjẹ́ báwo ni ìwọ náà ṣe rí oníwàásù yẹn olóhùn iyọ̀. Ẹnu ẹ̀ dùn púpọ̀. Mo tiẹ̀ ń fẹ́ bí wọ́n bá sọ wípé kí ẹ̀kọ́ bíbélì kí ó máa wà ní ojoojúmọ́, mo ṣe tán. Torí pé ọ̀gbẹ́ni ni ó ń sọ̀rọ̀. Bí wọ́n bá sì ń pe àwọn ènìyàn láti wá sẹ́kọ̀ bíbélì, a ní wá wo ẹnìkan. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ kò rí Jésù, kò rí ẹni tó ń kó ẹ̀ṣẹ̀ lọ, kò rí ẹni tí dáríji ni, kò rí ẹni tó ń fúnni ní ìgbàlà olùgbàlà, kò rí èyí ni. Ṣùgbọ́n wá wo ẹni tó ń sọ̀rọ̀, ẹni tí ẹnu ẹ̀ dùn. Èyí ni àwọn ènìyàn tí ó gbọ́rọ̀ Ezekiẹ́lì ṣùgbọ́n tí wọn ò fẹ́ ṣe. Èyí ni wọ́n ń sọ, ni Ọlọ́run ń sọ wípé mo mọ ọkàn wọn. Wọ́n dàbí ẹni tí etí ń rìn, tí ó kàn fẹ́ máa gbọ́, tí ó ń fẹ́ máa gbọ́, tí ó ń fẹ́ máa gbọ́, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé kò ní fi sí ìṣe. Nítorí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ṣùgbọ́n wọn kò ṣe wọ́n. Ó sì yẹ kí ìwọ pàápàá kí ó máa rò ó ní ọkàn rẹ. Ṣé ìwọ dàbí Lọ́ọ̀tì? Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ pa Sódómù àti Gomorra run pẹ̀lú iná, ni ó sọ wípé òun ò lè ṣe ohun kankan láì sọ fún ọ̀rẹ́ òun. Ní Genesis 18:20 ni Ọlọ́run ti ń jẹ́ kí ó yé Ábráhámù láti ẹsẹ̀ 17:20. Olúwa sì wípé èmi ó ha pa ohun tí èmi ó ṣe mọ́ fún Ábráhámù. Nítorí pé Ábráhámù yóò sàdé orílẹ̀-èdè ńlá àti alágbára, àti gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lẹ ó bùkún fún nípasẹ̀ rẹ̀. Nítorí tí mo mọ̀ pé òun ó fi àṣẹ fún àwọn ọmọ rẹ̀ àti fún àwọn ará ilé rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀, kí wọn kí ó máa pa ọ̀nà Olúwa mọ́ láti ṣe òdodo àti ìdájọ́. Kí Olúwa kí ó lè mú ohun tí ó ti sọ fún Ábráhámù wá fún. Ọlọ́run gba ẹ̀rí Ábráhámù jẹ́ wípé mo mọ Ábráhámù, wípé ìlànà Ọlọ́run, ìlànà òtítọ́, ìlànà òdodo, ọ̀nà ìgbàlà tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ kò ní fi di àwọn ọmọ rẹ̀ létí àti àwọn ará ilé rẹ̀. Ṣé Ọlọ́run lè gba ẹ̀rí rẹ jẹ́ bíi ti Ábráhámù? Ìwọ tí o wá sí ẹ̀kọ́ bíbélì láì sọ fún ìyàwó rẹ pé kí ó tẹ̀lé ọ. Ìwọ tí o dágun láti o sọ pé àwọn ọmọ mi kì í gbà ni wọn, bí mo ti ẹ̀ sọ fún wọn ò ní gbà. Ṣé Ọlọ́run lè gba ẹ̀rí tìrẹ jẹ́ wípé òun mọ̀ ọ́ wípé ìlànà òdodo, ìlànà ìgbàlà tí Ọlọ́run fi lélẹ̀, tí ó sì fi hàn fún ọ pé o sọ fún àwọn ọmọ rẹ àti fún àwọn ará ilé rẹ? Ǹjẹ́ àwọn àna rẹ, ǹjẹ́ wọn mọ ọ̀nà ìgbàlà tí ó mọ̀? Ǹjẹ́ Ọlọ́run lè gba ẹ̀rí rẹ jẹ́ bíi ti Ábráhámù? Àwọn ọ̀gá ibi iṣẹ́ rẹ ń kọ́ àti àwọn tí ó wà lábẹ́rẹ́ ní ibi iṣẹ́, ǹjẹ́ Ọlọ́run lè gba ẹ̀rí rẹ jẹ́ wípé òun mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bíi Ábráhámù? Bí a bá ń sọ wípé Ábráhámù jẹ́ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, èyí ni ó fi di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. Nítorí pé bí ó bá mọ ọ̀nà ìgbàlà, yóò sọ fún àwọn ará ilé rẹ̀. Wo ẹsẹ̀ 20, Olúwa sì wípé nítorí tí igbe Sódómù òun Gomorra pọ̀ àti nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wọn papọ̀ jù, jẹ́ kí n bí ọ léèrè. Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ìdílé tìrẹ ṣé kò papọ̀ jù? Ṣé wọn kì í jà lágbolé tiẹ? Wọn kì í bínú? Wọn kì í ṣe ogun sí ara wọn láti pa ara wọn? Ṣé wọn kì í jà lórí obìnrin, lórí aya, lórí dúkìá, lórí owó, tàbí lórí ilẹ̀? se awon ebi ti e se won o kin ja pelu awon ebi miran se olorun o ma so lemo lemo wipe nitori igbe ese awon ela awon ara ile re nitori pe o n papo ju wipe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ileto re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati se esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se olorun o ma so wipe nitori igbe ilu re o ndi pupo o sin papo ju yato se yi ni ilu eko ti o wa bi o ba je un gbe ni moshin tabi ajegunle tabi ni bariga ibi kibi ti o wu ki o wa se olorun o ma so wipe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o n gbe igbe won papo ju nitori be idajo nbo bi idajo yi si ti nbo se olorun da oyan si oto o sin so wipe o mo wipe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o n jale le oru se iwo le o sona bi won ba tin de ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o so wipe e kaabo se iwo ni o n gbadura nigba ti awon ole ba jade wipe ki olorun ki o so won ki o ma je ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole olorun mo o o si ma adresi ile re onje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo bera iwo na mo nto ngbeyin re o nso fun anihin wepe olorun je ki o di mo fun abrahamu wepe idajo nbo lori sodomu ongomora emi o so kale lo nisinsin yi kin ri bi won ti le se gege bi o kiki igbe re ti o de odo mi bi be ko emi o mo ese ikeji le ni ogun awon okunrin na si yi oju won pada kuro ni ibe won si lo si sodomu sugbon abrahamu duro sibe ni waju oluwa ki lo nfe se o nfe gbadura nitori o ranti wepe loti wa ni ilu sodomu abrahamu si sumo odo re o si wepe iwo o harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yi o wa ni ilu na iwo o harun iwo ki o ha da ibe na si nitori adota olododo ti o wa ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi dabi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wipe alufa okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon won okunkun mo ti mo nse bi o ba je be ranti wipe idajo nbo nitori onidajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbona ibinu olorun bi o ba ti nbo gege elese ni o se afi bi o ba ronupo ada onidajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to oluwa si wipe bi mo ba ri adota olododo ni ilu sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won abrahamu tesiwaju lati ma gba adura yi titi o fi de mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wipe jo ki inu ki o ma se bi olowa e kan soso yi le mi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi we pe emi ki o run nitori mewa olowa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba abraham soro tan abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si sodomu ni ashale loti si joko li enu bode sodomu kise pe on ka bibeli o kise pe on sasaru lori oro olorun kise wipe o n so fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wipe o joko ni ibo joko ni enubode bi loti si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ki a ke kuro ni awon angeli won yi ni won je ki o di mo fun wipe idajo de wipe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti o nbo idajo ti de nisisiyi ni won wa so fun ni ese ikeji lati ati ka wipe awon okunrin na se we fun lot pe iwo ni enikan ni pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo lot be si ni se won be si ni wa oko ni sodomu iwo na si mo wipe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni sodomu ati gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o se se ki o je oni o se ikupa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya sugbon so won so fun wi pe awon ana re okunrin ati awon omokunrin re ati awon omo re obirin ati ohunkohun ti iwo ni ni ilu eyi n so nipa awon omo odo re pelu awon to n sise pelu re awon osise re nko se won je ti olorun abi won je elese mo won jade kuro ni hin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run loti si jade eyi ni ohun ti o yo loti nitori pe lese kese ti awon angeli wonyi ti won so fun lese kese ni o gbagbo ibikibi ti olorun ba ti ri igbagbo o ma ye si bi o ti le je wipe lot ti se buruku tele tele o si ti dapo pelu awon alaigbagbo pelu awon elese ti sodomu o gomora nigba ti a so fun wipe idajo de o gbagbo lai si igbagbo ko seni ti o le ri olowa bi o ba je wipe lot se iye meji tabi alaigbagbo o si gun ejika wipe orun ma wo ki n se oro enikan oro enikan ni bi inu ba n dun gbogbo awon eniyan eyi to n dun o eyi ni o je wahala ti re bi ina ba jo gbogbo ile ti o wa ni ilu Eko ile ti re ti o jo ohun ni wahala ti re bi ebi ba n pa gbogbo eniyan eyi ko so wipe igba to je gbogbo eniyan ni ebi n pa wipe ebi ti o si n pa o ni ko se nkankan fun o bi wahala ba de ba o wa gbagbe wipe wahala de ba elomiran tori be bi lot ba so wipe orun wo ki se oro enikan a wo le lori a si ku sinu ese a la oju re ni orun apadi sugbon eyi ni lot se bi a ti n so fun wipe idajo de be ni o gbagbo bi o si ti gbagbo ni o si so fun awon ana re okunrin Njẹ iwọ ti gbagbọ bẹ? Nigba ti o ti bẹrẹ si ni wa, njẹ igbagbọ yi o ti mu si ise? Je o ti so fun awon elomiran wi pe o gba Jesu gbọ, o si gbagbọ wi pe o ti ku ese re lo, wi pe o ti fi ese re sowo si idajo? Je kin ka fun ni bi ti a ko be ninu majemu titun ni Timothy kini ori ikarun. Timothy kini ori ikarun. Eyi ni Olorun si nfe ki enikokan ki o se bi o ba gbagbo yo je ti re. Timothy kini ori karun ese kerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba a ma lo saaju si idajo bi o ba fi ese re ranse si idajo ti o so fun Olorun wi pe o ti je elese o si ko gbogbo awon ese won yi sile o si ran awon ese won yi si iwaju ite idajo Olorun ti a si da Jesu lejo nitori ti re to si ru ese re itumo yi ni wi pe o ti fi ese re saaju a si ti da awon ese won yi lejo ati dariji o Jesu Kristi si ti ru ebi ati idajo re a si ti so wi pe nitori be a ki yo da o lejo mo sugbon wo ese apa kan ese yi ni ese ikerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba eni ti o ba se atunse ese re a han gbangba eni ti o lo ba aladugo re ti o so wi pe jo mo ti se si o mo ti je elese yala wi pe mo ti ji o leru tabi mo ti bu o tabi mo ti gba aya re dariji mi gba aya re pada tabi eru re ti mo ko tele tele gba eru re pada ese re a han gbangba bi ese re ti han gbangba si awon ti o se ati si Olorun ti o se be ni a fi awon ese won yi lo saaju si idajo sugbon so fun a wi pe ti awon elomiran pelu a si ma tele won awon ti won pa ese won mo ese yi a ma tele won bi ojo ikeyin bi o ti n de bi o ti n pa oju re de ni iku be ni awon ese won yi ti o n tele awon eru eniyan be ti won o jewo ki won ki o ko sile sugbon bi o se ti Lot ni lese kese ti o gbo nipa idajo Olorun be ni o gbagbo ni o si so fun Olorun wi pe mo ti jebi sugbon o lo so fun awon ara ile re awon ana re o so wi pe edide idajo nbo wo ese ikerinla sugbon eyi ni Genesis ori ikokandinniogun ese ikerinla sugbon o dabi eletan loju awon ana re se bi mo se duro ni iwaju re se mo jo eletan mo bi oni bi mo se n ba o soro ni asale yi se mo jo eletan loju e se igba ti Jesu wa ni aye ti o n so fun a wi pe idajo nbo se oro re se o dabi eletan ni eti re abi o ba je pe Jesu o jo eletan loju e ti o ba si je wi pe emi ti mo n so oro yin rere fun o ti mo n so fun wi pe idajo nbo Jesu Kristi si nbo gege bi oro re bi o ba je wi pe mi o jo eletan loju e ewo lo n se ninu ese kini de to sa sala fun emi re sugbon nigba ti awon eniyan wonyi ka si eletan be ni awon angeli wonyi ni won sa Lot ni ire wi pe dide mu aya re mu awon omobirin re mejeji ti o wa nihin won je merin Lot aya re ati awon omo re meji eyi ni awon ti Olorun ri ni gbogbo ilu Sodomu o je mo wi pe nigba miran awon elesin won ma so fun wa pe ah bo ba je wi pe iwo ati yawo e atawon omo e meji eni merin pere ni o je olododo ah ko le je be o le je be ni aye Noah eni melo ni Olorun ri gbogbo agbaye patapata eni mejo ni o si se se kan ti ma so fun o wi pe se ibi ibi to sese nlo ni osan gangan se ibe nikan ni won tin wa su otito awo ni wa su oni yawo meji awa ti awo ni wa su ti ani oruka re lowo wa o mo wi pe awa na onise olorun ni wa kori be nitori pe ojo nbo ti enu won yi o pade nitori ina yi o sokale yo si ma jo awon eniyan bi won ba tin jo ni aye be ni emi won ni o lo si orun apadi ninu ina ajoku jo man ge ni won yi won da won fi owo le loti ni ese keta ni ogun wi pe o si se nigba ti won mu won jade si eyin odi ilu tan nje ati mu o jade kuro ni Sodomu ati Gomora ninu ose Sodomu ati Gomora nje Jesu Kristo olugbala re nje o ti fi owo re di o mo si ti mu o jade kuro ninu ose kuro ninu ero kuro ninu iwa ole kuro ninu afi oro kelebani je kuro ninu asoro eni leyin se o ti mu o kuro ninu agbere ati panshaga se o ti mu o kuro ninu iwa akobirin jo se o ti mu o jade si eyin odi ilu o si wi pe sasala fun emi re sasala fun emi re ma se wo ehin re wo ese kerin din ni ogbon sugbon aya re boju wo ehin lehin re o si di owon iyo mi o mo eyi ti o fe da owon iyo ni abi o fe sa asaye ati asala o fe sa wo inu ijoba olorun bi o ba je be anfani wa fun oloni lati so fun olorun wi pe tele tele o ti n fi ese re pamo sugbon o ti ye o wi pe awon ese ti o n fi pamo ni won tele o won le mo won se fara mo timotimo sugbon bo ba je loni ni o n so fun olorun wi pe o n fe ki awon ese won ki o han gbangba ni waju ite idajo olorun loni ki olorun ki o si wo ese yi ki o wo mo jesu lara ki o je ki jesu ki o ru ese re lo patapata ki o ma ku ese kankan ni igbesi aye re o fe je agabagebe mo o fe je alafarase tabi eni ti o n fi enu sin olorun o n fe ki gbogbo ese ki o kuro ni igbesi aye re o ni anfani loni lati kepe oluwa lati so fun olorun wi pe o fe sa asala fun emi re iji igbesan bo bibeli so pe ina yo ma jo ni waju re nitori pe a o se awon iwe le orun a o si se idajo olukuluku ti o ti wa ni orile ede aye lati inu iwe na nje nigba ti ojo idajo ba de nibo ni o wa ni apa osi ni abi ni apa otun edide ki eje ki a gbadura won bi o ba fi ese re sowo saju si idajo ti o si ni ki Jesu Kristi ki o ru awon ese won yi lo a o dari ji o a o sanu fun o Jesu Kristi yo fi eje re we ese re nu sugbon ran ti o bi o ba boju wo eyin bi o ba sa pada bi o ba di apeyin da ran ti aya loti ran ti ohun ti o sele si sasala fun emi re sasala fun emi re ma se boju wo eyin ma se pada sinu ese mo sasala fun emi re bi o ba n da ese ni ikoko olorun ri o bi o kan wa ti o n gbe bibeli ti o n gbadura ti o n gba awe sugbon ti o wa ninu agbere ati panshaga olorun ri o bi o ba di ese mu ti o ko ese sile bi o ba je ki Jesu ki o gba okan re la olorun ri o idajo si nbo sasala fun emi re ko gbogbo ese sile ni tori igbe san bo ti ori gbogbo awon elese ti o wa ni orile ede aye ma se boju wo yin kuro ni Sodomu ati Gomora kuro ni egbe awon omuti ati egbe awon elegan sa sala fun emi re e se awon elomiran han gbangba asin ma lo saaju si idajo sugbon ti awon elomiran awon ti won fi ese won pamo a ma tele won se ese ti re n tele o abi o ti je ki Jesu ki o ru ese re lo sa sala fun emi re sa sala fun emi re nitori idajo nbo lori gbogbo alaigboran lori gbogbo elese lori gbogbo awon agbon magba sa sala fun emi re oni ni ojo igbala bi o ba gbagbo yo gba okanre la yo tun igbesi aye re se nitori ati da Jesu lejo fun o ti ru ese re ati ase dede re bi o ba je fi awon ese won yi sile ti o si je ki Jesu ki o ko won lo won ko ni je ti re mo sa sala fun emi re ki o le bo lojo idajo ki ye ni pekun ki o le je ti re ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa baba wa adupe fun ikilo ife ti o fi han fun wa nitori pe o fi wa sinu okunkun bi awon ti o wa ninu aye adupe lowo re fun ife re eyi ti o fi so fun wa ni igba gbogbo wipe idajo nbo awon ti o wa ninu aye won ja para nitori pe oye oye won ko si la si won loju wipe won o ni lo aye raye ninu aye yi ko ye won wipe igba yo dopin akoko kan bo ni igba ti a o gbe won kuro ninu ile ti won gbe nisisiyi ti a wale ti a o kan igi ti a o gbe won ju sinu re ti yo ko awon nikan soso pelu ise owo won pelu ese won pelu idajo olorun akoko kan bo nigba ti owo ti o le ti ji nigba ti owo yi ki o le gba sile akoko kan bo nigba ti aso ti awon o le ti won ti ji ti yo ti ki o le wulo fun won akoko nbo nigba ti o nko ohun ti enikeni ti o ni ninu aye ti ki o wulo ti o kiki gbajumo ohun ini ti ki o le je nkan kan baba adupe lowo re wipe awa ni o se ni ele ti omo ti o n kilo fun wa ti o n je ki o ye wa wi pe ina yo ma jo ni ojo na ti o si je ki o di mo fun wa wi pe awon ti won ku sinu ese ese kekere ni tabi ese nla ese ti ile isin ni tabi ese ti igboro ese ti idile tabi ese ti orile ede ese ti abinibi tabi ese ti akowo lowo elomiran pe ojo kan nbo ti idajo olorun ti o bale gbogbo awon eniyan ti o ku sinu ese won sugbon o n ki wa ni ilo wipe ki a fi awon ese wonyi ki a fi won ranse si idajo nje abe o wipe gbogbo awon eniyan wonyi ti won duro niwoju re ti won wo Jesu ti won gbagbo wipe a ti fi Jesu rubo fun won a ti da Jesu lejo nitori ti won a si ti be ese won wo lara Jesu Christi awon ti won fi igbagbo yi ro mo awon ti won wo odo agutan eni ti apa lati ko ese won lo nje abe o iwo laanu iwo ti o fe wa iwo ti o fi Jesu ranse ki a ba le gba wala mo be o wi pe nitori anu re nitori etutu Jesu Christi nitori eje Jesu Christi nitori ileri re ti ki ye dari ji gbogbo awon ti o je wo ese oni oruko Jesu asibe o wi pe awon ese ti o ti di iwa ti o ti di ise awon ti o ti je ara awon ti o ti dapo mo omi eje ati ara wa awon ti ko se isile awon ti o je pe bi ati nsa fun won be ni won tele wa baba omo ati emi agbara re ti wo ese kuro agbara re ti je ese kuro agbara re ti mu ife ese kuro ninu okan bawo mu o kuro ni oruko Jesu gbogbo ife ese le won kuro lodo wa gbogbo ayo ti o yo ninu ese ti o yo ninu ibaje le won kuro ninu okan won ni oruko Jesu awon ti won si nbe o ti won wo oju re fun idalare fun igbala ati fun idariji sanu fun won adupe lowo re fi eje Jesu we gbogbo awon ti won wo oju re ki o si so wa di olododo ki igbala re ki o je ti eni kokan wa ki o si koruko awon ti adariji sinu iwe eye re adupe pe o ti gbo o anbe o wipe bi a ti n jade lo nje emi ati okan ati ife ti o tun lo sinu ese ba wa le won jade ninu ile nibi oja lode nibi ise nibi kibi ti a n lo tabi ninu oko je ki a le je olododo nje bi a ti ri awon eniyan ni arowo to wa tabi ni adugbo wa ti won sefe tabi ti won ja fara tabi ti won tile n fi wa se yeye wipe pe ti wa ni ti koja o ti di aserege a n be o wipe ki agara ki o ma se da wa ki a ma si ri ohunkohun laye tabi ni isale ile tabi ni awo somo ohunkohun lati ibikibi ti o le je ki a boju weyin je ki a je ni ti o duro sinsin ni ojo ti Jesu yio farahan lai wo somo lati gba awon ayanfe soke ka wa kun awon ayanfe ka le ba ojoba ka le ma ba ogbe adupe pe o ti gbo ti wa je bi a si ti n jade lo ti a n so fun awon elomiran ti a n so fun won wipe idajo n bo baba a n be o mo awon aladugbo wa awon ti won je ese bi eni jeun ti won mu ese bi eni mu omi àwọn tí wọ́n ṣògo nínú ìbàjẹ́ ó mọ wọn. Àwọn ará ilé wa, àwọn ọmọ wa, àwọn aya wa, tàbí àwọn ọkọ wa, àwọn tí oníwàásù dàbí ẹlẹ̀tàn lójú wọn, bàbá, nítorí àánú rẹ, rọ̀ wọ́n lọ́kan. Bí a ti ń sọ fún ọ, jẹ́ kí wọn kí ó tẹ̀lé wà. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìgbàlà tí a ń gbọ́ tí ó ṣe wọ́lé àǹfààní yìí, jẹ́ kí ó jẹ́ tí wọ́n pẹ̀lú. Adúpẹ́ kò ti gbọ́ tiwa. Máa bá wa lọ, máa ṣàánú fún wa, máa dáàbò bò wá. Jẹ́ kí gbogbo wàhálà tí a dì wá bí lónìí, jẹ́ kí a já wọn sílẹ̀. Wọ aláìsànsàn, jẹ́ kí àánú rẹ̀ kí ó wà pẹ̀lú wa. Bí a sì ń lọ, dáàbò bò wá títí dé ilé wa. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ìwé wòlíì Jeremiah, orí ìkẹrin. Ìsírẹ́lì, bí ìwọ bá yí padà ni Olúwa wí, yí padà sọ́dọ̀ mi, àti bí ìwọ bá mú ìríra rẹ kúrò níwájú mi, ìwọ kì yóò sì rìn kiri. Ìwọ sì búra pé Olúwa ń bẹ ní òtítọ́, ní ìdájọ́, àti ní òdodo, àti nípasẹ̀ rẹ̀ ni gbogbo orílẹ̀-èdè yóò fi ìbùkún fún ara wọn, wọ́n sì ṣe ògo nínú rẹ̀. Nítorí báyìí ni Olúwa wí fún àwọn ọkùnrin Júdà àti Jerusalemu pé, tú ilẹ̀ titun fún ara yín, kẹ má sì gbìn láàrin ẹ̀gún, ẹ̀kọ́ ara yín ní ìlà fún Olúwa, kí ẹ̀ sì mú àwọ̀ ìkọlà ọkàn yín kúrò, ẹ̀yin ènìyàn Júdà àti olùgbé Jerusalemu, kí ìkánú mi kí ó má bàa jáde bí iná, kí ó sì jó tó bẹ́ẹ̀ tí kò sí ẹni tí ó lè pa á, nítorí búburú ìṣe yín. Ẹ kéde ní Júdà, kí ẹ sì pòkìkí ní Jerusalemu, kí ẹ sì wí pé ẹ kún fèrè ní ilẹ̀ náà, ẹ ké. Ẹ kójọpọ̀ kí ẹ sì wí pé kí a péjọ ara yín, kí ẹ sì lọ sí ìlú olódi wọn ni. Ẹ gbé ọ̀págun sókè sí Hasioni, ẹ kúrò, ẹ má dúró, nítorí èmi ò mú búburú láti àríwá wá pẹ̀lú ìbàjẹ́ ńláńlá. Kìnìún ó jáde wá láti inú pàǹtírí rẹ̀, àti olùbàjẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè dìde, ó jáde kúrò nínú ipò rẹ̀ láti sọ ilẹ̀ rẹ di ahoro, àti ìlú rẹ di òfo láìní olùgbé. Nítorí èyí, bí àmúrí aṣọ ọ̀fọ̀, ohùn réré kí o sì sọkún. Nítorí ìbínú gbígbóná Olúwa kò lọ kúrò lọ́dọ̀ wa, yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà ni Olúwa wí. Ọkàn ọba yóò nù àti ọkàn àwọn ìjòyè, àwọn àlùfáà yóò sì dàmú, a yóò sì ṣe àwọn wòlíì. Nígbà náà ni mo wí pé, yéè, Olúwa Ọlọ́run, ní tòótọ́, ìwọ ti tan àwọn ènìyàn yìí àti Jerusalemu jẹ gidigidi, wípé ẹ̀yin ó ní àlàáfíà nígbà tí ìdáwọ́ inú ọkàn lọ. Nígbà náà ni a wí fún àwọn ènìyàn yìí àti fún Jerusalemu pé, ẹ̀fúùfù gbígbóná láti ibi gíga ní ejò níha ọmọbìnrin ènìyàn mi, kìí ṣe láti fẹ́ tàbí láti fẹ́nu, ẹ̀fúùfù tí ó lágbára jù wọ̀nyí lọ yóò fẹ́ fún mi. Ní ìsinsìnyí, èmi pẹ̀lú yóò sọ̀rọ̀ ìdájọ́ sí wọn. Ṣáàwó, òun ó dìde bí àwọ̀ sánmọ̀, kẹ̀kẹ́ rẹ̀ yóò dàbí ìjì, ẹṣin rẹ̀ yára ju ìjì lọ. Ègbé ni fún wa, nítorí àwa di ìjẹ. Jerusalemu, wí ọkàn rẹ kúrò nínú búburú, kí a ba lè gbà ọ́ là, yóò ti pẹ́ tó tí ìwà asán yóò wọ̀ sí inú rẹ. Nítorí ohun kan kéde láti Dani wá, ó sì po kìkì ìpọ́njú láti òkè Efraimu. Ẹ wí fún àwọn orílẹ̀-èdè, ṣáàwó, kéde sí Jerusalemu pé, àwọn olùṣọ́gun ti ilẹ̀ jíjìn wá, wọ́n sì sọ ohun wọn jáde sí ìlú Júdà, bí àwọn ti ń ṣọ oko, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà yí káàkiri. Nítorí ó ti ṣọ̀tẹ̀ sí mi ni Olúwa wí, ìwà rẹ àti ìṣe rẹ ni ó ti mú gbogbo ohun yìí bá ọ. Èyí ni búburú rẹ, nítorí tí ó korò, nítorí tí ó dé ọkàn rẹ. Inú mi, ẹ̀dùn dùn mí jálẹ̀ dé ọkàn mi ń pariwo nínú mi, èmi kò lè dákẹ́ nítorí tí ìwọ, ọkàn mi ń gbọ́ ìró òfèrè àti ìdágìrì ogun, ìparun lórí ìparun ni a ń ké nítorí gbogbo ilẹ̀ ni ó ti parun, lójijì ni àgọ́ mi di ìjẹ pẹ̀lú aṣọ ìkélé mi ní ìṣẹ́jú kan, yóò ti pẹ́ tó tí èmi ó rí ọ̀págun, tí èmi ó sì gbọ́ ìró òfèrè, nítorí pé òpè ni ènìyàn mi, wọn kò mọ̀ mí. Aláìmoyè ọmọ ni wọ́n ṣe, wọn kò sì ní ìmọ̀, wọ́n ní ọgbọ́n láti ṣe ibi, ṣùgbọ́n òye àti ṣe rere ni wọn kò ní. Mo bojú wo ayé, ṣáàwó, ó wà ní jújú, ó sì ṣófo, àti ọ̀run, ìmọ́lẹ̀ kò sí lára rẹ̀. Mo bojú wo gbogbo òkè ńlá, ṣáàwó, ó wárìrì, àti gbogbo òkè kékeré méjèèjì. Mo bojú wo, ṣáàwó, kò sí ènìyàn kan, pẹ̀lúpẹ̀lú, gbogbo ẹyẹ ojú ọ̀run sá lọ. Mo bojú wo, ṣáàwó, kámẹ́lì di aginjù. Àti gbogbo ìlú rẹ̀ ni ó wó lulẹ̀ níwájú Olúwa. ati niwaju ibinu re gbigbona nitori bayi ni oluwa wipe gbogbo ile ni yo di ahoro ṣugbọn emi ti yo se paritan nitori eyi ni ile yo se kaanu ati orun loke yo dudu nitori emi ti wi mo ti pete re emi ki o yi okanda be ni ki o yi pada kuro ninu re gbogbo ilu ni yo sa nitori ariwo awon eleshin ati awon tapatapa won sa lo sinu igbo won si gun ori oke okuta lo gbogbo ilu ni a po sile enikan ti yo gbe inu won ati iwo eni ti o di ijetan kini iwo o se iwo iba wo ara re ni aso ododo iwo iba fi wura se ara re loso iwo iba fi tiro okun oju re lasan ni iwo se ara re daradara awon ayan fe re yo ko sile won o wa emi re nitori mo ti gbo nkan bi ti obirin tin ro bi irora bi obirin tin bi akobi omo re ohun omobirin sioni ti n po riri ekun ara re ti o na owo re wipe egbe ni fun mi ni isisin yi nitori are mu mi ni okan nitori awon apaniyan.
3: Iwe woli Jeremaya ori ikarun erin kirila ita Jerusalemu ja ki e si wo ni isisin yi ki e si mo ki e si wa kiri nibi gbigboro re ki e ba le ri enikan bi enikan wa tin se idajo ti o n wa otito emi o si dariji ti won ba si wipe oluwa nbe sibe won bura ike oluwa oju re ko wa lara otito iwo ti lu won ṣugbọn ko dun won iwo ti run won ṣugbọn won po lati gba epo won ti mu oju won leju apata lo won po lati yi pada emi si wipe looto talaka eniyan ni awon wonyi won ko ni oye nitori won ko mo ona oluwa tabi idajo olorun won emi o to awon eni nla lo emi o si ba won soro nitori won ti mo ona oluwa idajo olorun won ṣugbọn awon wonyi ti jumo se ajaga won si ti ja ede nitori naa iniun lati inu igbo wa yo pa won epo oko asale yo pa won run ekun yo ma so ilu won enikeni ti o ba ti ibe jade ya o ya perepere nitori ese won po ati ipeyinda won le emi o a se dari eyi ji o awon omo re ti po mi sile won si fi eyi ti ki se olorun bura emi ti mu won bura ṣugbọn won se panṣaga won si po ara won jo si ile agbere won je akọ esin ti a bo rere ti rin kiri olukuluku won yan si aya aladugbo re emi ki yo a se ibewo nitori nkan wonyi ni oluwa wi emi mi ki yo agbesan lara iru orilede bi eyi e goke lo si ori odi re ki e si parun ṣugbọn e ma se parun tan e wo kurukuru re kuro nitori won ki se ti oluwa nitori ile israeli ati ile juda ti huwa arekereke gidigidi si mi ni oluwa wi won se oluwa wipe ki se ohun ibi ko ni wa si ori wa awa ki yo si ri ida tabi eyan awon woli yo di epupu oro ko si si ninu won bayi ni a o se si won nitori na bayi ni oluwa olorun awon omo ogun wi nitori eyin so oro yi sawo emi o so oro mi ni enu re ina ati awon eniyan yi di ige yo si jo won run wo emi o mu orilede kan wa sori eyin lati ona jijin eyin ile israeli ni oluwa wi orilede alagbara ni orilede lati igba ni wa ni orilede ti iwo ko mo ede re fe ni iwo ko po eyi ti o n wi apo ofa re dabi isa oku ti a se apo ni eniyan ni gbogbo won oun o si je ikore re ati ounje re won o je awon omokunrin ati awon omobirin re won o si je agbo re ati owo eran re won o je ajara re ati igi opoto re won o fi idaso ilu olodi re ti iwo gbekele di aporo ṣugbọn ni ojo won ni oluwa wi emi ki yo se iparun yin patapata yo si se nigba ti eyin o wi pe e se ti oluwa olorun wa fi se gbogbo ohun wonyi si wa nigba naa ni iwo da won lohun gege bi eyin ti po mi ti eyin si nsin olorun ajidi ni ile yin bee ni eyin o sin alejo ni ile ti kii se tiyin kede eyi ni ile jakobu ko kiki re ni juda wipe e gbo eyi ni isisin yi eyin asiwere eniyan ati alailogbon ti o ni oju ti ko si riran ti o ni eti ti ko si gbo e ko abẹru mi ni oluwa wi e ki yo wariri niwaju mi eni ti o fi yanrin se ipaala okun opin lailai ti ko le re koja ìbí rẹ pọlù kò sì lè borí rẹ ó pariwo ṣùgbọn kò lè ré e kọjá ṣùgbọn ènìyàn yìí ní àyà ìṣẹgun àti ìṣọtẹ sí wọn ṣọtẹ wọn sì lọ bẹẹ ni wọn kò wí ní ọkàn wọn pé ẹ jẹ kí á bẹrù olúwa ọlọrun wàwà yìí ẹni tí ó fún wa ní òjò àkọrọ àti àrọ kúrò ní ìgbà rẹ tí ó fi ọṣẹ ìkórè tí a pinnu pamọ fún wa àìṣe déédé yín ti yí gbogbo ohun yìí padà àti ẹṣẹ yín ti fa ohun rere sẹyìn kúrò lọdọ yín nítorí láàrin ènìyàn mi ni a rí ènìyàn ìta bí bíba ẹni tí ń dẹ ẹyẹ wọn dẹ okùn
2: won mu eniyan bi ago ti o kun fun eye pe ni ile won kun fun etan nitori na ni won se di nla won si bi oloro won sanra won dan pelu pelu won re koja ni iwa buburu won ko se idajo won ko dajo oran alai ni baba won le ri rere won ko si dajo are awon talaka emi ki yo a se ibewo nitori nkan won yi ni oluwa wi emi mi ki yo agbesan lori orilede bi eyi ohun iyanu ati rira ni a se ni ile na awon woli so asotele ke ati awon alufa se akoso labi owo won awon eniyan mi si fe ki o ri be kini eyin o si se ni igbeyin re
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
3: Iwe woli Jeremiah, ori ikefa. Eyin omo Benjamini, e ku eru yin sa lo kuro ni arin Jerusalemu. E si fun fere ni Tekoa, ki e si gbe ami soke ni Bet Hakerimu. Nitori ibi faran lati ariwa wa, ani iparun lanla, emi ti po omobinrin si onirun, ti o se elege ati elewa. Awon oluso agutan pelu agbo won yo to wa, won pa ago won yi ka. Olukuluku yo ma je ni agbegbe re eya ara yin si mimo lati ba jagun dide ke si je ki agoke le osan egbe ni fun wa nitori ojo nlo nitori ojiji ojo ale na jade dide e je ki agoke lo le oru ki asipa afin re run nitori bayi ni oluwa awon omo ogun wi ke igilule ke si wa yara ka Jerusalemu eyi ni ilu nla ti a o bewo kikini lara le o wa laarin re bi isun ti tu omi re jade Pe ni ontu iwa buburu re jade, iwa ipa ati ika ni agbo ni waju mi ni babubu ni nore. Ani, aisan, ati ogbe. Bo eko, Jerusalemu, kie mi mi kuma ba lokuru lodore, kie mi ma ba so odi ahuru, ile te akubwe inore. Ba ini uluwa wamugun wi, ye ki wanki upe ise yoku Israeli bi ajara, yiyo wore pada, bi akai su ajara sinu agman. Tani emi osofun, ti emi okilofun, ti wansi bo, sha wo, Eti won je alaipola won ko si le fi iye si sawo oro oluwa di egan si won won ko ni inu didun ninu re nitori na emi kun fun ikanu oluwa are mu mi lati pa mora tu jade sori omode ni ita ati sori ajo awon omokunrin pelu nitori a o mu baale pelu aya re ni igbekun arugbo pelu eni ti o ni ojo kikun lori ile won o di ti elomiran oko won ati aya won lakopo Nitori emi o nawo mi si ori awon olugbe ile na ni Oluwa wi lati kekere won titi de nla won gugu won ni o fi ara won fun oju kokoro ati lati woli titi de alufa gugu won ni se eke won si ti wo gbe omobirin eniyan mi fere won wi pe alaafia alaafia nigba ti ko si alaafia amu itiju ba won nitori ti won se ohun irira sibe won ko tiju kan pelu oru itiju ko mu won Nitori na won subu laarin awon ti o subu nigba ti emi ba be won wo a wo won lule bi Oluwa wi bayi ni Oluwa wi e duro ni oju ona ki e si wo ki e si bere oju ona igbani ewo ni ona didara ki e si rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin sugbon won wi pe awa ki yo rin pelu pelu mo fi oluso sodo yin ti o wi pe e fi eti si iro fere sugbon won wi pe awa ki yo fi eti si nitori na gbo eyin orilede ki e si mo eyin ijo eniyan ohun ti o wa ninu won gbo iwo ile wo emi o mu ibi wa si ori eniyan yi ani eso iro inu won nitori won ko fi eti si oro mi ati ofin mi ni won po sile ere wo ni o wa fun mi ninu turari lati se ba wa ati esu daradara lati ile ti o jina wa ore sisun yin ko se nu didun mi ebo jije yin ko wu mi nitori na bayi ni oluwa wi sawo Emi o fi ohun idibolu siwaju awon eniyan yi ti baba ati awon omo yo jumo subulu won aladugbo ati ore yo segbe bayi ni Oluwa wi sawo eniyan kan ti ilu ariwa wa ati orilede nla kan yo ti opin ile aye dide wa won di orun ati oko mu ohun roro ni won won ko ni aanu ohun won yo po bi okun won gun esin won si mura bi okunrin ti yo ja ologun iwo omobirin si oni awa ti gbo okiki eyi na Owo wa di riro edun ti di wa mu ati irora bi obirin tin ro bi ma se lo si inu opo be ni ki o ma sin rin oju ona na nitori ida ota idagiri wa yi kaakiri iwo omobirin eniyan mi ti ara re ni amure aso ofo ki o si ku eru sara se ofo bi eni tin sofo fun omo re nikan soso
2: pon rere kikoro nitori a fini se ije yo subulu wa lojiji emi ti fi o se eni ti o ma dan ni wo odi alagbara laarin eniyan mi ki wo ki o le mo ki o si le dan ona won wo gbogbo won ni alagidi olote tin rin kiri soro eni leyin ide ati rin ni won abanije ni gbogbo won ise e wo ri jona ina ti je oje eni tin yo nyo lasan a ko si ya eniyan buburu kuro fadaka bi baje ni eniyan yo ma pe won nitori oluwa ti ko won sile iwe woli jeremaya ori ikeje oro ti o to jeremaya wa lati odo oluwa wa wipe duro ni enu ilekun ile oluwa ki o si kede oro yi wipe gbo oro oluwa gbogbo eyin ti juda ti e wo enu ilekun wonyi lati sin oluwa bayi ni oluwa awon omo ogun olorun israeli wi fun ona ati iwa yin se emi o si je ki eyin ma gbe ibi yi e ma se gbekele oro ike wipe tempili oluwa tempili oluwa tempili oluwa ni eyi nitori bi eyin ba tun ona ati iwa yin se ni tooto ti eyin ba se idajo otito jale eni kini se eni keji re ti eyin ko ba si se alejo ni ise alaini baba ati opo ti eyin ko si te eje alaise sile ni ibi yi ti eyin ko si rin to olorun miran si ipalara yin nigba na ni emi o mu yin gbe ibi yi ni ile ti emi fi fun awon baba yin laye ati lailai sawo eyin gbekele oro ike ti ko ni ere ko wa se pe eyin jale e n paniyan e n se panshaga e n bura ike e n sun turari fun baali e si n rin to olorun miran ti eyin ko mo eyin si wa e si duro niwaju mi ni ile yi ti a fi oruko mi pe eyin si wipe gba wa lati se gbogbo irira won yi ile yi ti e fi oruko mi pe o wa di ipo ole le oju yin sawo emi ti kara mi ti ri ni oluwa wi e si lo ni isisiyi si ibujoko mi ti o wa ni silo nibi ti emi fi oruko mi si le atete ko se ki e si ri ohun ti emi se si nitori iwa buburu eniyan mi israeli nje ni isisiyi nitori eyin ti se gbogbo ise won yi ni oluwa wi ti emi si ba yin soro ti emi n dide ni kutukutu ti mo si n so sugbon eyin ko gbo ti emi si n pe yin sugbon eyin ko dahun nitori na ni emi o se si ile yi ti a pe ni oruko mi ti e gbekele ati si ibi ti emi fi fun yin ati fun awon baba yin gege bi emi ti se si silo emi o si sa yin ti kuro niwaju mi gege bi mo ti sa awon arakunrin yin ti ani gbogbo iru omo efraimu nitori na ma se gbadura fun eniyan yi be ni ki o ma si gbe igbe re soke ati adura fun won be ni ki o ma se ro mi nitori emi ki yo gbo ti re iwo ko ari ohun ti won se ni ilu juda ati ni ita jerusalemu awon omo ko igijo awon baba n da ina awon obinrin po akara lati se akara didun fun ayabo orun ati lati tu ebo re mimu jade fun olorun miran ki won ki o le ru ibinu mi soke ibinu mi ni won aru soke bi ni oluwa wi ki a se si ara won fun rudurudu oju won nitori na bayi ni olorun oluwa wi sawo a o da ibinu ati irunu mi si ibi yi sori eniyan ati sori eranko ati sori igi igbo ati sori eso ile yo si jo ati o le pa ina re bayi ni oluwa awon omo ogun olorun israeli wi ko ebo sisun yin pelu ebo jije yin ki e si je eran nitori emi ko wi fun awon baba yin be ni emi ko pase fun won ni ojo ti mo mu won jade kuro ni ile egypti ni ti ebo sisun tabi ebo jije sugbon eyi ni mo pase fun won wipe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki e si rin ni gbogbo ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin sugbon won ko gbo be ni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agide okan buburu won won si ko eyin won ki se oju won si mi lati ojo ti baba yin ti ile egypti jade wa titi di oni emi ti ran gbogbo iranse mi awon woli si yin lojojumo emi dide ni kutukutu emi si ran won sibe won ko gbo temi be ni won ko teti won sile sugbon won mu orun le won se buburu ju awon baba won lo bi iwo ba si wi gbogbo oro won yi fun won won ki yo gbo ti re iwo si pe won sugbon won ki o da olohun iwo si wi fun won pe eyi ni eniyan ti ko gba ohun oluwa olorun re gbo be ni won ko gba epo otito segbe asike kuro le enu won pa irun ori re ki o si sonu ki o si sokun lori oke nitori oluwa ti ko iran ibinu re sile o si sa won ti nitori awon omo juda ti se buburu niwaju mi ni oluwa wi won ti gbe ohun irira won kale sinu ile ti a pe ni orupo mi lati ba je won si ti ko ibi giga tofeti ti o wa ni afunifoji omo hinomu lati sun awon omokunrin ati awon omobinrin won ninu ina ase eyi ti emi ko pa fun won bẹ́ẹ̀ ni kò sì wá sí inú mi nítorí náà ṣáàwó ọjọ́ ń bọ̀ ni olúwa wí kí a kì í pè é ní tófẹ́tì mọ́ tàbí àfonífojì ọmọ hinomu ṣùgbọ́n a ó pè é ní àfonífojì ìpakúpa nítorí wọn ó sin òkú ní tófẹ́tì títí ààyè kì yóò sí mọ́ òkú àwọn ènìyàn yóò di oúnjẹ fún ẹyẹ ojú ọ̀run àti fún ẹranko ilẹ̀ ẹnìkan kì yóò lé wọn kúrò èmi ó sì mú kí ohun inú dídùn kí ó dá kúrò ní ìlú Júdà

0: Ìwé wòlíì Jeremiah, orí ìkẹrìndínlógún. Ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá wípé ìwọ kò gbọdọ̀ ní aya, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ ní ọmọkùnrin tàbí ọmọbìnrin níhìn yìí. Nítorí báyìí ni Olúwa wí, ní ti ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin tí a bí níhìn yìí, àti ní ti àwọn ìyá wọn tí ó bí wọn, àti ní ti àwọn bàbá wọn tí ó bí wọn ní ilẹ̀ yìí. Wọn ó kú ikú àrùn, a kì yóò ṣọ̀fọ̀ wọn, bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò sì sin wọn, wọn ó sì di àtàn lórí ilẹ̀, a ó fi idà àti ìyàn wọn. Àti òkú wọn yóò di oúnjẹ fún ẹyẹ ojú ọ̀run àti fún ẹranko ilẹ̀. Nítorí báyìí ni Olúwa wí, má ṣe wọ inú ilé ààwẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ má ṣe lọ ṣọ̀fọ̀ tàbí lọ pohùn rere ẹkún wọn. Nítorí èmi ti mú àlàáfíà mi kúrò lọ́dọ̀ ènìyàn yìí, ni Olúwa wí, àní àánú àti ìyọnú, àti ẹni ńlá àti ẹni kékeré yóò kú ní ilẹ̀ yìí, a kì yóò sin wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò fa orí wọn nítorí wọn, bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kì yóò bu àkàrà láti ṣọ̀fọ̀ fún wọn, láti tù wọn nínú nítorí òkú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kì yóò fún wọn ní ago ìtùnú mu nítorí bàbá wọn tàbí nítorí ìyá wọn. Ìwọ kò gbọdọ̀ lọ sínú ilé àsè láti jókòó pẹ̀lú wọn láti jẹ àti láti mu. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí, ṣáàwó, èmi ó mú ohun inú dídùn àti ohun ayọ̀, ohun ọkọ ìyàwó àti ohun ìyàwó dákẹ́ ní ìhín yìí lójú yín àti ilé ọjọ́ yín. Yóò sì ṣe, nígbà tí ìwọ bá fi gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí han ènìyàn yìí, wọn ó wí fún ọ pé, èéṣe tí Olúwa fi sọ̀rọ̀ gbogbo ohun búburú ńlá yìí sí wa, tàbí kí ni àìṣedédé wa, tàbí ẹ̀ṣẹ̀ kí ni àwa dá sí Olúwa Ọlọ́run wa. Nígbà náà ni ìwọ ó wí fún wọn pé, nítorí pé àwọn bàbá yín ti kọ̀ mí sílẹ̀ ni Olúwa wí, tí wọ́n sì rìn tọ Ọlọ́run mìíràn lọ, tí wọ́n sì sìn wọ́n, tí wọ́n sì foríbalẹ̀ fún wọn, tí wọ́n kọ̀ mí sílẹ̀, tí wọn kò pa òfin mi mọ́, àti pẹ̀lú pé ẹ̀yin ti ṣe búburú ju àwọn bàbá yín lọ. Nítorí náà ṣáàwó, ẹ̀yin ń rìn olúkúlùkù yín ní agídí ọkàn búburú rẹ̀, kí ẹ̀yin kí ó má baà gbọ́ tèmi, èmi ó sì ta yín nù kúrò ní ilẹ̀ yìí, sínú ilẹ̀ tí ẹ̀yin kò mọ̀, ẹ̀yin tàbí àwọn bàbá yín. Níbẹ̀ ni ẹ̀yin ó sin Ọlọ́run mìíràn lọ́sàn àti lóru, níbi tí èmi kì yóò ṣe ojú rere fún yín. Nítorí náà ṣáàwó, báyìí ni Olúwa wí, ọjọ́ ń bọ̀ tí a kì yóò wí mọ́ pé Olúwa ń bẹ tí ó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì, ṣùgbọ́n Olúwa ń bẹ tí ó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde wá kúrò ní ilẹ̀ àríwá àti kúrò ní ilẹ̀ níbi tí ó ti lé wọn sí. Èmi ó sì tún mú wọn wá sí ilẹ̀ yìí, èyí tí mo fi fún àwọn bàbá wọn. Ṣáàwó, èmi ó ran apẹja púpọ̀, ni Olúwa wí, wọn ó sì dẹ wọn. Lẹ́yìn èyí ni, èmi ó ran ọdẹ púpọ̀, wọn ó sì dẹ wọn láti orí òkè ńlá gbogbo, àti orí òkè kékeré gbogbo, àti láti inú pàlàpálà òkúta jáde, nítorí tí ojú mi ń bẹ lára ọ̀nà wọn gbogbo. Wọn kò pamọ́ kúrò níwájú mi, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn kò farasin kúrò ní ojú mi. Lé àtètè kọ́ ṣe, èmi ó san ẹ̀san ìwà búburú méjèèjì wọn, àní ẹ̀ṣẹ̀ wọn, nítorí wọ́n ti ba ilẹ̀ mi jẹ́, wọ́n ti fi òkú àti ohun ẹ̀gbin àti ìríra wọn kún ilẹ̀ ìní mi. Olúwa, agbára mi àti ìlú odi mi, ààbò mi ní ọjọ́ ìpọ́njú, àwọn orílẹ̀-èdè yìí ó tọ̀ ọ́ wá láti ìpẹ̀kun ayé, wọ́n ó sì wí pé lóòótọ́, àwọn bàbá wa ti jogún èké, ohun asán, ìrànlọ́wọ́ kò sì sí nínú wọn. Ènìyàn lè máa dá Ọlọ́run fún ara rẹ̀, nítorí àwọn wọ̀nyí kì í ṣe Ọlọ́run. Nítorí náà ṣáàwó, èmi ó mú kí wọn kí ó mọ̀ lẹ́ẹ̀kan yìí, èmi ó sì mú kí wọn kí ó mọ ọwọ́ mi àti ipá mi, wọn ó sì mọ̀ pé orúkọ mi ni Jehovah.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa, ẹni tí ó fẹ́ wa, tí ó rán Jésù Kristì láti wá sí ayé yìí, láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, ẹni tí ó fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀, tí kò fẹ́ kí a ṣègbé, ṣùgbọ́n tí ó ń pè wá láti gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì, kí a ba lè ní ìyè ní pẹ̀kun. A fi ògo, ìyìn àti ọlá fún orúkọ yín. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti fi àánú yín hàn fún wa láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí dé òpin rẹ̀. Àdúpẹ́ wípé ẹ ṣe wá ní olóríire. Àdúpẹ́ wípé ẹ kọ́ wa bí a ti gbàdúrà. Àdúpẹ́ wípé ẹ fún wa ní ìgbàgbọ́ láti rọ̀ mọ́ yín nínú òfin ọ̀la wàhálà tí ó wà nínú ayé. Àdúpẹ́ wípé ẹ kọ́ wa láti súnmọ́ yín nígbà tí ayé ń bá wa jagun, nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ń gbógun, nigbati esu papa ti o nwa eni ti yo paje e pe wa sinu agbo e si pe wa si abe abo adupe lowo yin e gba ope ati yin wa laarin odun yi opolopo akoko lo wa ati igba igba ririje igba airije igba ayo igba ekun igba omije sugbon ninu gbogbo re e je ki alaaja adupe lowo yin e gba ope ati yin wa ni igba ini e pese fun wa ni igba irobinu je e tu wa lara e si tu wa lokan pelu ni gbogbo awon ti alakoja ninu odun yi e sumo wa gege bi baba ti ma sumo omo adupe lowo yin e gba ope ati yin wa nje bi ati wa nihin loni an bebe wepe e fun alori ofe si wepe ohun gbogbo ti a o se iwa ti a o wo ati bi a o se korin ni bi a o se gbadura ni ohun gbogbo ti a ma se je ki o wa gege bi ibamu ninu oro yin ni oruko Jesu bi ati n gbo oro yin nisinsin yi e fun ani eti omo ti yo gbo ti o si se ohun ti en so fun wa lati se adupe wepe e ti gbo ti wa a si beyin wepe gege bi a o ti ma gbo oro yin nisinsin yi wepe oro yi yo je anfani fun wa yo si pese wa sile lati wa pelu olorun titi ni oruko Jesu Christ oluwa wa lati igba ti a ti bere isin ni ati nso ti a si ndupe lowo olorun wipe olorun ti o mu wa ri ibere odun yi o tun sanu fun wa lati je ki a ri opin re ebe ati adura wa siwaju si ni wepe gege bi olorun ti pa wa mo ti o ti se wa lore wipe iwa wa irin wa oro enu wa ise wa wipe yo ma fi ope fun olorun ni igba gbogbo gege bi awa na ti mo wipe ati sumo opin odun yi wipe ko to ojo meji ti odun ti a wa ninu re yi ti o fi di ogbologbo odun e ni wipe ti o fi koja lo ti a o fi bo si odun titun oro iyanju ti a ni loni ninu iwaso wa ni ero nipa igbeyin eda ero nipa igbeyin eda ki a wo Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won e soro olorun yi ti o npe wa lati je ologbon ati ti o si npe wa lati ro ti igbehin wa oni a fi soro loni lori ero nipa igbehin eda olorun je ki o ye wa awa paapa gege be ni ti o foju sile ti a ri ohun ti o nlo ni ayika wa a mo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi ounje ti a nje bi ile ti a ngbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun daradara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wipe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe a mo wipe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu ohunkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro wepe bi a ba ji laaro a ma nreti wepe ale yo de ojo kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kokan ati odun kokan wo nigbati a wa ni osu kini odun yi o dabi eni wepe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti koni si opin sugbon nihi laduro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abo si we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi papa gege bi orile ede ati ge gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipase Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba ji ologbon a o ma roti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbeyin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwasu ti oni ikini igbeyin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisisin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti asin dagba o daju wo pe a o fi aye sile nitori ko si awaye ma lo nitori be aye ti a ngbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro le kokan ki a ti le wo pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini adota Isaiah ori keta dini adota ese ikeje iwo si wi pe emi o ma je iyalode titi lai be ni iwo ko fi nkan wonyi si aya re be ni iwo ko ranti igbehin re awon odo won ma nro wi pe won o je odo titi nitori be no ma se nso wi pe je kin jaye ori mi gege bi eni wi pe aye ko lopin awon elomiran ti won fara fun ijojijo oti mimu irede oru won ma ro we pe gbati awon ni ewa gbati awon ni aso gbati awon ni owo gbati awon ni awon nkan aye yi won ko mo we pe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re we pe aye ko duro ati we pe awa papa gege bi eniyan won ma nso fun we pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wipe akoko yi ti a wa akoko yi ni a ri ni o je ti wa ati wipe igbesi aye wa o nkoja lo eni yi ti a kan nihi ni o njalankato ni o nso wipe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wipe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wepe yo ma wa titi eni ti o ba je alailoye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni wepe ewa ti o ri nisinsin yi ilera ti o ni nisinsin yi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin yi wepe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wepe aye ti a wa o lopin aye ti a ngbe o lopin wipe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wipe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lolorun ti won ro we pe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti an gbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro we pe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je ko je nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti ipe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe kin lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iya lode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi a ti gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi a ba ti ri awon ti an gbe lo si ite awon ti an gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan won yi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yi won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti an so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma lo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma lo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo heberu ori kesan heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso sugbon lehin eyi idajo bi a ba nronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwe eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni we pe ko si ojo iku be ni we pe ko si ojo idajo sugbon o daju we pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si nipo pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a n se ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori keta dilogun Jeremiah ori keta dilogun ese ikokanla bi aparo ti saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile bo ti re leyin ti o nse iloni lowo gba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale nibi ise tabi o njale ninu ile o da wa lojo we pe ojo kan bo ti o si lowo ti o so fun wi pe ojo igbesi aye re won de opin o ti le so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo pa ju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe oun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokan delogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wepe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wepe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro ironu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo nikehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti a ni ilera nisisin ti a ni anfani nisisin ti olorun ba wa soro ni ki a peti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa ojo olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se sumo to sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun wa loni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o sese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se sese ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de sugbon ohun ti oni samu wi ni we pe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o n ba le mura sile fun dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki o ku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi eti re ki adura yi ki o to le gba ani lati run ni kuada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi a ba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye nje o je mo we pe aye ti a wa ninu re yi we pe o nlo sopin o si daju we pe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wi pe aye igba na o nlo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wi pe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan wonyi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lai lai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu jesu ati lati enu awon woli majemu lai lai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wi pe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orile ede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wi pe gbogbo won ni won lo sopin ye ke a wo peteru kini ori kerin ese ikeje peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wi pe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wi pe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Kristi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu korinti kini ori keje lati ese ikokindilogbon korinti kini ori keje ese ikokindilogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihin wepe aye ti a wa ninu re yi wepe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye wepe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihin pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni tin sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni a ni lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Kristi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikeji le logun Matthew ori kewa ese ikeji le logun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori titi de opin ohun na ni a o gbala o so fun a wi pe opin bo opin wa fun eni kokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisinsin yi Matthew ori kerin le logun ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon ome ehin re to wa ni ikoko wi pe so fun wa nigba wo ni nkan wonyi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon ome ehin mo wi pe daju daju opin aye nbo wi pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti a o fi mo wi pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo won yi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun a wi pe awon ami ti won ri o dabi eni wi pe aye n lo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wi pe aye ti a wa ninu re wi pe o n lo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihi Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki a wo Ezekiel ori keje ki a wo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wi pe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa wi pe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israel opin de sori igun mererin ile eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo wi pe opin bo ese ikefa opin de o ji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo wi pe daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni tin sin Olorun nigbati a mo wi pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi Olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo Olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi.

ni Olorun fi pamọ fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo se je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi ati nka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma ngba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o se se ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a nko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni a ngbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti Olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti anka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi ati si bi ati nka mo nka lati kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko li owo otun olorun e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu kristi ninu olorun nigba ti kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini o ni nje bi a ba ti ji yin dide pelu kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe majemu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko majemu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wipe nje nigba ti ati ji yin dide pelu kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idaniloju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wepe looto lati ji wa dide pelu kristi o wa nso wepe nigba ti o mo wepe ati ji o dide pelu kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wepe ni tooto le ati ji o dide pelu kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun o si wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun ti n be loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kisa ke a ma wole ko so be o se alaye ni ese ikeji oni ke a ma ronu awon nkan ti n be loke bi a ba nso wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan ti n be loke itumo re ye ni ese ikeji nigba ti o we pe ki a ma ronu awon nkan ti n be loke ki se awon nkan ti n be le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ki a ma saferi awon nkan ti n be loke ki se nkan ti n be laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wipe eyin ti ko je wipe eyin ti fi aye sile o ni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile

0: ko ye ke a tun ma sapere o tin be ninu aye ko ye ke a ma ronu nipa o tin be le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ke a ma sapere o tin be loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa so wi pe bi a tin rin ona toro ti a rin o ye ke a ma rin ni iwon igba ti o je wi pe a mo wi pe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wi pe ki se ke a to ma pada seyin oni nitori nigba ti Kristi eni tin se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ye ki ran leti wi pe nigba ti ada eniyan pelu erope ile se ranti wi pe nigba ti egun de sori eniyan olorun wi pe erope saani iwo iwo se pada di erope sugbon on ti mo fe mu jade ninu re ni wi pe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba ideni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wi pe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wi pe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi olorun iye olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu ofa lile kan wa ti ma nfa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wi pe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se aferi olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se aferi ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi o ri wi pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihin ikini ke a ma se aferi olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbesi aye re o ni ko saferi olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma n fi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kọkànlélógún nitori gbogbo won ni ntoju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Kristi nitori be o ye ko ye wa bi a ba ri ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o n jo reyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji lelogbon nitori gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati aso wo ni awa o fi ibora gbogbo nkan wonyi ni awon keferi saferi o ni awon keferi nwa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awani o ye ke amo we pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke amo we pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti abere lowo okunrin kan ninu Genesis ori keta din logoji Genesis ori keta din logoji ki iwo paapa ki ojo looto si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori keta din logoji ese ke dogun okunrin kan si ri si wo orin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo nwa opopoloko ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opopoloko ni o rin ka kiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo ni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere si ni mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa Jesu Christi ni awari se o ti mo wipe Jesu Christi je tire ati wipe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki o ro nle lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala o wa olorun yala o se afere olorun tabi o nwa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba soro le lori loni je ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta lati ese ikini bi o ti le je wi pe ati ka tele tele je ki a tun ka le kan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan wonyi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o n ko akogbagbe Kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi o ni oko tabi o ni olufe kan ti o lo si ilu okere lojoojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojoojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si n reti ojoojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Christi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin igba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi jesu christi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma saferi awon kan tin be loke ni bi ti jesu christi olowa olugbada olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon kan tin be loke ki se awon kan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gba ti olorun ri wipe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wipe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wipe nigba ti eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji won yi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo yi si je ki n fi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo efesu ori keji ese ikini efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ki a kon kon wi pe eyin le o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese yin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese yin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu kristi jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti jesu kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo afaramo iku re ari we pe awa paapa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gba ti a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu kristi jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti ji dide kuro ninu oku ye ki a wo romu ori kefa romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o nso fun a wi pe a ti ku si ese ninu romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu kristi a se wa ji wa dide pelu jesu kristi lakoko a kan wa ma gbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa a ji wa dide pelu kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo kristi ye ki a pada si kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu kristi ilepa okan wa ohun ti a n saferi ohun ti a n wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba n so nipa wipe a n wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan woyi ni itumo wipe ki a ma safere ohun ti n be le oke ninu Matthew ori kefa
1: ese iketa lilogbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ke a wa olorun ke a wa oju olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ki alaafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi se bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ke agbadura titi eje Jesu Christi yo fi so okan wa di mimo eyi ni pe anwa ododo olorun oni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ke se be anwa ilu wa lorun ninu Hebrew ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan ni igba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa ohun na lemi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni ohun ti okan eni ti o gbagbo ni toto ohun ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo Kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto ijurajo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto ijurajo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le ibaje ati nibi ti awon ole ko le irunle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma nwa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shobu won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti aje oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi la pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa Olorun ni ipese wa Olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma woju Olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun tin be loke ye ki a pada si orin Dafidi ori ketalela adorin orin Dafidi ori ketalela adorin ese ike dogmo tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin Dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki ohun pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu po ada ifaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin Dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yin so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye o nwo awon fadaka won ati ohun isoso won o ni nigba ti won be si ni wa awon nkan won yi o nwo bi won se sanra to o nwo bi won se ni nkan ti aye to o nwo awon eniyan buburu o ni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye o ni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni epo pelu awon oselu won ni epo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won nfe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ohun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba naa ni mo mo igbehin won ni tooto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subo sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ni won bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomi tutu ti awon wonyi ni won ma ro won ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won ma gbogbo nkan ti won ni e ti won te sile e ti won te sori tabili won ma kera ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsiyi a n wo fifaramọ Kristi ati abo rẹ fifaramọ Kristi ati abo rẹ Kolose ori kẹta ẹsẹ ìkẹta nítorí ẹ̀yin ti kú a sì ti fi iye yí pamọ pẹ̀lú Kristi nínú ọlọ́run èdè tí a lò níhìn-ín a lo èdè tí ó lè yé wa ṣùgbọ́n a ń sọ nípa ohun ti ẹ̀mí ki a kọkọ wo nipa ti ara iku ma mu iyipada pupọ wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati sinipo pada e je wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a sinipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina njo ni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu akuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu akuro nibi isoda horo ti a wa tele tele a si ti mu akuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu akuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wipe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi a ti kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon eni ibi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti a ti jidide o wa n so ni ese iketa yi o ni nitori eyin ti ku kii se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wi pe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan ohun kon ti ba sele si bo ku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wi pe nito to ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi aba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan woni o tun jo wa lojumo nitori pe ati ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi on kegbe kegbe awon nkan woni ko ni jo ni gbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si ni po pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo Olorun oni a se ti fi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun e je wi pe abo daju lori wa abo Olorun daju lori wa nitori wi pe a ti fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Davidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu Olorun orin Davidi ori kokan din adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi aba mo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo le odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tapa si awon ota leyin odi o wa so fun a wi pe be na ni ani abo a si ni Olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin David yi kan na ori keta delogun ese ikejo orin Davidi ori keta delogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Davidi ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo Olorun je ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori 36 ese 36 Jeremiah ori 36 ese 36 sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo wi pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wi pe ohun paapa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yeyin pamo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Christi won so pelu idaniloju ti o da shaka awon wonyi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan on pada bo lekeji o si so oni nigbati Christi eni ti se yewa yo farahan ije wi pe bi o ti le ti para pamo le orun bi o ti le ti lo si orun on pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Christi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerin la ki wo ki o pa ofimo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titu ori keji ese iketala ki ama wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogu olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon be ni Christi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan sosu lati ru ese opolopo yo farahan ni igba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan sosu Jesu Christi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wi pe yo tun wa se rubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese ikeji din logbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati ohun o ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju mati ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Christi ni igba ipadabo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini e wo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun le awa se nisinsiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Christi se o ti ni Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si olorun se o ti faramo Christi o si ni abo ninu Christi o ni iye anipekun ninu Jesu Christi iye anipekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se o ni ireti ninu olorun we pe nigbati Jesu Christi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba olorun soro bi o ba ti ni daniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun olorun we pe o fe ni igbala to to bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so kan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o nwe ara re mo ni igba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a gbadura titi opin daniloju pe o sese ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igba kogba ni Jesu Kristi yo de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ikejidilogun, oro ti uto Jeremiah wa lati odo oluwa, wipe, dide, sokale lo si ili ama kuku. Nibe, ni emi omu ogboro mi, musi sokale lo si ili ama kuku. Sha wo, oma ishekan lori keke, ati onwe ilo ti ofi ama mwansi baje lo wa ama kuku na. Niba na ni osi mwa onwe ilo miran, yo tiri li oju ama kuku lati mwa. Oroluwa si tomi wa wipe, enyi le Israeli, emi kwa le fpinyi she kegebi ama kuku iti she ni oluwa wi. Sha wo, kegebi ama ni owa ama kuku, pe ni enyi wa ni owa omi ile Israeli. Loju kana ti emi soro si orile dekan ati si ijoba kan lati faatu, ati lati faalule, ati lati paarun. Bi orile de na ti mo ti soro si bayi pada kuro ninu iwa buburu re, emi o yo kan mi pada ni ti ibi ti emi ti ro lati she si won. Ati loju kana ti emi so oro si orilede kan ati si ijoba kan lati te edo ati lati gbin yo ba se bi ni waju mi ti ko si gbo ohun mi gbo nigba na ni emi o yi okan mi pada ni tirere eyi ti mo wi pe emi o se fun won nje ni sisin yi sa so fun awon eniyan juda ati fun awon olugbe jerusalemu wi pe bayi ni oluwa wi sa wo emi n pete bi si yin emi si n se ipinu kan si yin si yi pada olukuluku kuro ninu ona buburu re ki e si tun ona ati ise yin se pere won si wipe lasan ni nitori awo orin nipa ipinu wa olukuluku yo si huwa agidi okan buburu re nitori na bayi ni oluwa wi e sa bere ninu awon orilede ta ni gbo iru ohun won ni won dia Israel ti se nkan ti o buru jaye omi ojo didi Lebanoni yo ada lati ma san lati apata oko tabi odo ti o jina ti o tutu ti o san yo agbe bi nitori pe awon eniyan mi gbagbe mi won ti sun turari fun ohun asan won si ti mu ki won ki o subu loju ona won ni ipa igbani lati rin ni ipa ti a ko te lati so ile won di aporo ati egan lailai olukuluku eni ti o ba koja nibe yo damu yo mi ori re si emi o tu won ka gege bi efufu ila orun ni waju ota won emi o ko ehin mi si won ki o se oju mi ni ojo iparun won nigba na ni won wi pe wa eje ki a pinnu iwa ibi si Jeremiah nitori ofin ki yo segbe lowo alufa tabi igbimo lowo ologbon tabi oro lowo woli ewa eje ki a fi ahan wa lu ki a ma si kiyesi ohun kan ninu oro re kiyesi mi oluwa ki o si gbo ohun awon tin ni mi lara aha le fi ibi san rere nitori won ti wa ipo fun emi mi ranti pe emi ti duro niwaju re lati so ohun rere nipa ti won ati lati yi ibinu re kuro lodo won nitori na fi awon omo won fun iyan ki o si fi idapa won je ki aya won ki o di alailomo ati opo ki a si fi ikapa awon okunrin won je ki a fi idapa awon odomode won ni ogun je ki a gbo igbe lati ile won nigbati iwo mu egbe kan wa lojiji sori won nitori won ti wa ipo lati mu mi won si de okun fun ese mi sugbon ni isisin yi oluwa iwo mo gbogbo igbimo won si mi lati pa mi ma se bo ebi won mole bẹẹni ki iwọ ma se pa ese won re kuro niwaju re je ki won ki o subu niwaju re bẹẹni ki iwọ ki o se si won ni ojo ibinu re
2: e je ki a gbadura baba wa tin be le orun a dupe lowo yin we pe loni a wa laye bẹẹni a wa laaye ninu Kristi a dupe we pe ni igba gbogbo ni en fi anu ati ori ofe yin han fun wa adupe fun ife alailegbe ti e fi han wa adupe fun ife ninu Kristi Jesu adupe fun iye anipekun adupe fun awon ileri yin ti o nki wa laya we pe a o laaja adupe we pe emi yin so fun wa we pe bo ti won ko ri ojo ola yo dara adupe wipe e fi wa lokan bale adupe wipe e gbin igbagbo sinu okan wa igbagbo aye igbagbo isodomo igbagbo ti o je ki a ni eri yi ninu okan wa wipe ko sewu nitori wipe Jesu Christi oluwa oluso agutan wa omo alade alaafia balogun wa loju ogun wipe o nje afun wa wipe o wa nitosi wa ati wipe nitori be bi ojo ti le nro bi ina ti le njo bi ohunkohun ti le nsele a mo wipe ko sewu fun omo olorun adupe wipe awa ni e se ni olori ire awa ni e se ni alabokun fun lati je alabapin ninu ibukun atorun wa nitori wipe loni ni agbe asia wa soke wipe nihi le ran wa lowo de adupe egba pe ati yin wa baba lati igba ti ati gbagbo lati igba yi ni e tin se ise arabara ni igbese aye wa baba e ko se wipe e pa wa mo wipe e nto wa wipe ani idakoro ninu okan wa wipe Jesu Kristi je ti wa egba pe ati yin wa ni oruko Jesu nje odun tuntun la tun bo si yi odun tuntun lati sin Oluwa odun tuntun lati ka oro Olorun odun tuntun lati je alabapin si waju si ninu ibukun atorun wa odun tuntun lati le gbekele yin ju be lo odun tuntun lati mo wi pe eyin sesho lori wa a nbebe wi pe ninu odun tuntun yi igbagbo wa yo rekoja igbagbo ti odun ti o koja ibukun ti o ma dale wa lori yo rekoja awon ibukun ti odun ti o koja ati isimi ifokanbale ti o ni ninu yin yo rekoja ti odun ti o koja a nbe yin wi pe ninu odun yi ni ojojo e o ma je ki okan wa ki o ma simi leyin ki o ma feran yin si ki o ma gbagbo si ki o ma gbadura si ki o si ma ri ibukun ju be lo si waju ati si waju loruko Jesu loni e ba wa soro loni e fa wa mora loni e ko wa loni e je ki ife wa ki o fese mule ju be lo loni e je ki igbagbo wa ki o dagba ju be lo adupe wepe ti gbo e se wa loju ti emi ke abale ri awon ti e ti pese fun wa ninu oro yin loni adupe wepe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun wipe o je ki a wa laaye loni gege bi o ti mo oni ni esin akoko wa ninu odun titun papa esin ti esoji ki a le ba Olorun da majemu ki a le gbadura si Olorun ki a le fi igbesi aye wa le Olorun lowo ninu odun titun yi ohun ti Olorun fe ba wa soro loni lori re ni Oluwa Oluso agutan wa Oluwa Oluso agutan wa eyi ni Oluwa ti se Oluso agutan wa ko si ohun ti o fini lokan bale ninu aye ti a wa yi ju imo wi pe Jesu Kristi o je olugbala ati Oluso agutan wa anwo orin Dafidi ori ketalelogun orin Dafidi ori ketalelogun ninu orin Dafidi yi ni a ti ri itoju ibukun ipese ipamo idakoro ti Olorun fun awon omo ti re o sese gbati a pe orin Dafidi ori ketalelogun o sese ki a ri awon ti o mo orin Dafidi yi ti won ti ka ti won ti ko ni akosori sugbon o sese wipe ki eniyan mo orin Dafidi yi lai mo Oluso agutan ti a n soro nipa re ninu orin Dafidi naa o si sese ewe wipe ki awon elomiran ki won ki o mo Oluso agutan ki won ki o ni gege bi olugbala ki won ki o ni gege bi Oluwa won sugbon lai mo awon ipese ati ibukun ti a ti pese sile fun awon omo Olorun ninu orin Saamu yi o ran mi leti itan kan ti mo ka itan yi so nipa awon

nísìnyí nípa ìrònú pọ̀àdà nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristi nípa jíjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa àti kíkọ̀ wọ́n sílẹ̀ nípa rírọ̀ mọ́ àgbélébo Jésù Kristi nípa wíwẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé a ti di ẹni tí a dání ìdè ẹni tí a dáríjì a ti di àgùntàn nínú agbo àti wípé nísinsìnyí a ti padà sí ọ̀dọ̀ olùṣọ́ àgùntàn àti bíṣọ́ọ̀bù ọkàn wa níhìn ni ó yé wa bí a ṣe ń di ọmọ ọlọ́run bí a ṣe ń kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ bí a ṣe ń jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí bí a ṣe ń rọ̀ mọ́ Jésù Kristi láti wọ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù nítorí wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ ni ó ń wẹ̀ wá nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá mọ èyí gẹ́gẹ́ bí ìrírí bí a bá ní èyí gẹ́gẹ́ bí ìrírí ìgbàlà ìrírí àtúnbí ó jẹ́ wípé a jẹ́ ti Ọlọ́run kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń lọ sílé ìsìn ni a ń pè ní ọmọlẹ́yìn Jésù kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń ka bíbélì ni ó mọ ẹni tí ó kọ bíbélì kì í ṣe gbogbo ẹni tí ó wà nínú agbo ni ó ní Olúwa gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀ kìkì àwọn tí a ti dáríjì kìkì àwọn tí a ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn nù kìkì àwọn tí ó ní ẹ̀rí yìí nínú ọkàn wọn wípé Jésù ti sọ wọ́n dòmìnira kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ni wọ́n mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ìkan ni kí a mọ olùgbàlà ìkejì ni kí a mọ ìtọ́ni ìtọ́jú ìpèsè àti ìbùkún tí ó jẹ́ tiwa nítorí wípé a mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wa bí a bá wo orin Dáfídì yìí dáradára bí a bá sì kà á ní àkàyé a ó rí àwọn ìpèsè àti ìtọ́ni àti ìtọ́jú tí Ọlọ́run pèsè fún àwọn tí wọ́n mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà báwo ni a ṣe lè ní ìmọ̀ tí ó tó nínú orin Dáfídì yìí yẹ kí a wo òwe ìwé òwe orí kẹrin ẹsẹ 20 àti ẹsẹ 21 ọmọ mi fetí sí ọ̀rọ̀ mi dẹ̀tí rẹ sílẹ̀ sí ọ̀rọ̀ mi ọmọ mi fetí sí ọ̀rọ̀ mi báwo ni a ṣe máa mọ ọmọ dáradára ọmọ rere nínú ilé ọmọ tó kẹ́kọ̀ọ́ tó gbẹ́kọ̀ọ́ nínú ilé nígbà mìíràn bí a bá ń bá ọmọdé sọ̀rọ̀ bí ọmọdé yìí bí ó bá fi wá sílẹ̀ ní ìdúró níbi tí a ti ń bá sọ̀rọ̀ tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan mìíràn tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ a máa ń sọ wípé irú ọmọdé wo nìyí ṣé o mọ̀ wípé bàbá ń bá ọ sọ̀rọ̀ ni bí àwa pàápàá bí a bá jẹ́ ẹni tí ó súnmọ́ ẹbí yìí bí a bá rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ a máa ń fọwọ́ tọ ọmọ bẹ́ẹ̀ wípé ọmọ dáadáa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ dúró títí bàbá fi sọ̀rọ̀ tán tó fi fetí sí ohun tó ń sọ wípé lẹ́yìn náà ni o lè kúrò nígbà tí bàbá tàbí ìyá bá ti sọ̀rọ̀ tán bákan náà ni àwa tí a pe Ọlọ́run ní bàbá wa àwa tí a mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ tiwa àwa tí a ti di àtúnbí àwa tí a ń wá sí ilé ìsìn kò yẹ kí ó jẹ́ àṣà láàrin wa wípé bí a bá ń gbọ́ ìwàásù kò yẹ kí ó jẹ́ àṣà láàrin wa wípé bí a bá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí a má lè fetí sílẹ̀ àwọn ẹlòmíràn ó ti jẹ́ àṣà wọn wípé bí a bá ti ń ka bíbélì ni wọn ó dìde láti lọ sí ilé ìlòsí láti lọ gbọ̀nsẹ̀ àwọn ẹlòmíràn bí a bá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti fetí sílẹ̀ ó dẹ̀tì fún wọn wọn a máa bá ara wọn sọ̀rọ̀ àwọn ẹlòmíràn wọn a máa fọwọ́ tó ara wọn àwọn ẹlòmíràn wọn tún máa ní ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ nínú ilé ìsìn nígbà tí ìwàásù ń lọ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní ọmọ mi bí a bá sọ wípé a jẹ́ ti Ọlọ́run ó ní kí a fetí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí a dẹ̀tí wá sílẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ẹsẹ̀ 21 má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò lé ojú rẹ̀ pa wọ́n mọ́ lé àárín àyà rẹ̀ pa wọ́n mọ́ lé àárín àyà rẹ̀ àwa tí a mọ èdè bíbélì ó yé wa bí a bá sọ wípé kí a pa nǹkan mọ́ ní àárín àyà wa ó jẹ́ wípé kí a má fi ṣeré ó jẹ́ wípé kí a tọ́jú rẹ̀ kí a má jẹ́ kí ohunkóhun kí ó gba ọ̀rọ̀ yìí kúrò nínú ọkàn wa jẹ́ kí a lọ sí orin Dáfídì nísinsìnyí orin Dáfídì láti orí 17 ó ní Olúwa lí olùṣọ́ àgùntàn mi
emi ki yo se alaini nihi dafidi fun ara re ti o nso nipa oluso agutan o npa apa ti je adaran tele tele o npa apa ti je oluso agutan tele tele nitori be o ti o nso o ni iriri nipa re o ti dafidi nso nihi o je o ti o ye o ti o ni iriri o ti o npa apa ti o ti je alabapin nitori pe o je oluso agutan fun ara re tele tele wo ni dafidi ori kejile logorin ori dafidi shigafa fun mi ori kejidin ni ogorin lati ese adorin de ese kokanle la adorin o si yan dafidi iranse re o si mu kuro lati inu agbo agutan wa lati ma to awon lati ma to awon agutan leyin ti o tobi foyun o mu lati bo Jacobu eniyan re ati Israeli ile ini re nihin ni a so fun wa ise ti Dafidi se tele tele Dafidi mo nipa agutan o mo nipa wipe ke a ma daran ke a ma toju won ke a ma bo won ke a ma daabo bo won ke a gba won lowo ikekun ati wipe ki awon eranko buburu ti o le wa lati da agboru ki a le daabo bo awon agutan lowo awon eranko buburu won yi sugbon Dafidi mo ju be lo o mo wi pe bi ohun ti je oluso agutan tele tele lori agbo eran be gege ni oluwa je oluso agutan fun ohun eni o fun wa ni eri wi pe o je eni ti o ni iriri o je eni ti o mo oluwa bi a ba so nipa wi pe ki a mo oluwa a mo wi pe o ni idaniloju idariji ese o ni idaniloju wi pe ati we ohun mo bi o ba ti je eni ti o ka ori Dafidi ori kejile logbon o ri iriri igbala iriri sodomo iriri atunbi ti Dafidi ti o ni ke se be nikan nigbati o fa seyin nipa aigboran nipa ese bi o ba ka ori Dafidi ori kokanleladota o ri nigbati o nbebe fun anu fun iwenomo fun idariji fun ayo igbala lati pada wa sinu okan ohun o ri wipe o je eni ti o mo olorun eyi ni o fi ro olorun lati le ko orin saamu yi wipe oluwa li oluso agutan mi bi iwo paapaa bi o ba ti mo olorun bi iwo paapaa bi o ba ti ni jesu bi iwo naa ba ti di atunbi bi a ba ti dari ese re ji o nigba naa ni iwo naa yi o le wipe oluwa li oluso agutan mi bi a ba wo ohun ti Dafidi n so nihin a ri wipe awon elomiran ma ni iriri ogbologbo iriri atijo ti ko ba won di odun titun Dafidi ki se iru eni be nihin le o wipe nitooto lati eyin wa lati kekere ni oluwa ti je oluso agutan mi sugbon o n fi ope fun olorun wipe ni akoko ti o n ko saamu yi o ri wipe oluwa si je oluso agutan ohun iwo paapaa igbala ti o n jeri nipa re idande ti o n jeri nipa re idariji ese ti o n jeri nipa re iriri isodomo ti atunbi ti o n jeri nipa re se eyi ti o wa titi di isinsiyi ni tabi eyi ti o ti koja lo eyi ti o ni ni odun ti o koja sugbon ti ko ba owo inu odun titun o ye ki o ni idaniloju wipe ninu odun titun yi o je ti olorun wipe o ki se bi ewure o je agutan ninu agbo olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eyi ti iwo ibale wipe oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro olorun ti o so wipe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wipe ni gbo se awon o fi aye won fun jesu ni gbo se awon o fi aye won fun olorun lati ni igbala e je wipe won ko fe oluso agutan nisinsin yi
won ko fe oludaabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki oluwa ki o je oluju agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yo se nigbati eranko boburu nigbati ejo lailaye ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je ru eni be ti o fi ojo igbala dola bi o ba je ru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun jesu o ye ki o ko ese re sile o ye ki o so fun olorun wi pe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wi pe oluwa je oluso agutan wa won po ye ke awo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o ti dara to lati mo ninu aye ti a wa loni aye ti o je wi pe ati jeun o deti ati woso o doran aye ti o je wi pe a ko ni anito ati aniseku aye ti o je wi pe awon ti won ti le je olowo papa won kigbe wi pe nkan le sugbon awa ti a mo olorun awa ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa ko si eru nitori wi pe awa ki yo se alaini onkohun eyi ni eri ti a ri ninu bibeli wi pe ni igba oda ni igba kugba wi pe oluwa o ma npese fun awon ti re aran ti itan omo israeli ni aginju ki won ti le to kuro ni oko eru egypt se aran ti wi pe bi won ti npon won loju si be ni won dagba si bẹni won tun po ju be lo bẹni won lagbara ju be lo nitori wi pe olorun lo koju si won lati se won lore nigba ti won si wa ni aginju ari wi pe ki se wi pe owo ni won fi ra ounje nitori wi pe mana latoke wa ni olorun fi nbo won awon paapa le so ni igba na wi pe oluwa le oluso agutan won wi pe won ko se alaini onkohun bi o ba dabe ni wo pe aisan wa lai si ile iwosan be la mu won laada lofe ni to nje nko be la npese fun won ni ti aso wiwo nko aso ti won wo sorun fun ogoji ojo ko ya be ni ko gbo mo won lara awon won yi le korin awon won yi le fofayo wi pe oluwa le oluso agutan won wi pe ni igba ti oluwa je oluso agutan won awon ko se lai ni onkohun awa paapa loni a le so pelu idaniloju a le so eri yi lati enu wa fun awon elomiran wi pe lati igba ti oluwa ti je oluso agutan wa a ko se alaini ohun ti o dara ninu orin dafidi ori keta dilogoji orin dafidi ori keta dilogoji ese ike edogbon emi ti wa li ewe emi si dagba emi ko ti ri ki a ko olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje orin dafidi yi lo tun je ki o ye wa dafidi yi kan na le on so gege bi eni ti o ni iriri gege bi eni ti o mo opolopo eniyan gege bi eni ti o mo opolopo lati gbogbo idile israeli o so wi pe lati igba ti o nti wa le ewe titi ohun fi dagba nisisiyi wi pe ohun o ti ri ki a ko olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe ounje enje ki o da wa loju wi pe olorun ma npese fun awon ti re opolopo eri ni a le so fun wa gege bi ijo gege bi enikokan bi olorun ti npese fun awon ti re mo si mo daju wi pe ninu odun titun yi a o ri wi pe oluwa yo ma pese fun wa oluwa yo ma fun wa ni anito ati aniseku yo ma mu ki ibukun orun ibukun ajemonu ki o je ti wa loruko jesu ninu orin dafidi ori 84 ese ikokanla orin dafidi ori 84 ese ikokanla
nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo funi li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti rin dede o ti ani lati boju to ni wepe ki ani dede gege bi oro olorun a o ri wepe ibukun ipese atorun wa yo je ti wa a o ri wepe oluwa le le so agutan wa wepe awa ki yo se alai ni ohun kohun ninu Philipi ori kerin ese ikokandilogun ni Paul apostoli ni o ti je ki o da wa loju ipese ti olorun ni fun awon ti re sugbon olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu je ki a wo anfani keji ti a ni nipa wipe oluwa je oluso agutan wa ki a wo ninu orin Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi dubule ninu papa oko tutu on ti onisamu so fun wa nihin ni wepe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je wepe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni o je pe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wepe won ni aniyan popo sugbon o nso fun anihin wepe o mu mi dubule o fun mi ni isimi okan awa ti a je ti olorun o ye ki a ni isimi nitori eyi ni Jesu Kristi pe wa si o ye ki a ni alaafia ninu okan wa o ye ki a mo wepe nigba ti olorun fun ara re ti o sise wa ni olorire ti o je ki a ba Jesu pade ti o ti fun ani igbala olorun o ye ki a mo wepe nigba ti olorun ti je ti wa o ye ko si aniyan ninu okan wa je ki a wo Matthew ori kefa Matthew ori kefa ese ikokanlelogbon nitori na e ma sese aniyan wepe kile a o je ati kile a o mu ati asowo li a o fi bo le a o fi wo wa aigbagbo ni o ma mu ki aniyan ki o wa ninu okan wa kile a o je kini ebi yo je bawo ni a o se toju aya bawo ni a o se toju omo bawo ni a o se ran omo lo si ile iwe bawo ni a o se san owo ile ti a n gbe iru asowo ni a o wo bi aso ba gbomo wa lara kini a o fi paro re ki bawo ni a o se le gbe igbesi aye irorun ninu aye ti a wa o so fun a wipe igba ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa a ni oluwa gege bi olugbala olurapada wa e se ti a fi n se aniyan o ni sugbon ki a ma tete wa ijoba olorun na ati ododo re o ni gbogbo nkan wonyi le o se fi kun fun yin ninu Matthew ori kokanla lati ese kejidinlogbon Matthew ori kokanla ese kejidinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise ati ti a si di eru wuwo le lori emi o si fi isimi fun yin egba ajaga mi si orun yin ki e si ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan li emi eyin o si ri isimi fun okan yin isimi okan o je ohun ti olorun ma n fun wa nigba ti a ba mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni Jesu gege bi oluso agutan wa o ma n fun wa ni isimi ninu okan wa eni o ma n je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi bi o tile dabi eni wipe ewu wa lona bi o tile dabi eni wipe a ni idojuko tabi inu nibi ni bi o tile dabi eni wipe ajalu wa lotun o n wa losi sibe sibe okan wa ma n bale ninu olorun
bi o ba wo igbese aye Jesu nitori wipe o ni ke ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to ntele Herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati kasi lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi awon eniyan si ma kilo fun Jesu wipe se o mo wipe awon farisi ndode re se o mo wipe awon sadusi ndode re sugbon ma nso wipe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se iba se ni Galilee iba se ni Jerusalem iba se ni Samaria ibi ki bi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki ibero o ni ki a ko eko yi lodo ohun wipe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wipe nitori be ko si ero ni igba kugba ati ni bikibi o ye ki awa paapa ki a je ki okan wa bale o ye ki awa paapa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wipe olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le olorun nitori bi a ba ko aniyan wa le olorun o daju wipe yo ma shaniyan nitori wa ninu Philipi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun e ba se nipa ohun ti a o je e ma se aniyan ohunkohun ise wo le a o se e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se ri owo ile san e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se bo lowo awon ota ti o hale mo wa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe Jesu ma fun ni isimi isimi okan isimi ti emi isimi ninu emi wa bi aba mo gege bi Oluwa gege bi Oluso agutan gege bi Olurapada Olugbala wa ki a pada si ori Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo ni iha omi didake roro o je ki a mo ni iwe pe itoni olorun o ma nje ti awon ti o beru re o ma nje ti awon omo igbala itoni olorun o wa fun awon ti won mo Jesu gege bi Oluso agutan o ti Oluso agutan ma nse ni wo pe a lo si waju lati wa ibi ti omi tutu wa omi dida keroro lati wa bi to wa o ma nlo si waju awon agutan lati wa bi ti ki wo ni ewu ibi ti won ki o ha sinu palapala okota ibi ti awon oke ki o le wolu won Oluso agutan ati koko lo saaju won Oluso agutan je eni ti ma lo saaju wa ki a to se igbeyawo yo lo saaju wa yo wa eni ti o ye ki a fe yo wa eni ti a le fe ti o ni irorun ati alaafia ni idile wa ki a to lo si bi ise kan a ma lo saaju wa ki a to lo si irin ajo a ma lo saaju wa bi o ba ti lo saaju wa yo di wa lowo mu yo ma to wa yo mu wa lo si iha omi didake roro je ki nso nkan kan fo ni hin awon elomiran won ki ni akoko idake je laaro won ki le farabale bi awon agutan ba farabale nigbati Oluso agutan ti o nwa ona fun won ti o fi ona han won won ki yo le mo ona ti o dara ari wepe awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo won ki ni akoko idake je laaro kini an pe ni akoko idake je akoko ti a ko je ki enikeni ki o soro akoko ti a ko je ki awon ohun ti o wa ninu aye awon wahala ti o wa ninu aye awon ajalu ti o wa ninu aye awon akoledo ti o wa ninu aye awon ojuse ti o wa ninu aye a ko je ki awon nkan wonyi ki o wa sinu okan wa ajoko je akabibeli asi gbadura asi ba olorun soro a je ki olorun ki o mo igbesi aye wa fun ojo yi
bi a ko ba ni akoko idakeje be olorun ko ni le to wa bi o ba je pe ajila aro lai ka bibeli lai gbadura ati sare jade ati lo soja ati lo sibi oko wa a ko ni le je ki olorun ki o ma to wa ki o le ma ba wa soro sugbon akoko idakeje o je akoko ti a so fun gbogbo eniyan wi pe ki won ki o ma se yo wa lenu a fe ba oba orun oluwa awon oluwa a fe ba soro oba awon oba a fe ba soro a fe ka oro re a fe so e to wa lokan wa a fe so fun a o se kanju bi a tin ka oro olorun ni a so fun emi olorun wi pe ki o si wa loju ki o le je ki a ma wo ka ma ri awon ohun atorun wa ninu oro olorun ninu Habakuku ori keji ese ogun ni Habakuku tin je ki o ye wa oni sugbon Oluwa nbe ninu tempili re mimo je ki gbogbo aye paroro ni waju re e je apere fun akoko idakeje wa akoko ti amu gbogbo ariwo orin ariwo cassette ariwo radio ariwo gbogbo nkan apawon ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idakeje ni waju re ase ka oro re nihi ni o ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi dida keroro ninu orin dafidi yi kan na ori ketalilogun ese keta otu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba ngbona bi okan ba ngbona bi o ba dabi eni wipe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ki a mo wipe Jesu Christi Oluwa Olusuagutan Olu man tu okan wa lara oro re man tu ni lara ibukun re man tu ni lara iwenomo eje re o man tu ni lara idani loju idariji o man tu ni lara ati iye ni pekun ti ani o man je itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wipe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po sugbon bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi Oluwa ti Olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona ododo nitori oriko re o ni ododo wa o ni iwa mimo wa o lo ma fun wa ni ododo ati iwa mimo nipa ori ofe re ni a fi le gbe igbesi aye asegun nitoto idanwo lati odo isuyo wa nitoto ohun ti o dabi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun o ni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma fun okan wa ati so nipa itura ti o ma fun wa ati wo pe ninu ese ikerin oni nitoto bi mo ti le rin laarin aponifoji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o so fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro ni ilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wi pe kini ojo ola yo ti ri eru wi pe nibo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wi pe awon ota won bura muramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo oni bi mo ti le rin laarin aponifoji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan dafidi o mo ohun ti a n pe ni ki a ma rin ni aponifoji ojiji ku se o mo we pe solo o dode dafidi fun igba pipe igba miran o sese ki dafidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki solo ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je aponifoji ojiji ku fun dafidi o ni Jesu Christi ati olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan
igba miran o sese ki o je laarin awon filistini ni David yo gbe ri ara re o ni sugbon ni gbogbo igba yi Jesu Christi tabi oluwa oliso agutan we pe o to fun ohun awa paapa o ye ki a mo we pe bi atile nla la ti o ba ni lero bi atile ri irisi ti o ba ni lero bi awon ota bi won tile hale o ye ki a mo we pe ko sewo nitori wo pe awa ki yo beru ibikan bi oluso agutan wa bi o ba wa nitosi imole aye bi o ba wa nitosi eru ki yo ba wa nitori okunkun bi ajin de ati iye bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru ojiji ku bi kiniwa ya juda bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru bi kiniun lailaye ni bi o ti le nke nitori be ki o ye wa wi pe eru ko si fun omo olorun ki a sa ma gbadura ki a ma gbagbo ki a ma gbekele olorun o daju wi pe yo mu wa segun oni iwo wa pelu mi ifarahan olorun o je ti wa ni gba gbogbo nibi kibi ti aba wa bi aba je olooto bi aba je omo olorun bi aba wa ninu ododo Jesu Christi o daju wi pe yo wa pelu wa ninu ese ikarun iwo te tabili o je sile ni waju mi le oju awon ota mi iwo da ororo si mi le ori ago mi si kun akunwo sile iwo te tabili onje ni waju mi li oju awon ota mi li oju awon ota mi awa ti a je eniyan eleran ara bi a ba ri ota tabi bi a ba gburo wi pe ota nbo eru a ma ba wa nitori wi pe a ko ni isimi a ko ni igbagbo ninu Jesu Christi ti o je oluwa oluso agutan wa sugbon David nso fun wa wi pe bi awon ota ti le wa bi won ti le po ni iye ti a ko le ka won tan wi pe oluwa te tabili o nje sile ni waju ohun ni waju awon ota ohun ibere ti o le ni ni okan re ni wi pe e se ti olorun ko pa gbogbo awon ota wonyi re ki abale gbadun tabili ti olorun te sile ni waju wa ohun ti o ye ki o yi oni wi pe olorun ti o ti pa ala si aarin orile ede kan ati orile ede miran olorun ti o ti pa ala si aarin omi ati ile ti o so fun omi wi pe nihin ni omi re ni omi yo de wi pe ko gbodo koja ibe olorun ti de awon ota wa o ti de won mole bi a ti le ri won won ko le koja ala tabi aye ti olorun fun won nitori be bi o ba te tabili sile ni waju wa ota le wa sugbon eyi ko di wa lowo awon elomiran a ma saka kiri won ma so wi pe awon ko le wa sinu ijo dipa ninu ekun yi awon fe lo si ijo dipa ninu ekun miran nitori pe eni ti awon ri loju ala o dabi eni pe ko fe ki awon ki orire ko fe ki odun yi ki o yabo fun won bi abaji omo olorun eyi o se ohunkohun bi ota ti le ba wa joko lori aga kan na eyi o se ohunkohun bi ota bi o ba ti le ba pejo ninu ile isin kan na o ni iwo te tabili o nje sile ni waju mi li oju awon ota mi elomiran won ma so wi pe awon o mo wi pe boya awon fe duro ninu ijo abi awon fe wa ibomiran lati lo ma josin ki lo de won ma so wi pe awon laala ni awon ri obirin kan ti o nirugbon abi won ba si ti ri obirin ti o nirugbon o daju wi pe aje ni ru eni be iyen o se ohunkohun bi enikeni ti le je aje tabi enikeni je oso bi o ti le wu ko gbe esomi ki o si ma bura muramo bi ohun ki o ma pade wa loju ala lojojumo iba ni rugbon iba ni ohunkohun lo le ni iyi o se ohunkohun awa ti a je ti olorun a mo wi pe iwo te tabili o nje sile ni waju mi li oju awon ota mi o daju wi pe ire olorun yo wa pelu wa loju awon ota wa a ma ni ibukun atorun wa loju awon ota wa a ma ni akunwo sile ibukun loju awon ota wa nitori be je ki okan re ki o bale je ki alaafia ki o wa ni okan re nitori wi pe olorun yo ma dabo bo olorun yo ma pese ni kokun fun o je ki a wo ese kefa ni toto ire ati anu ni yo ma to mi leyin le ojo aye mi gbogbo.
ire ati anu yo ma je ti wa ni ojojo ni osose ni ososu titi odun yi yo fi yipo ore ire ati anu yo ma to wa lehin le ojo aye wa gbogbo ati wipe emi o ma gbe inu ile oluwa lai lai jesu ti lo lati lo pese ibugbe sile fun wa o ni ni ile baba mi opolopo ibugbe lo wa iba ma se be mi iba ti so fun yin emi lo lati lo pese aye sile fun yin ibugbe ayeraye yo je ti wa wo awon anfani wo awon ibukun ti o je ti wa nitori wipe amo olorun nje ko ye fun wa lati dide duro lati so fun olorun wipe a fe more lati so fun olorun wipe adupe lati so fun olorun wipe awa lo se lo lorire awa lo se loju emi lati mo oluwa gege bi oluso agutan wa dide duro ki o so fun olorun bi o ba ti ni igbala olorun bi e ba ti dari ese re jio bi o ba je ti olorun ni toto dide duro ki o so fun olorun wipe o dupe wipe baba ku ose awon nkan wonyi ni olorun ti pese sile fun wa awa ti a je ajogun igbala awa ti a je omo olorun awa ti a ti fi eje jesu christi we dupe lowo olorun wipe oluwa le oluso agutan re ati wipe awon ibukun wonyi ipese ni kikun isimi fun okan itoni olorun ati itunu ninu okan wa ati imupada bo sipo ati ododo ati iwa mimo ati idande lowo eru ifarahan olorun ekunrere ibukun olorun nipa ti emi ati nipa ti ara ore ati anunko ati ibugbe ayeraye je ki adupe lowo olorun wipe awon nkan wonyi ni o ti pese sile fun wa ki o si pinu wipe ko si ohunkohun ti o mu igbala jesu christi kuro ninu okan re ki o pinu wipe ko si ohunkohun ti yo fa o kuro lodo olorun so fun olorun wipe o fe je tire titi lai gbadura bi aini tabi ohunkohun ba ni igbesi aye re nipa ti emi ni o ni idanwo o si fe je eni ti o segun eni ti o bori so fun olorun so fun olorun yo fun o lagbara so fun olorun yo mu ki gbogbo eru re ki o kuro so fun olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini re.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba, I want to borrow you in this season. Ebe wa ni pe ke ba wa soro ke se wa loju emi ke awon ibokun ti emi te ti pese sile fun wa ke o le je ti wa e fun ani emi igboran ati igbagbo lati gba awon ipese yin fun wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi. Mo si ro pe o ye ki atun wo iwe mimo ke awo ohun ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo. Nitori na ohun ti a soro le lori nisinsin yi ni gbigba emi mimo. Je ki n se alaye die fun o nipa wi pe a n gba emi mimo. Opolopo ni ohun ti a n gba lowo Olorun. Bi a ba n so nipa igbala eyi je nipa idariji ese, bi a ba n so nipa ti iwenumo tabi nipa iso di mimo, eyi je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala. Bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awon ebun miran, awon nkan wonyi je awon ebun lati odo Olorun. Iba se iwosan, iba se igbala, iba se isodi mimo, iba se itusile tabi idande. Sugbon nigbati a ba n so wipe ki a gba emi mimo, o je ohun ti o tayo eyi ti a ti n so tele tele. Iru apejuwe ti mo le se fun o ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won ti n ta moto, bi o ba fun wa ni moto ayokele kan, o seese ki a gba moto ayokele yi eyi je wipe a gba ebun. Sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan, bi o ba wa ti o so fun wa wipe o je ife Olorun wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele, bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re, o gba sinu ile, a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun. E je wipe eni ti obirin ti o gba si ile nisisi gege bi oko, o je eniyan, o je oga ibi ise, o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo. Eyi ni apere ti a le se fun wa wipe iwosan, idande ati awon nkan miran won je ebun ni tooto. Sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan, o je eni ti o tobi, eni ti o lagbara, eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa titi ayeraye, eni ti o je wipe bi a se nko eko bibeli a ri wipe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo. Oni o ma fun wa ni agbara fun ise isin ninu ijo, oni o si ma fun wa ni agbara lati se awon ohun ti Olorun lana sile fun wa ninu aye. Bi ati n gba Kristi gege bi olugbala, be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti yo fun wa ni agbara ati okun lati se awon ti Olorun lana sile fun wa. Ki a wo Johanu ori keje ese iketa dinlo ese ikokandinlogoji. Johanu ori keje ese ikokandinlogoji. Sugbon o so eyi ni ti emi ti a o gba, o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba, nitori a ko ti fi emi mimo fun ni, nitori a ko ti se Jesu logo. Nihin ni a ti n so nipa emi mimo wipe o se dandan, o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ki a gba emi mimo. Ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo shugbon en yogba agbara nigbati emi mimo baba le yin en yogba agbara nigbati emi mimo baba le yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni pe ki agba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba ngbadura won ma so wi pe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wi pe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti ohun ti lana sile ki emi mimo ti ohun ti tu jade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa e ni ki awa paapa pelu igbagbo ki a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji peteru si we fun won pe eronu pe oada ki a si baptisi olukuluku yin le oruko jesu christi fun idariji ese yin eyin o si gba ebun emi mimo ije wi pe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti ani lati se ni wipe ilekun ti atiti ki a si ki a le gba alejo bi aba ri enikan ti ari wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se tari wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wipe a ki lo de o ma dabi eni wipe ekun fun ise ni ojo meta yi o ni mo fe gba alejo ni o wa so wipe alejo na ma je eni ti o je pataki ti a tori ti e n gba ile ti a n fo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo o ni be ni wipe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo wipe bi a ba n daruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ki a mo wipe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wa inu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti Paul aposteli ti o n bere lowo awon ti o ba pade ni Efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a farabale ki a si teti lele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikookan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba nso nipa ijo emi toto o je ijo maje mutitun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni ari pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se an topa won lati owo emi mimo bi won si tin ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan be ni emi mimo dari won maje mu lai lai papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba nso nipa ijo emi o je ijo maje mu titun sugbon awon ti a ro we pe won je ijo emi wonyi won ko mo nipa emi mimo ni toto nitori be je ke a farabale ke a wo lese lese ke a wo ni ikoko de ikoko ke a mo ohun ti olorun fe ke a se ke a ba le ri emi mimo gba so mo we pe bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je we pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atuni eti ogun okeju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni kokan bi a tin gbe ese ni kokan a o lo si oke ni bi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na we pe o ni awon isise ti a ni lati gbe ki a ba le goke nipa ti igbagbo ke a ba le ri emi mimo gba isise kini ni we pe ke a gba Kristi ati igbala la koko ikeji ke agba oro olorun pelu isodi mimo iketa ke agba emi mimo gbati a se ayewo bibeli ari wi pe awon isise wonyi ni awon omo ehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe la koko won gba Kristi won si gba igbala olorun ikeji won gba oro olorun a si so won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ke abere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikejila Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo anso nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihinrere wi pe ninu anu olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu olorun o ti ran Jesu Kristi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba olorun laja lati mu wa wa sodo olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironupo ada ati nipa gbigba Jesu Kristi gbo o wa so fun a wi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Kristi gege bi oluwa gege bi olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon awa nsogo ninu olorun nipa oluwa wa Jesu Kristi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsinyi nipase eni ti awa ti ri ilaje agba nisinsinyi ohun ti an so nihin ni we pe elese kokan o je ota olorun tele tele eni an so fun wa ninu oro olorun wi pe nigba ti awa je elese nigba yi gan ni Jesu Christi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera elese la npe be li akoko ti o ye Christi ku fun awa alaiwa bi olorun ni ese ikejo sugbon olorun fi ife un paapa si wa han ni eyi pe nigba ti awa je elese Christi ku fun wa eni o wa nso we pe nisisiyi ti ati gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba Jesu gege bi eni ti a fi rubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe ati ba olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be ohun ti oni lati se gege bi elese ti o to olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo olorun tele tele sugbon ti o fe sin olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o ke pe olowa ki o je wo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o se ba olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Christi wo iwe Jobu ori kokan le logun iwe Jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo lodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti olorun be

ese kefa kolose orikeji ese ikefa nitorina bi eyin ti gba kristi jesu lowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba le mo jesu gege bi olowa ati olugbala nigbati abasi ti mo jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro olorun eni o je ki a wo akori keji nisinsiyi gbigba oro olorun ati isodi mimo lati odo olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo olorun Jakobo ori kini lati ese ikokanlelogun nitorina e fi gbogbo eri ati boburo ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo Jesu o ye fun wa lati fi ara wa sile fun kiko oro Olorun oni ki a gba oro na pelu okan tutu ki a je ki a gbin oro yi ki a gbin sinu okan wa ni ese ikejilelogun ni o tin so we pe sugbon ki e je oluse oro na ki e ma se se olugbo nikan ki e ma tan ara yin je eni a fi mo iyato laarin elese ati eni igbala elese le ma gbo oro Olorun sugbon ki fe se koni agbara lati se koni ore ofe lati se sugbon eni ti o ti gba Jesu Christi eni ti ati gba okan re la eni ti ati fun ni ore ofe eni ti ati sodotun ninu oro Olorun iru eni be bi o tin gbo oro Olorun nipa atunse kia kia o nfe se bi o tin gbo oro Olorun nipa oko kan aya kan kia kia o nfe se bi o tin gbo ti oro Olorun ntako isoso aye iwoso aye ijeun aye isiku aye ati ikomo jade bi aye ti man se be ni o nfe lati je ki igbese aye re ki o ba oro Olorun mu oni bi o ba fe tan ara wa je bi o ba je pe ni toto ni an jewo igbala ti a si ni iriri igbala yi oni ki a je oluse oro na ki a ma je awon ti o je wi pe won tan ara won je awon ti ko ni iriri igbala lati odo Olorun wa bi o ti le je wi pe won gbo nipa eso ti emi won gbo nipa ife won gbo nipa ayo won gbo nipa alaafia won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ma nfaya ran kan won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ni okan tutu iwa tutu ni waju awon eniyan sugbon sibe sibe awon won yi won ki le se ohun ti won gbo ipamora ti an so nipa re iwa pele ti an so nipa re isore ti an so nipa re iwa tutu ikora eni ni ijanu igbagbo ti an so nipa re won ko le se nitori wi pe won ko ni emi Olorun won ko ni igbala Olorun bi abani igbala Olorun a o ri we pe eso ti emi yo ma jeyo ni igbese aye wa oni nitori be o bi abati gba Jesu Christi ki a tesi waju lati gba oro Olorun bi abasi ti n gba oro Olorun a o ri we pe a n so awon eso ti o ye awon eso ti o fi han we pe a ti gbin oro Olorun sinu okan wa daju daju bi a ba gbin eso o ye ki a le ri we pe eso yihu o si mu awon eso miran jade ni toto bi a ba gbin oro Olorun sinu okan wa awon eso ti o ye iwa Olorun awon eso ti a fi da oro Olorun mo yo ma jeyo ni igbese aye wa ye ki a wo Thessalonica kini ori keji ese ketala nitori eyi le awa se ndupe lowo Olorun pelu le esimi pe nigbati eyin gbo oro ti eyin gbo lodo wa ani oro Olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni toto bi oro Olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nihin

ya ti wi pe bi aba ti ni igbala o je dandan fun wa wi pe ki a ma gbo oro olorun bi a si tin gbo oro olorun yi yo ma sise gidigidi ninu awa ti a gba gbo ise kan ti o se pataki ti oro olorun ma nse leyin igba ti a ti ni igbala leyin igba ti a ti de atunbi ise gidigidi ise pataki ti oro yi ma nse ni wi pe oro yi o ma fi han wa wi pe anilo isodi mimo o ma toka wa si Jesu Christi eni ti o ku fun wa ti o ta jere sile ke a ba le so wa di mimo bi a ba si tin duro lori oro yi bi a ba tin gba oro yi gbo ti a ni ipongbe okan ti a ni igbogbe okan ti a so fun olorun wi pe ni toto an fe so ni mo yi ti a sin gbadura pelu igbagbo ati pelu ifa eni rubo ti o jinle be ni a ri wi pe olorun yo ma so wa di mimo ye ke a wo Efeso ori karun Efeso ori karun lati ese ke dogbon eyin oko e feran awon aya yin gege bi Christi si ti feran ijo ti o se fi ara re fun ki ohun ki o le so di mimo leyin ti a ti fi oro we mo ninu agbada omi ni ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo le ni aba won tabi alebo kan tabi irun kan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini aboku eyi ni o ti oro olorun ma nse nigbati enikan ti o ti ni igbala ti o ti ni idariji lati atodo olorun wa bi o si tin gbo oro olorun o ri we pe gbongbo ese siku ninu ohun ti ani lati fatu o ri wi pe ohun ti o dabi abinibi ti a ti bimo wa nitori pe a je iran adamu wi pe ani lati fa nkan won yi tu o ri wi pe ani lati ko okan ni ila ki a si je ki a so ohun di mimo iru eni be yo to olorun lo iru eni be yo gbadura iru eni be yo so fun olorun wi pe o tun fe ki Jesu Christi ki o wa lati so ohun di mimo ki o ba le je wi pe ki se ise ti o de ara nikan le ati yi pada wi pe iro ti inu wa ilepa ti inu wa ipongbe lati inu okan wa ati gbogbo nkan ti an safe lati inu okan wa wi pe gbogbo won lo leto to si ba oro ati ogo olorun ati ogo Jesu Christi to ba won mu leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a ti ni isodi mimo ti a si ti ni idaniloju wi pe a ti so wa di mimo okan wa o si funfun laoju snow lo leyin igba yi ni a ri wi pe a ni lati ni agbara emi mimo ni igbesi aye wa nitori be a o lo si iketa nisinsin yi eyi ni gbigba emi mimo gbigba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba bale yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni Judea ati ni Samaria ati titi de opin aye e o gba agbara nigba ti emi mimo ba bale yin awon mo ehin ni lati duro won duro fun ojo bi mewa won gbadura lati le ri agbara emi olorun gba awa papa leyin igba ti a ti mo wi pe a ti so wa di mimo o ye ki a gbadura o ye ki a ba olorun soro ki a le ri wi pe agba agbara emi mo ni igbesi aye wa ileri yi wa fun o ileri yi wa fun enikokan ninu wa ninu ise awon aposteli ori keji ese ikokandinlogoji nitori fun yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa o pe o ni fun ani ileri na fun ani ileri na ohun ti o ye ki a se ni pe gba ti a ti mo wi pe ti wa ni ileri na wo pe olorun si nfe lati bokun wa olorun nfe lati fi emi mo re o nfe lati rojo re le wa lori ko ye ki a fi akoko sofo o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisinsiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala
se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori pe olorun to se leri ki seke o je oloto bi ababere pelu igbagbo bi abagbadura ki a ma je ki enikeni tabi onkon ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o nfe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe ti yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isodimo so fun wi pe ki o pe agbara mi mo olorun ko

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori kokandilogun, pa ini oluwa wi, lora igwamo ti amo koko, si muninu awon agba eniyan, ati awon agba alufa, ki o si losi afoni foji omo hinomu, ti o wani waju enubode ha city, nibe ni ki o si kede gugbo oro ti emi o so fun o, ki o si wipe, egbo oro oluwa, enyoba juda, ati olugbe Jerusalemu, bayi ni Oluwa awon omo ogun Olorun Israeli wi sawo emi o mu ibi wa si hin yi eyi ti eti gbogbo awon ti o ba gbo yo ko nitori won ti komi sile won ti so hin yi di iyapa won si ti sunturari ninu re fun awon Olorun miran eyi ti awon tabi awon baba awon ko mo ri tabi awon oba Juda won si ti fi eje alaisekun ibi yi won ti ko ibi giga fun Baali pelu lati fi na sun omokunrin won bi ebo re.

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀ kan lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti ń sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22, Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbà tí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kin àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn oúnjẹ, wọ́n mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kíkó omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, a mú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, a mú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun, a ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 28. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúrasílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni awo yewo ninu ohun ti anko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti o ni sibe sibe ti ko mu awon anfani won yi lo sugbon ti o die ni iparun ti o die ni igbe ti o die ni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihin ni ati nwo nigba ti a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wo awon ti o ba jade ese ikerin be le Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni arundinlogorin odun ni igba ti o jade ni Harani yin so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekemu si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo ako won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchizedek oba Sodomo si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigba ti Melchizedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti waini aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchizedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchizedek fare ni oba Salem ije oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wi pe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wi pe awon ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu ti o fun ni ounje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala isi je apere o ti ijo man se loni we pe a man je onje fun iran ti ara Jesu Christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan won yin sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji won yi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wi pe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli won yi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun won yi won si be won wo won si so fun won wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salaye mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wi pe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wi pe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni ati nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon mo Israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon mo ile Israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni ati ri pe Olorun o n pe awon mo Israeli won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala Olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu ori kedogun Johanu ori kedogun ni Jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon mo Israeli ni akoko ti re Johanu ori kedogun ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won iye so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki a ji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwo pe won o ko be ara si ihirere won o si nani ebonrun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re to fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa ni sisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi a lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka lekan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je Oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin dilogbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin dilogbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade ko ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe ba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imora sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti o ka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu Olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse Olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe Olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko so ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si pa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu Olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa ni lo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti segbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora eyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji din logun Galatia ori keji ese ikeji din logun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gboseun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko kan won yi sile o ni bi abato pada
Si awon kan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe enikokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ikeji din logoji eberu orikewa ese ikeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo le ati fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi nwo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoye nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni oni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa jesu kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o n so nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wena mo pelu eje jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele awa ti a ti ni igbala nigba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi iwaje atunde arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buru ju ti isaju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun oni se wa ni elede ati aja loroko jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikeedogun nitori liode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti nso wipe to njewo jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele oni iru eni be o je bi aja o si nso fun awe pe nitori liode le awon ajagbe wa ati awon osho ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisha ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si nbora eke nitori be a nso fun awe pe ani lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jakobo ori kerin ese ikerin jakobo ori kerin ese ikerin eyin panshaga okunrin ati panshaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na eni keni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigba ti jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irera aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin rawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe inu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye emukimo aye ati ife kofe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni ati wo ohun ti o ba aya loti Genesis ori ikokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o deba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo we pe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon we pe eranti aya loti lakoko e je ki a mo we pe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wipe bi ki ba se wipe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wipe eran ti aya loti ikeji ni wipe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wipe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu wipe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti te mo wa lechi we pe bi a ba ti gbo oro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori
bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sinsin ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki atun ti aya lochi we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sinsin ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni oye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wipe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba asi so fun awu pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aye lochi o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apade nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni jesu fun are olugbala wa ni o fe so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o nba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki eni kokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kiakia lai fale lai jafara lai dagun lamo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori 55 Isaiah ori 55 ese ikefa ati ese ikeje ewa Oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa nitosi oni nisisin ti a ni anfani nisisin ti a n gbo ipe nisisin ti eko yin rere ti o tun jade ti a n gbo wipe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba Olorun gbo o ye ki a je ti Olorun oni ki a wa Oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa nitosi bawo ni a se wa Oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si Oluwa ohun si saanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti Olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti Olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o nso fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o tesiwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo Olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti Olorun ti e ri emi Olorun to nje olokan we pe o je ti Olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye Olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kokan wa ninu Jobu ori iketadinlogun Jobu ori iketadinlogun ese ikesan ni atun ti nso fun wa
ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobu ori iketa de logun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro olorun ti a fi n ko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele olowa eje wo pe a ko gbodo je sekoseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hinrere ona iwa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele olowa eyi ni ohun ti oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti o ni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori a ti so fun wa wepe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa lehin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu jesu christi eyi so fun a wipe paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si.

adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa. Loni an tesiwaju ninu eko bibeli wa, an ko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketa dinlogun. Kolose ori keta ese iketa dinlogun. Ohunkohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise, e ma se gbogbo won loruko Jesu Oluwa. E ma fi ope fun Olorun Baba nipase re. Ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun. Nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye. Eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo. Ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa, oro enu wa, ero okan wa, ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro. Je ki n la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po e ti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo. Sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun o wo mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase, nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi. E ni o fi je wipe ninu majemu lailai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa. Ninu ofin mewa yi, ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun. Ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa, pelu aladugbo wa, pelu awon eniyan gege bi ti wa. Olorun mu ki gbogbo awon ase re, awon ilana re, awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti. Bi o ba si je eni tin ka bibeli, eni tin ko eko bibeli daradara, o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo le fi nse, ti awon alufa nse, ti awon oli nse, tabi ti a fi nse idajo fun awon mo Israeli, tabi ti a fi la won loye, tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lailai, won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won. Sugbon mo fe ki o ranti pe nigba ti Jesu Christi de, o tun se akojopo gbogbo oro Olorun, gbogbo ofin Olorun, o se akojopo won si ofin meji pere. Bawo lo se so? O so fun ni, o ni meji ni awon ofin won yi. Ikini ni pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan, pelu gbogbo aya, pelu gbogbo agbara wa. Bi a ba se be, a o ri wi pe ofin kini, ikeji, iketa, ikerin, eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan, pelu gbogbo aya, pelu gbogbo iye, pelu gbogbo agbara re, a o ri wi pe awon ojuse re si Olorun o se. Nitori wi pe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan, eni ti o ba fe Olorun ni tooto ki o ni Olorun miran pelu Olorun orun, eni ti o ba fe Oluwa Olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re, yala ki e to wa ni isale ile abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun. Eni ti o ba fe Olorun ni tooto yo ranti ojo isimi lati ya si mimo, yo ranti wi pe o ye ki a sin Olorun, o ye ki a bu ola fun Olorun. Eyi ni Jesu Kristi fi so wi pe ofin akoko ni wi pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan, pelu gbogbo aya, pelu gbogbo agbara wa. O wa so fun wa wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa. Enikeji wa ti a n wi yi o tumo si gbogbo eniyan, iba se baba.

0: tàbí ìyá bí a bá fẹ́ràn bàbá àti ìyá ní tòótọ́ ní ìfẹ́ tí ó kún tí ó péye a ó bọ̀wọ̀ fún wọn a ó tẹríba fún wọn a ó gbọ́ràn sí ohun tí wọ́n sọ fún wa tí ó wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa a ò ní jà á lólè bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa a ò ní ṣe panṣágà pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa a ò ní ṣe àgbèrè tàbí panṣágà pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa a ò ní gbẹ̀mí rẹ̀ bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa a ò ní jẹ́rìí èké sí ẹni tí a fẹ́ràn bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa ní tòótọ́ a ò ní ṣe ojúkòkòrò ohunkóhun tí í ṣe ti ẹnì kejì wa èyí ni Jésù Kristì ni ó fi sọ fún wa wípé gbogbo òfin ọlọ́run gbogbo àṣẹ ọlọ́run a kó wọn jọ papọ̀ sí ọ̀nà méjì yìí ìkíní ìfẹ́ sí ọlọ́run ìkejì ìfẹ́ sí ènìyàn gbogbo ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o fiyèsí wípé ọ̀rọ̀ kan wà nínú àkójọpọ̀ ìkíní ìfẹ́ sí ọlọ́run tí ó tún wà nínú àkójọpọ̀ ìkejì ìfẹ́ sí ẹnì kejì wa ọ̀rọ̀ náà ni ìfẹ́ èyí jẹ́ wípé gbogbo òfin ọlọ́run gbogbo máṣe ọlọ́run gbogbo àṣẹ ọlọ́run ni a kójọpọ̀ sí ojú kan ṣoṣo tí ó dádúró lórí ìfẹ́ níhìn-ín ní ẹsẹ̀ tí à ń kọ́ lónìí ni Paulu apostẹ́lì bí ó tún jẹ́ kí ó yé wa wípé ohun gbogbo tí a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀ ohun gbogbo tí ó jẹ́ ìlànà ohun gbogbo tí ó jẹ́ àṣẹ ohun gbogbo tí ó jẹ́ ohun tí a fi lélẹ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ wípé kí a máa rìn nínú rẹ̀ wípé a lè mú gbogbo wọn wá sí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kan ṣoṣo jẹ́ kí n tó kà á sí ọ létí Kolose orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ó ní bí ó bá jẹ́ wípé a ti kọ́ ẹ̀kọ́ kan bí a bá ti gbọ́ ìlànà kan láti inú bíbélì bí a bá ti rí àṣẹ kan láti ẹnu ọlọ́run bí a bá ti fún wa ní ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere ó ní èyí ni àkójọpọ̀ ohun tí a ti ń sọ fún wa ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe ní orúkọ ní ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Baba nípasẹ̀ rẹ̀ gbà tí ó sọ fún wa wípé ohunkóhun gbọ́lọ́hun yìí ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ó wà nínú Kristi ẹni tí kò ní ìyípadà ọkàn kò lè ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe níhìn-ín a ní láti kọ́kọ́ ní ìyípadà ọkàn tí ó ṣe sàn án kí ó tó lè ṣe é ṣe fún wa láti fi gbólóhùn tí a kàyé láti fi sí ìṣe o kò lè rìn bí onígbàgbọ́ nígbà tí o kò tí ì gbàgbọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí o bá ti gba ìgbàlà nípa ìgbàgbọ́ nínú Kristi ìrìn rẹ gbọ́dọ̀ dúró lórí àṣẹ yìí wípé ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Baba nípasẹ̀ rẹ̀ onígbàgbọ́ ní láti máa ṣe ohun gbogbo ní orúkọ Jésù Kristì kí wọ́n máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní ojoojúmọ́ lé orúkọ Jésù Olúwa kí a máa gbàdúrà lé orúkọ àti ní àṣẹ Kristì àti ní abẹ́ ìlérí tí Kristì ti ṣe fún wa kí a máa fi àkókò àti ìsìn fún Ọlọ́run nítorí orúkọ Kristì bí ó bá ṣe é ṣe fún ẹnikẹ́ni láti fi ohun gbogbo tí ó ní gbogbo ohun ìní rẹ̀ ohunkóhun kí ó fi sílẹ̀ láì sí orúkọ Kristì nínú ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ohun gbogbo tí a fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ asán ó ní kí a máa ṣe ohun gbogbo lábẹ́ àṣẹ Kristì Kristì ni ọba fún onígbàgbọ́ fún kìrìsìtẹ́nì nítorí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ kìrìsìtẹ́nì láyé yìí kì í ṣe iṣẹ́ àdáṣe a jẹ́ ìríjú fún Kristì a sì gbọ́dọ̀ ṣe ohun gbogbo lábẹ́ ìfọwọ́sí Kristì gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ àpẹẹrẹ wa tí ó pé nítorí bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó bá sọ wípé òun jẹ́ onígbàgbọ́ tàbí pé òun jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ó gbọ́dọ̀ wà nínú ohun tí ó gbọ́dọ̀ ṣe ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí ohun tí a kọ yìí kò gbọ́dọ̀ wà fún ara rẹ̀ nígbà tí a sọ wípé ohun gbogbo tàbí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe kí a máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa gbólóhùn yìí jẹ́ ìbáwí fún àwọn tí kì í ṣe nǹkan kan ní orúkọ Kristì ati fun awon ti man sogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je kin se alaye die fun ninu nipa on ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ronipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronipo wada ani ijo lo ni kin ronipo wada ani alufa oluso agutan ni oni ki ronupo ada ko mo we pe bi a ba n wa si ronupo ada a n wa si ronupo ada li oruko Jesu Christi oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wa su ironupo wada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo e je wipe eni ti ronupo ada o ronupo ada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa e ni ohun ti Jesu Christi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wipe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun oro Olorun won so wi pe awon se atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse e je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon anan re tele tele o si n fe lo be won o n fe se atunse yo lo ba awon anan re yo so wi pe eyin anan e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara sugbon gba ti mo ti de ijo deeper wa ran mi nisinse wi pe ki n se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o n se ohun ti oro Olorun so ni wipe ki a ni eri okan rere si Olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wipe arabinrin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wipe ki lo de te so be gba ti a o ri ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wipe a ori ki o ma ju erun re nina ki o ma se nkan won yi ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara o ni ohunkohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wipe o fe wa ni iwon tun won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o n bere oro lowo wa ni wipe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu Oba wa Jesu eni ti n sakoso igbesi aye wa Jesu eni ti n topase wa eni ti n dari wa ohun ti o ye ki a so ohun ti o ye ki a se irin ti o ye ki a rin Jesu Kristi eni ti o je Oba ati Olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o n bere lowo wa idi ti a fin se un kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi ohun gbogbo ti a n se o wa lori ase Olorun o wa lori wipe a n se gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki a wo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti n se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki a mo wipe bi a ba fe soro kan bi a ba fe wo aso kan bi a ba fe lo si ibikibi bi a ba fe se isekise kan ohun gbogbo ohunkohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o n se amona wa ikeji fifi imore han si Olorun ni pase Christi ye ke wo ikini ofin tin se amona ojuse Christiani ojuse onigbagbo mo ro we pe o mo eni ti a npe ni Christiani eni ti a npe ni onigbagbo ye ki tun ran leti ninu Kolose ori keta lati eso ekejila ki o ba le yi o awon ti a nsoro ni pare lati Kolose ori keta eso ekejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonuwo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko ape won ni ayanfe olorun bi aba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ke amo we pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogo awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasanlasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni Christiani awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti agba gbo awon wonyi ni awa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je Christiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti poruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara Jesu Christi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa eyi ni ofin Olorun fun wa eyi ni ase Olorun fun wa iru ojuse eni kokan be nilo igbagbo ninu Christi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wi pe ko sese lati wo Olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi Olorun ati ore ofe Olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase Christi ni agbara re ati fun ogu Olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wi pe ki a se won ni oruko Jesu Oluwa ye ki tun se alaye fun o ju be si ye ki a wo ese iketadinlogun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa mo fe ki o ye oro yi wo Jesu kini se ti a npe ni Jesu o ni e o koruko re ni Jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba Jesu Kristu lo wa gbo awa ti ati dari ese wa ji wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti Jesu Kristu se lori igi agbelebo awa ni an so fun wipe gba ti ati dari ji wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gbati ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko Jesu Kristi oni tori be on gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi on gbogbo ye ke a ma se won ni oruko Jesu o tun wa so pe le oruko Jesu Oluwa bi aba so wi pe Jesu je Oluwa oro yi Oluwa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa Oluwa alakoso eni ti nto pase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni Oluwa nitori be o ye ke a mo wi pe gba ti a ti gba Jesu gege bi Oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa on gbogbo ti a o se on gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo ise kije ti a o se on gbogbo ti a o se o ye ke a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Kristi eni ti a fi se Oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti jewo Kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti jewo Kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohun kon ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Kristi eni ti o je olugbala ati Oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a nini okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o so ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Kristi ni Oluwa Jesu Kristi ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo we pe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Kristi ninu okan re o beere we pe Oluwa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki n se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki n hu oro wo ni o ye ki n so ise wo ni o ye ki n se igbe wo ni o ye ki n wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o e ni a fi n so wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise ni ibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa a o da ohun kan ya soto we pe a le se yi la ronu Kristi a le lo si yin la ronu Kristi a le jeun je yi la ronu Kristi a le mu oti wine yi la ronu Kristi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba Olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko Olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bi ni si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa sin kankan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lo wa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba Olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede de o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o ba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe en bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bo ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye kin so ti o mu ogo ola ba Oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko Oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wipe ki o dari idapo ojule ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o n se oju saju oju eniyan ni iru eni be n wo sugbon n so fun wa o ni bi a ba ni Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni ti n to wa o ni ohunkohun ti eyin ba n se e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki n se fun eniyan awon elomiran eyi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo o mo wi pe oro koro ti a ba n so ise kise ti a ba n se ohunkohun ti a ba n se o ye ki a ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agutan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe o le so agutan fun ara re ni o so ṣugbọn bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti aba wa igba ki igba ti iba je ohun ko ti aba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini korinti kini orikewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o bani ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won won je eni ti nka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won si be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin tadudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe ah arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisin nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi aba nje tabi bi aba mu ohun ko ti aba nse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi a ba wa ninu ile isin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ile isin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya n jeun ni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han wipe awon kristi awon miran oti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won a si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayanfe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba n se ni igbakigba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fífi ìmore hàn sí ọlọ́run nípasẹ̀ kristi èyí ni apá kejì tí a ń wò níhìn-ín apá kejì yìí ó ń jẹ́ kí ó yé wa wípé a ní láti máa fi ògo fún ọlọ́run kí a máa fi ọpẹ́ fún ọlọ́run kí a máa fi ìyìn wa hàn ní ìgbà gbogbo sí ọlọ́run ó yẹ kí a ṣe ohun gbogbo lórúkọ kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo olorun awon elomiran won so wipe awon dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan won yi awon aborisa ni o ma nlo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a le ni ni ojo edupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wipe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo olorun a ki a fi nkan won yi sile fun awon ti o ni eko ihin rere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa iwa iteriba nipa ka bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi dupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi olorun si nigba ti a ba nfi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu kristi oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si olorun nitori be e ma fi ope fun olorun nipase jesu kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo o le merin ese ogojo o le merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re ohun to so fun anihin ni wo pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati nigba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko olowa bi a rije ki a yin olowa bi a orije ki a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise o to lowo wa ni isisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti n gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo olorun bi a ba n yo ninu kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkankan fale die ki a ma dupe lowo olorun ke ma so fun olorun wi pe a o mo idi re ti o fi da bi eni wi pe ani nkan ti o fale die sugbon sibe sibe ke ma dupe lowo olorun ninu Thessalonica kini ori karun ni ati nwo ese ikeji dini ogun Thessalonica kini ori karun ese ikeji dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti oran ti wi pe gba ti agbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba da bi eni pe inu ni bi ni wa lati odo awon ota agbelebu e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si da bi eni wi pe ko sinu ni bi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o da bi eni wi pe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o da bi eni wi pe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won da bi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa o ri wa won o mo isoro ti a nla koja won o mo omi jinjin afoni foje ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won le oruko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipase jesu kristi e je ki a dede duro ki a so fun olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti nko wa wipe ohun ko ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igba la so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o n se lati isinsin lo fi ara re di fun Olorun wipe won o wa fun ogo Olorun ati wipe iwa re yo fi han wipe o n dupe lowo Olorun ni igba gbogbo.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe woli Jeremaya, ori ikerin dilogman, ni bere joba Joakimu, omo Josiah, oba Juda, ni oro yiti odo Oluwa wa, wipe, bayi ni Oluwa wi, duro ni agbala ile Oluwa, ki o si so fun gbogbo ilu Juda ti o wa lati sin ni ile Oluwa, gbogbo oro ti mo pa lase fun o, lati so fun won, ma se ki oro kan soso ku, bi o ba je pe won o gbo ti olukuluku yo yi pada kuro ni ona buburu re. Ki emi ki o le yi okan pada ni ti ibi ti emi ro lati se si won nitori ise buburu won ewo si wi fun won pe bayi ni Oluwa wi bi eyin ki yo feti si mi lati rin ninu ofin mi ti emi ti gbe kale niwaju yin lati gbo oro awon omo odo mi awon woli ti emi ran si yin ti mo n dide ni kutukutu ti mo n ran won sugbon eyin ko gbo emi o si se eleyi bi Shilo emi o si se ilu yi ni ifibu si gbogbo orilede aye nigba na ni awon alufa ati awon woli ati gbogbo eniyan gbo bi Jeremiah ti nsoro wonyi ni ile Oluwa o si se nigba ti Jeremiah pari gbogbo oro ti Oluwa pase fun lati so fun gbogbo eniyan nigba na ni awon alufa ati awon woli ati gbogbo eniyan di mu wipe kiku ni wo ku e se ti wo so asotele ni oruko Oluwa wipe ile yi yo dabi Shilo ati ilu yi yo di aporo lai ni olugbe
3: gbogbo eniyan pejopo
2: ti Jeremiah ni ile Oluwa nigba ti awon ijoye Juda gbo nkan wonyi won jade lati ile oba wa si ile Oluwa won si joko ile enu ona titun ile Oluwa awon alufa ati awon woli wi fun awon ijoye ati gbogbo eniyan pe okunrin yi jebi iku nitori o so asotele si ilu yi bi eyin ti fi eti yin gbo nigba na ni Jeremiah wi fun awon ijoye ati gbogbo eniyan pe Oluwa ran mi lati so asotele gbogbo oro ti eyin gbo si ile yi ati si ilu yi nje ni sisin yi etun ona yin ati ise yin se ki e si gbo ohun Oluwa Olorun yin Oluwa yo si yi okan re pada ni ti bi ti o so si yin yo se ti emi sawo emi n be le owo yin e se si mi gege bi o ti dara ti o si ye loju yin sibe e mo eyi daju pe bi e ba pa mi mimu ni eyin o mu eje alaise wa sori yin ati sori ilu yi ati sori awon olugbe re nitori le otito Oluwa ni o ran mi si yin lati so gbogbo oro won yi le ti yin nigba na ni awon ijoye ati gbogbo eniyan so fun awon alufa ati awon woli pe okunrin yi ko ye lati ku nitori ti o soro fun wa le oruko Oluwa Olorun wa awon okunrin kan ninu awon agba na si dide won si so fun gbogbo ijo eniyan wi pe Mika ara Murashi se woli ni ojo Esikaya oba Juda o si wi fun gbogbo eniyan Juda pe bayi ni Oluwa awon omo ogun wi a o tule Sioni fun opo Jerusalemu yi o di okiti alapa ati oke eleyi gege bi ibi giga igbo nje Esikaya oba Juda ati gbogbo Juda apa bi ẹ̀rù Oluwa ko aba ko abe Oluwa bi Oluwa si yi okan pada ni ti ibi ti o ti so si won bayi ni awa ibase mu ibi nla wa sori emi wa okunrin kan si wa ewe ti o so asotele ni oruko Oluwa ani Urija omo Shemaya ara Kijadiarimu ti o so asotele si ilu yi ati si ile yi gege bi gbogbo oro Oluwa ati nigba ti Joakimu oba pelu gbogbo okunrin alagbara re ati awon ijoye gbo oro re oba n wa lati pa ṣugbọn nigba ti Urija gbọ o bẹru o sa lọ o si wa si Egypt Joakimu oba si ran eniyan lọ si Egypt ani Elnatani omo Akbori ati eniyan miran pelu re lọ si Egypt won si mu Urija lati Egypt to Joakimu oba wa eni ti o fi da pa o si so oku re sinu isa oku awon eniyan lasan bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ Ahikamu ọmọ Safani ń bẹ pẹ̀lú Jeremiah kí wọn kí ó má baà fi lé àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti pa.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Olorun Baba, atun dupe lekan si wepe bi a ti wa siwaju nisinsin yi wepe e o ba wa soro. Eje ki a je ile ti omo to n gbo tara lati odo Baba ati bi e tin ba wa so ten ba wa wi ten la wa loye ten to wa sona ten je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe wepe igboran pepe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere wepe emi lati je olooto si ohun ti a n gbo ati si eyi ti a n ko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba Olorun ki o ye wa bi a si ti n fi ese wa le ona ijoba Orun a n bebe wepe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu e saanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo n so lori ohun ti o se pataki fun awon omo Olorun lati mo daju. O je ohun ti emi, o si je ohun ti o se iyebiye. Bi a ba wi pe a n sin Olorun, bi a ba wi pe a ti fi ese le ona igbala, bi a ba wi pe a je ti Oluwa, ati wi pe igbala Jesu je tiwa, sugbon ti a je ope si ohun ti a fe fenu kan loni, o daju wi pe a ti pa igbala wa mo, ati je olooto titi de opin, o seese ko ma le je tiwa. Ati ijoba Olorun ti a ti n korin nipa re, ti a ti n daniyan nipa re, ti a ti n so wipe gbangba a o de ijoba Orun, o seese bi ohun ti a fe so loni ko ba ye wa daradara ki a padanu ohun ti a n reti. Eyi ni o fi se pataki wepe bi a ti n gbo ki a ma gbadura wepe ki Olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan, ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Mo n soro nipa ipamo ati aabo onigbagbo. Ipamo ati aabo onigbagbo. Bi a ti mo bi o ba je eni ti o ti to ebun Orun wo, bi o ba je eni ti a ti la loju si nkan ti emi, bi o ba je eni ti a ti fi igbala Jesu ta lore, o mo wepe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba Olorun gbo. Eyi ni a so fun wa ninu Efesu ori keji ese kejo. Efesu ori keji ese kejo. Nitori ore ofe li a ti fi gba yin la nipa igbagbo, ati eyi ni ki se ti eyin ti kara yin, ebun Olorun ni. Ese kesan ki se nipa ise ki enikeni ma ba sogo, nitori awa ni se ni se owo re ti a ti da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti Olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won. Ese oro Olorun ti a ka wonyi o n so fun wa nipa ore ofe. Gege bi ede yi ko ni itumo ikoko, o n so fun wa nipa ore atorun wa ti a ko ra, ore atorun wa ti a ko sise fun, ore atorun wa ti a ko leto si. O n so nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo Olorun. Nipa eyi ni a fi ni igbala. Bi a ba n so nipa igbala, awon elomiran won ma ni ariwisi ti a ba n so nipa igbala ti Jesu ti o fun wa ko ye won wi pe igbala ti an so ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada wi pe igbala ti an so o je ohun ti emi igbala yi o tumo si wi pe ani idariji ese wa o tumo si wi pe akoruko wa ninu iwe iye lorun o tumo si wi pe awa ti a ti je ota olorun tele tele nipa ese wi pe ati ba olorun dore ati di omo olorun nipa idariji idande ati igbala ti olorun fun wa o ye ki o ye wa wi pe didun ife olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata pe ki won ki o ni igbala bi o ba wo timothy kini ori keji lati ese iketa timothy kini ori keji lati ese iketa titi de ese ikefa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa wa sinu imo otito nitori olorun kan ni nbe onilaja kan pelu laarin olorun ati eniyan o npa pa eniyan ani kristi jesu eni ti o fi ara re se ira pada fun gbogbo eniyan eri li akoko re bi o ba wo ese kerin o we pe eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala bi o si tin so nipa igbala yi ni o wa nse alaye ni ekunrere ohun ti a npe ni igbala we pe ki se we pe abo lowo ewu abo lowo jamba abo lowo awon ota o so ni ese kerin yi kan na we pe igbala ti a nso yi ni we pe ati wa sinu imo otito awa ti ati raniye tele tele awa ti a ko mo otun yato sosi awa ti a ko mo rere se tele tele awa ti a je eniyan buburu tele tele we pe ati pa wa sinu imo otito ninu ese karun o so fun wa pe Jesu di olulaja onilaja laarin awa ati olorun awa ti a ti je ota si olorun tele tele nitori ese wa ti o ya wa nipa si olorun wi pe nisinsiyi ati ba olorun laja o tun wa nso fun ani ese kefa wi pe o ti se ira pada fun wa nipa eje re ti o ta sile fun wa nitori na o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa ti igbala e ni wi pe ati ni idariji ese wa ati wa sinu Jesu Christi ati di eda titun ati ko iwe oruko wa li orun aje ti olorun emi olorun paapa nba emi wa jere we pe adi omo olorun eyi le o fun ale anfani lati ma ke pe aba baba ni romu ori kejo romu ori kejo ese ikerin dilogun emi ti kara re ni o n ba emi wa jere pe omo olorun le awa ise je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo eniyan le omo olorun nitori wi pe awon ti ko ni oye ihinrere awon ti a ko ko ni eko ihinrere daradara bi a ba n so wi pe omo olorun won ma fi awon omo luwabi pe omo olorun àwọn tí wọn kò mọ ọ̀nà sí ìjọba ọ̀run ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé bóyá wọn lawọ́ bóyá wọn máa ń lè ní ọ̀rẹ́ púpọ̀ bóyá ó dàbí ẹni wípé wọn jẹ́ gbajúmọ̀ nígboro wọn máa ń rò wípé àwọn jẹ́ ọmọ ọlọ́run bí a bá wo ìwé Jọ́hánù kínní orí kẹta láti ẹsẹ̀ kínní ẹ wo orí ìfẹ́ tí baba fi fẹ́ wa tí a fi ń pè wá ní

ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Christi won si ti gba Jesu Christi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko se ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun li awa ise nisisin yi akosi ti fihan bi awa o ti ri awa mo pe nigbati aba fihan a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a npe ni omo Olorun awon ni eni ti o ti ronupo ada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Christi we nipa igbagbo wo Johanu ihirere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Christi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele awon ti o ti bebe fun idariji ti won si ni idaniloju wepe ati dariji won awon wonyi le an so wipe won je omo Olorun ohun ti a fe so loni o duro lori wipe bi abati di omo Olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se le ni abo ninu ijoba Olorun ki a so wipe bi abati wole bi abati wo ijoba Olorun bi Olorun ninu agbara re bi o se le pawamo ki a le je olooto titi de ojo ikehin nitori wipe Jesu je ki o ye wa ko fi bopo boyo fun wa o je ki o da wa loju wipe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori 24 ese iketala Matthew ori 24 ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun naa li a o gbala itumo ohun ti Jesu n so ni wepe ni gere bi a ba ti gba Jesu Christi gbo adi omo Olorun ati ni igbala sugbon o so fun a wepe akoko po laarin igba ti a mo Olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wepe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti a gba Jesu Christi gbo ati igba ti o wa lati mu wa lole wipe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi a ba fori ti titi de opin nigba na ni a le wo ijoba Olorun je ki a wo awon ikoko ti o wa ninu eko ati oro iyanju ti a n gbo loni ikini idaniloju nipase awon ileri Olorun o ma n funni ni ifeyinti tabi idakoro tabi idaniloju ikeji ipamo fun awon olooto ki o ye wa wipe bi Olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa beeni awa paapa ni ojuse lati se nipa ati pa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi isimi ayeraye fun awon asegun o ye ki o ye wa wipe bi a ba n reti wipe a o dorun nikehin orun rere wipe a o wa ni ibi isimi nikehin nibi ti a o ti joko ti a o ti simi kuro ninu laalaa ti o wa ninu aye kuro ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye kuro ninu inu nibini ati ajalu ti a ti ba pade ninu aye bi a ba ni ireti wipe ni ojo kan gbogbo nkan yoo pari Jesu yoo wa lati mu wa lo si.

0: lati simi aye raye lese Jesu o ye ki o ye wa we pe isimi aye raye ti an so yi o wa fun awon asegun nikan sosho ye ki a wo lati ikoko kini idaniloju ti ani nipase awon ileri olorun ninu Johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon Johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon awon agutan mi ngbo ohun mi won si mo emi si mo won si ma to mi lehin nihin Jesu je ki o ye wa we pe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerin dilogbon oni sugbon eyin ko gbagbo nitori ti eyin ko si ninu awon agutan mi gege bi mo ti wi fun yin awon alaigbagbo won ki se agutan Jesu awon ti ko gba ise ori igi agbelebo gbo eje ti Jesu ti ta sile lati ko ese won lo awon ti ko gbagbo wi pe Jesu ku fun won lati mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wi pe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wi pe o ti pari gbogbo irubo wi pe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wi pe nipa jijewo ese won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi bo le a fi gba won la awon alaigbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbo oni bi a ba ti di agutan ti oluso agutan oni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba nso nipa gbigbo ohun Olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma nkaakiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbohun bi waso ba nlo o sese ki enikan dide duro ko so wi pe ohun gbohun bi a ba nso nipa ohun oluso agutan oro Olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo Olorun tabi ti o le wa lati odo Jesu Kristi ti o yato si bibeli ti agbele wa lowo oro Olorun tin tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba tin gbo nipa ironu pada ohun Jesu niyan bi o ba tin gbo nipa pe ki a gba Jesu Kristi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun Jesu lo ngbo yen bi o ba tin gbo nipa atunse eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo nipa isodi mimo bi o ba tin gbo nipa pe ki a gbadura adura igbagbo titi o fi le so wa di mimo eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo pe bi a ba ti ni isodi mimo atuni lati tesiwaju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun Jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo ngbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola ki enikeni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe loganjo oro ki enikeni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun Jesu ohun Jesu ti a n so ni pe ki a gbo oro Olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba Orun o ni awon agutan mi ngbo ohun mi emi si mo won o ni kike awon ti won gbo ohun ohun ni ohun mo gege bi awon agutan ohun o ni won a si ma to mi lehin won ko je to orisa lehin won ko je to aye lehin won ko je to awon apeyida lehin won ko je to awon woli eke lehin won ko je to awon akonisina lehin o ni won a ma to mi lehin emi si fun won ni iye ainipekun won ki yo si segbe lailai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi po ju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti Jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni tooto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu je ki a wo ileri miran ti Olorun se fun wa ki a ba le ni idaniloju wi pe bi a ba nfe lati duro ti Olorun bi o ti le je wi pe aje alailera bi o ti le je wi pe inu ni bini tabi inawo po bi o ti le je wi pe ona ti an to o da bi eni wi pe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Philipi ori kini ese kefa Philipi ori kini ese kefa ohun kan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se ase pe re titi fi di ojo Jesu Christi ohun ti Paul apostle so ni we pe nigbati awon eniyan won yi ni igbala ti ati dari ese won je won ti won ni ore ofe lati oke wa we pe ati bere ise rere ninu won ati we pe igbekele idani loju ti oni ni we pe Olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti Jesu papa yo farahan ye ki a wo Heberu ori keje Heberu ori keje ese ke dogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idaniloju ti Olorun fun wa se ori ileri ti Olorun se fun wa sori itileyin ti Olorun fun gbogbo awon onigbagbo we pe bi a ba nfe ipamo bi a ba nfe abo bi a ba fe duro ninu ijoba Olorun o setan o si lagbara lati pamo titi di ojo ni oni nitori na o si le gba won la pelu titi de opin eni ti o ba to Olorun wa nipase re nitori ti o nbe laaye titi lai lati ma bebe fun won aso fun awe pe Jesu lo wa gege bi olori alufa o wa lowo otun Olorun o nbebe fun wa o wa lowo otun Olorun o ngbadura fun wa eyi ni o fun wa ni idakoro ati idani loju we pe ohun ti a ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ikehin ninu Timothy keji epistle keji ti Timothy si Timothy ori kini ese ikejila nitori idi eyi ni emi se njiya won yi pelu sugbon oju ko ti mi nitori emi mo eni ti emi gbagbo o si da mi loju pe ohun le pa ohun ti mo fi le lowo mo titi di ojo ni Paul apostle so fun awe pe oni inu ni bini popo awon ti o nfi o nse sin won po awon ti o dabi eni we pe won ko fe ki oni itesiwaju ninu nkan ti Olorun won po oni sugbon ohun jiya lai tiju ohun si ni dani loju we pe ohun ti o nti fi le lowo emi ohun ti o nti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ni eyi ni idani loju ti a ni a si ni igbekele ninu Olorun o ye ki o da wa loju wi pe ki doju ti ni oro Olorun ati ileri Olorun je ki o da wa loju wi pe Olorun setan o ni ife o si ni agbara lati pa wa mo titi di ikehin o fe ki a ni igbala bi abasi ti ni igbala yo fe ki a pa igbala yi mo titi a o fi ri Jesu loju koju gege bi o ti nfe gege bi o si ti ni agbara o ti se ileri fun awe pe bi a ba nfe ipamo bi a ba fe duro ninu ijoba Olorun ohun paapa setan lati mu wa duro titi di ojo ikehin bi a ba ri eni ti o je apeyinda bi a ba ri eni ti o ti sako lo bi a ba ri eni ti o wa ninu ijoba Olorun tele tele sugbon nipa aikiyesara nitori aile mara duro nitori aigbadura to nitori aika oro Olorun to nitori aigbekele ileri Olorun to bi eni be bi o ba ti di apada seyin asako o ye ki o ye wa we pe ireti se wa nitori wi pe oluso agutan o nwa agutan ti o sonu o je eni ti o ti ni igbala tele tele o je eni ti o ni alaafia Olorun tele tele o je eni ti Jesu Christi ti mu wa sinu agbo tele tele sugbon o ti sako lo o si n gbo oro iyanju yi o n gbo iwasu yi loni o ye ki o mo we pe Olorun si tun pe o pada ninu Matthew ori keji din logun Matthew ori keji din logun lati ese ikejila eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 100 agutan bi okan ninu won ki yo bi okan nu ninu won ki yo fi 99 iyoko sile ki yo lo sori oke lo iwa eyi ti onu bi nje bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin oyo nitori agutan na yi ju 99 iyoku lo ti konu gege be ni ki se ife baba yin ti nbe le orun ki okan ninu awon kekeke won yi ki o se gbe ye ki o ye owe pe bi o ba je eni ti o ti sako lo oluso agutan olugbala wa Jesu Kristi o tun wa o o n fe ki o pada wa sile o n fe ki o mo we pe o n tun reti re we pe bi o ba ronu pada bi o ba kepe olorun we pe o n setan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu pada ati ni igbagbo bi o ba wa olorun yo gba o je ki a wo Filipi ori keji Filipi ori keji lati ese ikejila nitori na eyin olufe mi gege bi eyin tin gboran ni igba gbogbo ki se nigba ti mo wa lodo yin nikan sugbon papa nisisin yi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to nja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala we pe ko tun sese fun won lati ma ni igbala we pe bi enikan ba ti di omo olorun we pe ohun kon ti iba se iba be si ni ja iba be si ni sepe iba be si lo sinu panshaga ati agbere iba pada lo sinu iborisa we pe niwon gba ti awon ti di omo olorun ti ati ko oruko won ninu iweye lekan we pe ohun ko ohun ti won le se ko le fa won kuro ninu ijoba olorun awon wonyi ma nso wi pe won ni abo ayeraye tabi won ni ipamo ayeraye bi won ti le je alaisoto alaigboran olote ati eni ti o yapa kuro ninu eko oro olorun kini bibeli so fun wa kini otito ti a fi le wa lowo ninu oro olorun eyi ni o mu wa lo si koko keji ninu oro yi ipamo fun awon olooto abo ati ipamo ninu ijoba olorun ki se fun awon alaisoto gba ti mo nso nipa abo ranti we pe ohun ti mo nso ni nipa bi a se ni ipamo ninu ijoba olorun bi a se mo we pe ati ni igbala we pe a pa igbala yi mo ninu ore ofe olorun mi o so nipa we pe a bo ninu ojamba moto tabi a bo ninu aisan eyi ni oto ni eyi ni wa nipa ti ara a n so nipa ohun ti emi awa ti a si je eni igbala o ye ki a wa nipa ti emi o ye ki ohun ti se ti ipa ti emi ki o je ohun ti o se pataki fun wa je ki a wo koko keji yi ipamo fun awon olooto ninu Timothy keji ori keji ese ikokandilogun sugbon ipile olorun ti o daju duro sinsin o ni edidi yi wi pe oluwa mo awon ti se ti re ati pelu ki olukuluku eni ti n pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo bi a ba fe pa igbala Jesu Kristi mo ninu okan wa bi a ba fe ma je ti olorun titi bi a ba fe wa ni ipo omo olorun ti o ni anfani lati ni ore ofe atoke wa o ni ki enikeni olukuluku wa ti a n pe oruko oluwa eyi ni wo pe ti a n pe oruko oluwa gege bi oluwa wa gege bi olugbala wa wi pe aje ti olorun o si je ti wa pelu wi pe ki a kuro ninu aisododo bi abani igbala ona kan sosho ti a fi le pa igbala yi mo ni wi pe ki a sa fun ese ki a jina si ese ki a ma gboran si oro olorun ninu heberu ori karun heberu ori karun ese ikesan bi a se ti so di pipe o wa di orisun igbala aini pekun fun gbogbo awon tin gbo ti re o so fun a nipa Jesu Kristi eni ti a so di pipe eni ti o je wipe pipe oni Jesu yi ni orisun igbala aini pekun sugbon ki se fun gbogbo eniyan ki se fun awon subu sere onigbagbo awon ti won foni ku folaye awon ti won wa ninu ore ofe loni sugbon ti won ti pada sinu ese lola awon ti o je wi pe won gbe igbese aye ti o wu ni ni ojo isimi sugbon ni arin ose won tun ti pada sinu ebi won oni Jesu je orisun igbala aini pekun kiki fun awon tin gbo tire eyi ni ni awon tin gboran si oro olorun bi o ba je alai gboran bi o ba je alai soto bi o ko ba duro ninu ore ofe olorun o dajo we pe igbala Jesu Kristi ki o wa bi aini pekun fun o ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese kejilelogun nitori na wo ore ati ikanu olorun lori awon ti o subu ikanu sugbon lori iwo ore bi iwo ba duro ninu ore re ki amaba ke iwo na kuro o ye ki o ye wa na o ye ki o ye wa nigba na we pe awon ti won ma so pe ta ba ti wa ninu ore ofe nigba kan awon yo wa ninu ore ofe titi lai bi won ti le je alai gboran alai soto tabi olote tabi eni ti ko ka oro olorun si oni awon ti o subu awon ti o pada sinu ese oni olorun ni ikanu ki se kanu ikanu si won wi pe sugbon awon ti won duro awon ti won wa ninu ore ofe olorun awon ti won gboran si olorun awon ti won tele olorun awon ti won gboran si oro re nigba gbogbo oni ore ofe yi wa fun won ni won bi won ti je eni ti n gboran oni sugbon ki a kiye sara ki amaba ke awa na kuro ninu heberu ori keta heberu ori keta ese ikerinla je ki a ka lati ese ikejila e kiye sara ara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin nini lo kuro lodo olorun alaye eyi nso nipa awa ti ati wa sodo olorun alaye o wa nkilo fun wa we pe ki a kiye sara o ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma tun se wa ni aye wa awa ti ati gbagbo nigba kan ri awa ti ati tele olorun nigba kan ri awa ti a ti ju ese sile nigba kan ri awa ti a ti gba Jesu gbo nigba kan ri wo pe ki a kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa sinu enikeni wa ki a ma ba lo kuro lodo olorun alaye sugbon e ma gba ara yin niyanju li ojojumo niwon igba ti a ba n pe li oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese ni ọjà wa ni ibi owó wa ni ibi ni aládùúgbò wa ni ibi iṣẹ́ ni a ti máa ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò nǹkan mìíràn tí ojú wa máa ń fà sí tí ọkàn wa máa ń fà sí nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ ti ara máa ń fà sí ó ní kí a ṣọ́ra ó ní kí a kíyè sára kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí a má bàa gba wa kúrò nínú ìgbàgbọ́ kí ìgbàlà Jésù Kristi kí a má bàa yọ kúrò nínú ọkàn wa nípa ẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá nítorí àwa di alábápín pẹ̀lú Kristi. Bí àwa bá di ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé wa mú ṣinṣin títí dé òpin. Ó ní ọ̀nà kan ṣoṣo tí a fi lè ní ìgbàlà títí, ọ̀nà kan ṣoṣo tí a fi lè wà pẹ̀lú Ọlọ́run títí, ọ̀nà kan ṣoṣo tí a fi lè rí ojú Ọlọ́run ní ìkẹyìn ni wípé bí a bá di ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ wa, ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé wa mú ṣinṣin títí dé òpin. Ó yẹ kí ó yé wa nígbà náà wípé bí a bá kọ Ọlọ́run sílẹ̀, bí a bá fi ọ̀nà Ọlọ́run sílẹ̀, bí a bá fi ẹ̀kọ́ tó yè kooro ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí a bá kọ̀ ọ́ sílẹ̀ wípé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kì yóò jẹ́ tiwa mọ́, wípé àánú Ọlọ́run ìsọdọmọ tí a ti fún wa wípé yóò bọ́ lọ́wọ́ wa bí a bá kọ Ọlọ́run sílẹ̀. Ó Jọ́hánù orí kẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹfà, Jọ́hánù ìhìnrere ti Jọ́hánù orí kẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹfà. Bí ẹnìkan kò bá gbé inú mi, a gbé e sọnù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka, a sì gbé, wọ́n a sì kó wọn jọ, wọ́n a sì sọ wọ́n sínú iná, wọ́n a sì jóná. Èyí ń jẹ́ ìkìlọ̀ fún wa wípé bí a bá jẹ́ ẹni tí ń ṣe ségesège, bí a bá jẹ́ ẹni tí kò dúró nínú òtítọ́, bí a bá jẹ́ ẹni tí kò rìn nínú ìmọ́lẹ̀, wípé bí a tilẹ̀ ti jẹ́ ẹ̀ka nínú Kristi nígbà kan rí, wípé a ó yà wá kúrò láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wípé bí a bá sì kú sínú ìyapa bẹ́ẹ̀, bí a bá kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀, wípé ó dájú a kò ní lè rí Ọlọ́run níkẹyìn. Ìkókó kẹta, ibi ìsinmi ayérayé fún àwọn aṣẹ́gun. Ibi ìsinmi ayérayé fún àwọn aṣẹ́gun. Bí a bá fẹ́ sinmi lẹ́sẹ̀ Jésù, bí a bá fẹ́ sinmi lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a ní láti mọ̀ wípé a ní láti jẹ́ aṣẹ́gun, nítorí pé ìsinmi ayérayé, àánú Ọlọ́run ti ayérayé, àtijọba pẹ̀lú Jésù Kristi, ìlérí yìí ni a ṣe fún àwọn aṣẹ́gun. Nínú ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, òun náà ni a ó fi aṣọ funfun wọ̀, èmi kì yóò sì pa orúkọ rẹ̀ rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè, ṣùgbọ́n èmi ó jẹ́wọ́ orúkọ rẹ̀ níwájú bàbá mi àti níwájú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Ó wí pé ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, a kì í ṣẹ́gun bí kò bá sí ìjà. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ wípé ayé kọjú ìjà sí wa, ara pàápàá kọjú ìjà sí wa, èṣù kọjú ìjà sí wa, ó ń fẹ́ dán wa wò, ó ń fẹ́ bì wá ṣubú, ó ń fẹ́ yẹ̀ wá lẹ́sẹ̀, ó ń fẹ́ kí a tún kúrò nínú ìjọba Ọlọ́run. Ó ní bí a bá ṣẹ́gun, bí a bá bá ẹ̀ṣẹ̀ jagun tí a sì ṣẹ́gun, bí a bá bá ẹran ara tí ó fẹ́ lò wá, bí a bá bá jà tí a sì ṣẹ́gun, bí a bá bá àwọn òǹfà tí ó ń fà wá lọ sínú ayé, tí ó fẹ́ tún fà wá padà sínú ayé, bí a bá bá wọn jà tí a sì ṣẹ́gun, bí a bá dúró nínú ìṣẹ́gun Ọlọ́run, bí a bá dúró tí a kò padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ tí a kò yí ẹsẹ̀ kúrò nínú ìjọba Ọlọ́run, ó wí pé nígbà náà ni a kò ní pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè Ọlọ́run. Wo Jọ́hánù kíní orí karùn-ún, Jọ́hánù kíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin, nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. Olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. Bí a bá ń sọ wípé ayé, ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ayé. Bí a bá bí wa nípa ti Ọlọ́run, tí a sì dúró nínú ìgbàlà Ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ tí ó sọ wá dọmọ, ó wí pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń wá láti inú ayé a ó ṣẹ́gun, a kò ní lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀. Ìsìn ìrúbọ tàbí ìbọ̀rìṣà ó wà nínú ayé, ṣùgbọ́n bí a bá ṣẹ́gun, bí àwọn ènìyàn bá ń fà wá, bí àwọn ẹbí bá ń pè wá, lati tun bo risa ti a so we pe rara ati je ti olorun a ko ni pada sinu irubo tabi a ko ni pada sinu esin aye oni bi a ba segun nigba na ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun idanwo wa ninu aye opolopo nkan lo wa ninu aye gege bi inu ni bi ni o we pe bi a ba segun a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun sugbon bi a ba lo sinu ese kini iwe mimo je ki o ye wa wo exodu ori keji le logbon ese iketa le logbon exodu ori keji le logbon ese iketa le logbon sugbon shegafra fun mi ese iketa le logbon oluwa si we fun mose pe enikeni ti o semi only emi o pa oruko re re kuro ninu iwe mi bi abani igbala akoruko wa ninu iwe iye lorun sugbon gere bi abatun ti towo bo ese ti iro ba ti pada wa si igbese aye wa ti agbere tabi panshaga ba ti pada wa si igbese aye wa ti ikobirin jo ti o ba tun tin pada si igbese aye wa tabi iborisha tabi oju kokoro le o pada si igbese aye wa tabi ki a ma yiwe ki a ma jale ni o pada si igbese aye wa boya aje eni ti ati fun lowo ninu ile isin ni ekun wa pe ki a lora igi tabi ki a lora nkan mona mona tabi ki a lora nkan miran ti anji owo ninu ile olorun tabi anji owo ninu ile ti wa tabi anji owo ni bi ise wipe bi a ba ti pada sinu ese ese o le ese ki a ma fowo fe wipe ati pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun o daju pe bi iru eni be bi o ba ku sinu ese ki o le wa pelu olorun titi lai wo ifihan ori ogun ese ike dogun bi abasiri enikeni ti akoko oruko re sinu iwe iye aso sinu adagun ina bi abati ko oruko re sinu iwe iye tele sugbon ti o je asegun ti o tun ti pada lo sinu ese o we pe ni ojo ikehin ni ojo idajo ni ojo isiro we pe bi abari enikeni bi o tile je omo ijo bi o tile je eni ti n ka bibeli bi o tile je eni ti n wa si ile isin sugbon bi abari enikeni ti a ko ko oruko re si inu iwe iye a o so si adagun ina ani lati je asegun ki a to le ba Jesu joba ani lati je asegun ki a to le gba awon ileri olorun ti a ti fi lele fun wa ninu iwe ifihan ori keji ese ikeje ifihan ori keji ese ikeje eni ti o ba le ti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo eni ti o ba segun li emi o fi eso igi iye ni fun je ti n be laarin paradise olorun ranti we pe awon ileri wonyi won wa fun awon asegun ifihan ori keta ese ikejila eni ti o ba segun o ni emi o fi se owon ninu tempili olorun mi o n ki yo si jade kuro nibe mo emi o si ko oruko olorun mi si lara ati oruko ilu olorun mi ti se Jerusalemu titun ti o n ti orun sokale lati odo olorun mi wa ati oruko titun ti emi ti kara mi wo ifihan ori kokanlelogun ese ikeje si ese ikejo eni ti o ba segun ni yo jokun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi sugbon bi abari eni ti ko segun ti ese wole wa ti ko segun ti idanwo wole wa ti ko le segun ti awon iborisa tinu aye agbere o le awon nkan wonyi ti won wole wa sugbon ti ko segun won ti a fa pada sinu ese sinu aye sinu iwa ti ara o ni ese ikejo sugbon awon ojo ati alaigbagbo ati eni rira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ati awon eke gbogbo ni won yo ni ipa ti won ninu adagun tin fi ina ati sulfur jo eyi ti se iku keji olorun pe wa loni we pe bi a ba ti di apeyinda ki a wa si odo olorun bi a ba ti je eni ti o ni igbala tele tele sugbon ti a ti pada lo sinu aye we pe ki a tun ronu pada ki a gba olorun gbo ki a bebe fun idariji ki a wa gege bi omo nina kuna ti a o tun fi gba wa pada sinu agbo sinu ile sinu ijoba olorun ti a o tun fi koruko wa sinu iwe iye olorun ki o ma je ki ipe dun ki o ba o ninu ese ki o ma je ki dide Jesu Christi ki o ba o ninu ifaseyin we pe loni anfani wa fun o bi o ba ke pe olorun bi o ba to olorun wa bi o ba si ti ni igbala tele tele bi a ko ba si ti idari ese re je o tele tele anfani wa fun o loni pe ki o pe olorun dide lori ese re tabi ki o kunle lori ekun re ki o so fun olorun we pe o nfe idariji bi o ba ti ni idariji bi o ba je apada seyin eyin ti o ti pada lo sinu aye sinu ise ti ara sinu ese sinu awon etan iso o tun ti je ki a fi etan iso fa o lo kuro lodo olorun pada wa loni ki o so fun olorun we pe o fe jewo o fe je ti olorun o fe gba olorun gbo ki o si gbadura ti ti o fi ni idani loju we pe ati gba okan re la lotun ati dariji o lotun ati so odomo lotun ati ki o se bere ore ofe we pe emi ti duro ti olorun ore ofe lati duro ti olorun we pe a o fun o gbadura so fun olorun we pe o fe ki a pa omo ninu ore ofe re o fe ki a pa omo ninu ijoba olorun o fe ki a pa omo ninu gbogbo ohun ti olorun ti se fun lati ore oke calvary nipasẹ Jesu Christi o fe je olooto o fe je eni ti n gboran ti ti a o fi ri Jesu loju koju gba olorun gbo bi o ti n gbadura gba olorun gbo bi o ti n gbadura so fun olorun we pe o fe ki o pa omo ninu ijoba olorun ninu ore ofe olorun ninu igbala olorun titi ipe yo fi dun titi Jesu yo fi wa ko awon ayan fe lo sile bi o ba ri o pe ese ti wa si igbesi aye re so fun olorun we pe o fe je ohun nkan wonyi o fe ko won sile o fe je ti olorun ni tooto ki ore ofe olorun ki o le wa pelu re ki igbala olorun ki o le je ti re ki oruko re ki o ba le wa ni iwe iye olorun ki a ma ba se pare titi Jesu yo fi de lati mu wa lo sile gbadura olorun wa baba Jesu Christi ati baba ti wa papa adupe we pe e mu wa se akoko yi nisinsin yi ke a ba le mo ohun ti e lana sile fun wa e je ki oro yi ki o ye wa ke se fun ani ore ofe lati dide lati gboran ni kia kia bi ati n gbo oro yi adupe we pe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji lati ese ikewa eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi ti mo ti yan ki eyin ki o le mo ati ki esi gba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni oro ti a yewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi eyin ni eleri mi eyin li eleri mi ni ibi ti aka yi ni ati je ki o da wa loju
1: wi pe olorun yan awon kan ninu majemu lai lai gege bi eleri lati se eleri ohun wi pe ohun je olorun alagbara ati wi pe ko si olorun miran leyin ohun ati wi pe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni oluwa ati leyin mi ko si olugbala kan ese ikejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fi han nigba ti ko si ajeji olorun kan laarin yin eyin ni se eleri mi bi oluwa wi pe emi li olorun bi olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Kristi ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti ati ba olorun laja nipa etutu eje Jesu Kristi awa ti ati ni idariji ese awa ti emi olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa awa ti ati ni alaafia ti ati mu idalebi kuro awa ti ati di eda titun nitori iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Kristi awa ni ati so di eleri wi pe ki a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun olorun wi pe Jesu Kristi ohun ni olugbala ara aye ninu ihire ti Luke ori 24 ihirere ti Luke ori 24 ni ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi nihi ki se wi pe awon aposteli nikan ni Jesu ba soro ki si se wi pe awon okunrin nikan ni Jesu ba soro gbogbo awon ti won ti ri wi pe Jesu ku fun ese wa asin ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won won si ri ayo si kunu okan won nitori wipe agbara olorun o ji Jesu Kristi dide ati wipe aji dide fun igbala wa aji dide fun idalare wa aji dide fun idariji ese wa aji dide ki o ba le je eni ti o so wa po pelu olorun oni nisinsiyi ti e ti ri mi nisinsiyi ti e ti to ebun orun wo nisinsiyi ti e ti ri ase pe igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo o ni eyin ni eleri nkan wonyi bi o ba je ti olorun bi a ba ti gba okan re la bi a ba ti dari ese re jio Jesu Kristi o so di alore o so di ajihinrere o so di eleri ti yo ma jeri ni bi gbogbo ni ayika re wi pe Jesu Kristi ni olugbala wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati titi de opin ile aye nibi gbogbo ti omo Olorun ba lo nibi gbogbo ti a ba ti ba omo Olorun pade ni omo Olorun ni lati ma jeri wi pe Jesu Kristi ni olugbala nitori be bi o ba ti mo Jesu Kristi gege bi olugbala ti o ti gba iye ainipekun nipasẹ re ti a ti koruko re si iwe iye Olorun ti emi Olorun ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun o ti di ajumojogun pelu Jesu Kristi ati pe nisinsin yi bi o ba ku o fi orun rere sere je iru eni be o ye ki a mo wi pe enikokan wa ti a ni eri yi wi pe Jesu ngbala ati wi pe Jesu Christi o ma npese wa sile fun orun rere o ye ki a mo wi pe ati di eleri Jesu Christi wi pe Jesu ni olugbala ye ki a wo eko yi ni finifini ki a ye ipa meta wo ninu eko yi ikini eleri otito ati eleri eke bawo ni a se le da eleri otito mo yato si eleri eke ikeji iwasu ati ogbon awon eleri otito iwasu ati ogbon awon eleri otito iketa agbara ati eredi iwasu awon eleri otito ikini eleri otito ati eleri eke awon wo ni a npe ni eleri eke bi abari eleri kan yala ni ile ejo tabi ni agbole bi enikan ba wa nibi ti ati nse idajo se mo we pe bi a ba fe se idajo a nfe mo kini otito ti a le mo nipa eni ti a nfe da lejo yi boya eniyan rere ni tabi eniyan boboro ni bi eleri kan ba jade wa bi o ba si so nkan sugbon ti a wa se ayewo tabi awari re we pe nkan ti o nso oju re ko to we pe ko mo lajori ko mo idi ko si mo ohunkohun nipa nkan to nso nipa re a o so we pe iru eniyan bayi eleri eke ni ninu orin Dafidi ori karun din logoji ese ikokanla orin Dafidi ori karun din ni ogoji ese ikokanla awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke won fi otito sile won joko si di iro awon eleri eke won fi oju ona sile won ya si ona miran ti koni gbe ni debi ti an lo awon eleri eke won koni so otito to wa ni di oro ti a gbe kale nitori be awon ti won o ti iba Jesu Kristi pade won o mo itan agbelebu won o mo iwasu ihirere won o ni idaniloju iku Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa won o ni idaniloju wipe Jesu Kristi nikan soso o ni olugbala iru awon be bi won ba tile n waasu ohunkohun ti won ba n so a ka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori ikejila ese iketadinlogun eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan eleri eke ma n fi etan han jade o seese ki a ri awon to je wipe won wa bi won se le di atunbi won wa bi won se le ni iye anipekun enikan gbe ara re kale gege bi eleri a so wipe a ti fi ami ororo yan ohun lati ma waasu lati ma waasu fun awon ti won wa ona otito o seese ki iru eni be ki o ma so fun o wipe bi won ba fe ni alaafia bi won ba fe mo olorun bi won ba fe ki inu olorun ki o dun si won bi won ba n fe idariji ese o seese ki o so fun o wipe ki won ki o lo peran ki won ki o lo se sahara tabi ki won ki o be si ni fun alagbe lowo tabi ki won ki o lo ma jewo fun afaa kan alufaa kan ni ojojo satide iru awon be eletan ni won won je awon eleri eke won o mo ise irapada ti a se lori igi agbelebo nipasẹ Jesu Kristi awon elomiran won so wipe bi abari eni ti o fe ni igbala bi abari eni ti o fe bo lowo ese wipe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko esu won o so nipa ore ofe atokiwa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won so nipa iyebiye etutu ti Jesu Kristi ti o pa ara re se fun wa won so nipa eje Jesu Kristi ti wenimo lau lau fun fuju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma nri boya ninu oko ero tabi ni to fi wa awon elomiran won gbe won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won wasu wo pe awon je ri Jesu sugbon eri ti won je yi igba miran a dabe ni pe won se pe fawon eyan igba miran a dabe ni pe won fi awon eyan gegun eyi ki se wo pe won je ri awon won yi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pe ra won ni ajeri papa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se ti baba se tohun wo pe a o ri igbala e pe baba se be a o le ba Jesu joba ni kehin sugbon o mo nipa tun bi won mo nipa iye ni pekun won mo nipa bi a se le jewo se wa ki ako sile ki a di atun bi ki a di eni ki a ti yi pada won mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki ohun gbogbo ki o di otun awon wonyi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto je ki a wo iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon olooto eleri gba okan sile ki a konkon so wipe olooto eleri gba okan la nitori pe gbati eniyan ba ti wa ninu ese ti o je wipe idajo olorun ro dede lori re a si ti sami sile fun wipe eni yi bo ba ku ninu ese wipe yo lo si orun apadi idajo ayeraye iya ayeraye o bo lori iru eni be eleri olooto lo ma n gba iru okan be la kuro ninu idajo olorun eleri olooto ni o ma n fi ona imole ona ihinrere ona idariji ona idande ona igbala ni o ma n fi han eni ni o ma n so wipe eese te fe ku ninu ese yin sebi Jesu Kristi ti ku fun wa sebi Jesu Kristi ni alarinan wa sebi Jesu Kristi ni eni to n gba eri wa je niwaju olorun ohun ni alagbawi wa ti o je wipe bi a ba jewo ese wa bi a ba ko sile nitori ti Jesu Kristi a o dariji wa a o gba wa la a o fun wa ni igbe aye otun irin otun a o yi okan wa pada eyi je wipe a o di omo olorun iru eni be ti o n so fun wa bi a se le ni igbala iru eni be nipasẹ eni ti Jesu Kristi ti o le gba okan elese kookan la iru eni be ni a n pe ni eleri olooto tun wo ese ilekan si ninu iwe owe yi ori kerinla ese ikeedogbon eleri olooto gba okan sile o gba okan la sugbon eleri etan so soro eke awon ti o je wipe won je oli eke tabi eleri eke o seese o le ma lo si ile isin won odun kan odun meji o je gbo lenu won bi a se le bo kuro lowo ese o je gbo lenu won bi a se le di atun bi o le gbo lenu won bi Jesu Kristi ti o ti so aye wa di rere ti o yi aye wa pada ti o n gba oti kuro lenu wa ti o n gba siga kuro lenu wa ti o n so wa di eniyan oto ti o n so wa di ayanfe niwaju olorun sugbon eleri otito oni ma n so otito fun wa ni o ma n so pe Jesu Kristi li ona o ni iyi ati wipe ohun nikan soso le a ti fi fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo ese wa ko si enikeni ti o le wa sodo baba bi ki se nipasẹ re eleri olooto lo ma n so fun wa bee nitori be awa paapaa bi a ba di omo olorun o ye ki a le mo wipe a le di eleri olooto niwaju olowa ki a ma soro Jesu Kristi ki a ma so fun awon eniyan ni agbègbè wa ni àdúgbò wa ìtàn àgbélébò àti wípé bí a ṣe lè ra ọkàn wọn padà nínú Yohánù ìwé ìhìnrere ti Yohánù ẹsẹ̀ orí ìkẹẹ̀dógún ese ikeni dilogbon ti ese iketa dilogbon sugbon nigba ti olusunu na ba de eni ti emi o ran si yin lati odo baba wa ani emi o ti to ni tin ti odo baba wa o na ni yo jeri mi eyin pelu yo si jeri mi nitori ti eyin ti wa pelu mi lati ipilese wa ni yin ni Jesu Kristi ni o je ki a da awon eleri olooto o je ki a da won mo o ni eyin o si jeri mi nitori ti eyin ti wa pelu mi lati ipilese e je wi pe awon wonyi won ti ko ipilese won ti wa sodo Jesu Kristi eleri olooto ni eni ti o gbo ipe Jesu wi pe wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise ti a si di eru wu ole lori eyin o si ri isimi fun okan yin eleri olooto ni eni ti o ti gbo ipe yi ti o ti ko isu ati ise re sile ti o wa sodo Jesu eleri olooto ni eni ti o ko ise okunkun sile ti o wa sinu imole eleri olooto ni eni ti o ko ese sile ti o wa sodo olugbala eleri olooto ni eni ti o ko iborisa sile ti o gba Jesu Kristi omo Olorun ti igbesi aye re lati di eni otun lati di eni oto o ni eyin ti wa pelu mi iru eni be o je eri ti wa pelu Jesu Kristi oro Jesu gbe inu re o rin irin ti o ye irin fun awon omo ijoba orun iru eni be ni a so pe eyin yo si je eleri mi nitori pe eyin wa pelu mi lati ipilese je ki a wo ise awon aposteli ise awon aposteli ori kejile logun ese ike dogun ise awon aposteli ori kejile logun ese ike dogun ki iwo ki o le se eleri re fun gbogbo eniyan ni ohun ti iwo ti ri ti iwo si ti gbo bi a ba n pe eniyan ni eleri o je wipe o ti ri nkan kan o si n se eleri ohun ti o ti ri bi eniyan ba lo si ile ejo bi won ba so wipe se eleri ni o si nkan ti a n so to ba so pe bee ni won ni se o wa nbe ewo lo ri ewo lo gbo ewo lo sele bi o ba so wipe mi o ri nkan kan mi o si gbo nkan kan mo kan n lo loju titi ni ọkùnrin yìí ló wá pè mí ó pé mo ní ẹjọ́ nílé ẹjọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ wá ṣe ẹlẹ́rìí mi àwọn ni ẹlẹ́rìí èké ló fẹ́ ṣe ojú ẹ̀ ò rí nǹkan etí ẹ̀ ò gbọ́ nǹkan kí o sí bẹ́ẹ̀ nígbà tí nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ ó ṣe lè ṣe ẹlẹ́rìí ṣé owó tí wọ́n sọ pé ọ̀gbẹ́ni yìí ní ṣé ó fún ọ nínú ẹ̀ rárá ṣé o jẹun nílé ẹ̀rí rárá ṣé o bá a gbé rí rárá ṣé o ti ní nǹkan kan tó pa ẹ̀wọ́ àti ẹ̀pọ̀ rárá o lè ṣe ẹlẹ́rìí nígbà náà gba tó o ti ìbá Jésù Kristi pàdé àlàáfíà tó ní o ti nínú ẹ̀ oore ọ̀fẹ́ tí Jésù Kristi mú wá o gbà nínú ẹ̀ ìdáríjì tí Jésù Kristi ń fúnni lọ́fẹ̀ẹ́ o bá pàdé àti ayọ̀ ọ̀run tí Jésù Kristi máa ń fúnni nígbà tí a bá dé ẹni ìgbàlà o tí ì tọ́wò o bá Jésù jẹ o bá Jésù mu o bá Jésù gbé o lálàáfíà pẹ̀lú Jésù orúkọ rẹ ò tí ìwọ inú ìwé èyè níbi tí orúkọ àwọn ọmọ ọlọ́run níbi tí ó wà ọ̀run ò mọ̀ ọ́ sí atẹ̀ sí ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi Jésù Kristi kò mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn òun ìwọ pàápàá ò jẹ́ àlejò ò jẹ́ àjèjì sí ọlọ́run èwo ló fẹ́ jẹ́rìí ẹni tí a bá sọ pé ó jẹ́ ẹlẹ́rìí ó jẹ́ wípé ojú rẹ̀ ti rí nǹkan ó ní mo ti sọ ẹ̀bùn iyì ọlọ́run gbé inú mi ìgbésí ayé mi ti yí padà ọjọ́ ológo kan tí mo bá Jésù Kristi pàdé mo gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni bí mo ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni à ń dá mi lẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ọlọ́run ló rán mi létí pé òwò sojí ńkọ́ ẹni tó ń bú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ìwọ tó jẹ́ pé ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ èbú ni ó wí pé kò sí bó jẹ́ ọba bó jẹ́ ìjòyè ó bu ni ìwọ tó jẹ́ pé ìjà ńkọ́ o lè ńkọ́ àrán kan ńkọ́ ìwọ tó jẹ́ wípé ìbínú ò kúrò nígbèsè ayé ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni mo lọ sórí ikùn mi mo sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà àdúrà yìí ni mo gbà kí ẹ̀mí ọlọ́run fi ń bá ẹ̀mí mi jẹ́rìí wípé mo ti di ọmọ ọlọ́run kíá ni ayọ̀ ìgbàlà sọ nínú ọkàn mi kíá ni ẹ̀rín bú jáde lẹ́nu mi k ki ani awon ikorira ti mo ti lokan tele tele gbogbo opora awon ti mo ti n ba ja tele tele mo ti lo ba won laja wi pe ah e ma binu o ise ituni o nisisin mo ti di omo olorun o emi to je pe mi o ni ayo lati aro sule ri ni ayo olorun lo gbe inu mi bi mo n lo mo n ko ni bi mo ka bibeli be ni mo ni ayo ju be lo mo ti ba jesu pade iru awon be ti won ba jesu pade ti oju won ti ri nkan.

sasile fun wa wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo e je wo pe a nwa su ihinrere oni o so fun ani ese iketa bi ni adota oni ati ki a wa su ironu pe wada ati idarije ese le oruko re ki a wa su ironu pe wada ati idarije ese le oruko re ki se ni oruko ijo o ki se ni oruko alufa opolopo ni won ma nse asise o ya mi lenu wipe awon elomiran won ma daruko alufa ju oruko Jesu Kristi lo awon elomiran wa ro wipe won ma alufa ju bon se mo Jesu bi a ba so wipe aje omo leyin Jesu oruko Jesu gbodo kuro lenu wa elomiran oluso agutan o gbo nkan ti Paul apostle so oni se emi ni a kan ma gbelebo fun yin tabi apolo ni a kan ma gbelebo fun yin oni Jesu Kristi ni a wa su re gege bi olugbala gege bi eni tin dani lare gege bi eni tin dani sile ko lowo ese gege bi eni tin fun ni ori ofe lati oke wa ki a ba le bo lowo ese bi a ba nso wi pe aje ajihin rere aje eleri Jesu aje agbenuso fun olorun wipe ati fun wa ni olugbala eyi je wipe kiyesi daadara o a nwa su ironu pe wada ati idariji ese li oruko re awon elomiran ninu awon ijo kaakiri won ma lo ba awon alufa awon baba asale ninu ijo won lati dari ese won di won won so wipe awon ti lo ni ojo Saturday lati je wo ese won fun lagbaja tabi lakasogbe sugbon awa ki je wo ese fun eniyan sugbon o je ki o yi o bi o ba se mi o sese ki wa soro mi pe arakunrin e ma binu o ki n to mo Jesu tabi nigba ti mo di apeyinda tabi nigba ti mi o kiye sara ti mo ja fara ninu irin igbagbo mi mo soro bayi mo se bayi si yin e dariji mi ati so fun awe pe bi a ba bi enikeni ba se wa tabi ba je ya awa lase eniyan ki a so fun pe dariji mi o a si dariji wa yi la n pe ni atunse sugbon o se mi gege bi oluso agutan o se mi gege bi arakunrin o wa n ba mi lati jewo ese re fun mi olorun la n jewo ese fun nitori pe idariji ese o wa ninu oruko Jesu bi a ba kepe oluwa bi a ba so fun wipe a n fe igbala a n fe ki o dariji wa nipasẹ Jesu Kristi ni a ti le ni igbala gba ti o ba waasu bee gba ti o ba so fun awon eniyan bee wipe nipasẹ Jesu Kristi ni a ti le dari ese won di won eyi je wipe o je eleri olooto sugbon bi a ba waasu bee emi olorun lati inu iwaasu wa a mu iwaasu yi a je ki o fun elese ni idalebi okan eni to n kaakiri ti o n se agbere ti o n se pasaga eni to n kaakiri gege bi eni ti n ja gege bi eni ti n jale gege bi eni ti n ja ile onile bo ti re leyin eni ti n kaakiri to je pe oporo ni omuti ni o n je bo kaakiri gba ti a ba soro olorun oro olorun yi a fun iru eni be ni idalebi okan a fun iru eni be ni idalebi fun awon ese ti o ti n da yo si ronu pada yo si bere idariji nipa oruko Jesu Kristi ati nitori etutu ti Jesu Kristi ti o se fun wa sugbon iru ogbon wo ni eleri otito ni o ye ki o lo bi a ba n so nipa ogbon eyi n so bi a se n gbe oro kale se o mo wi pe elomiran ko mo bi a se gbe oro kale o seese boya o ti di atunbi o seese o ti bo lowo ese o seese o di omo olorun sugbon bi o ba fe waasu fun awon elomiran ko mo bi a ti gbe oro kale o seese ki o kan ri iya re ki o ri wo pe iya n toju o n tomu o n letiro o n da ikana si o seese ki o ri wo pe iya o ko gbo awon oso aye yi o ko kora ko si mo bi a ti waasu oro olorun a n so pe mama gbogbo nkan te se ise esu patapata gba orun apade ojina si yin iwaasu ko yen eni to n di adajo yen ki se eni to fe dani lare yen ki se eni ti o fe ki mama ki o ri oju oluwa o fe mu mama binu ni gba to ba n so be o se se elomiran boya baba lojoko kale lo gbe oti tira o be si ni mu oti o si ni omo lo kawe o ni ọmọ bá sọ pé ìwé kíkà ò tiẹ̀ tí ìtàsíkò
Baba, mo fe wasu, nitori mo fe se eleri. Ninu ile yi, Olorun ti gbe mi dide, gege bi eleri, oti temo yi, igo kan sojo. Yo mu ilo si orun apadi, ti ti ayeraye, iru eni be ki se eleri o looto. Nitori iru eni be o fe so nipa Jesu. Iru eni be, on le awon eniyan jina, si hi rere, tabi o se se, boya se lan lo, loju titi, asi ri enikan. O je lara awon obirin wonyi ti won fe awon ti won fe ta ara won fun owo won je awon ti won ma nse agbere ton ma gba owo lowo awon okunrin iwo to so pe o ti mo Jesu oni itara sugbon itara odi ni obaduro lo so pe iwo mo birin ki lo n wa legbe titi lo so pe bo to ba fe pe mi kin ba olo le mo fe mo le ba olo o wa so pe emi omo olorun le mi deeper le mi nlo omo orun apadi ni wo nitori e to nse yi orun apadi ni bo ba kuro nbe a so pe mo waasu re loni pelu igboya mo waasu fun odo mobirin yen o da mi loju pe to wa je en to ma ni igbala ni o ye ko ni igbala loni o waasu ihin rere o fi ogbon o fi gbe oro yi kale je ki a wo ninu bibeli awon ti o je wi pe won dese ti olorun si lo awon kookan lati je ki won ki o ni idalebi ese won akoko si fun wa lati wo bibeli lati wo awon ese won yi sugbon wo ma daruko won ni kokan bi o ba je oluka bibeli yo ye o daradara soran ti wi pe awon arakunrin josefu won da ese to je wi pe o buru lopolopo nitori pe won ta aburo won won ta si egypt won ta fun awon ara ismaili nipase be o wa tun lo si Egypt iya popo ni o je Joseph gba to ya awon arakunrin re won yi won wa si Egypt lati ra onje won ti gbagbe ese ti won da tele tele o ri ni gba ti won de be Joseph mo won o fe ki awon won yi ki won ki oronu po ada o fe ki won ki o ni ori ofe.

0: ni oruko Jesu ni agbadura.
1: Amen.
2: Ori 119 ese ikesan ona wo ni odomokunrin yo fi mu ona re to ko se kiyesi oro Olorun a fe bere fun lile se ateyinwa lati le je ni to ngboro si gbogbo nta ba ti gbo lasale yi bere lowo Olorun ki Olorun ko fun eni lile se atoke wa mo ni lo ipa atoke wa debi pe gbogbo oro ti o gbo ni asale yi nipase baba wa ninu Oluwa awon oro won yi yo wonu okan mi efun ni ipa lile se yi kin le kiyesi gbogbo oro ti e ran si ijo nipase ran se yin ni asale yi gbadura fun ara re mura okan re sile o se koko ki o mura okan re sile a nlo lati ma wo kaakiri a wa si bi nitori ohun to se koko to se pataki ki a si le gba nti Olorun ni ni ipamo fun wa ni oruko Jesu ni agbadura ni oruko Jesu ni agbadura orin wa wanne ese ikokanla oro re ni mo pamo ni aya mi ki emi ki o ma ba se si o ibi to dara julo lati pa oro Olorun mo ninu okan eniyan o gbadura pe ki o se se fun satani lati ji oro Olorun gbe ninu okan re lasale yi pe esu oniraye lati ji oro Olorun gbe ninu okan mi oro ti Olorun yo mu wa fun ijo ati fun iwo ege bi olodan ni pe ki o se se fun satani lati ji oro na gbe ninu aye re gbadura ko fi are le Oluwa lowo ni oruko Jesu ni agbadura je ki n gbo ami nda ṣugbọn ki eyin ki o je oluse oro na ko ba se je olugbọ nikan ki e ma tanra yin je Jacob orikini ese 22 ni yi gbigbọ oro Olorun lai gboran si yo je itanre ni je wa gbadura fun are pe ohun to fe gbo lasale yi yo ni ipa lori aye re isoro re erongba re iwasire ati sesire si awon eniyan ni gbogbo iha igbe aye re pe oro ti wa gbo lasale yi yo nipa lori aye re gbadura pe Oluwa oro ti won gbo lasale yi aigbe aye mi yo ma fi ipa oro yi han yo si fara ni gbogbo iha igbe aye mi ni oruko Jesu ni agbadura je kin gbo ami nla Jeremaya ori keta ese ike edogun emi o si fun yin ni oluso agutan gege bi ti inu mi ti yo fi ma ti oye bo yin a fe dupe lowo Olorun fun ebun oluko wa baba wa ninu Oluwa eni bi okan Olorun loni won ko ijo pelu ogbon pelu imo e je ka dupe lowo Olorun pe Olorun fun wa ni oluko ti won ti mura tan lati ko ijo ni ogbon ni ima ti oye Olorun ti bukun fun wa gege bi omo ijo Deeper Life kaakiri gbogbo agbaye pelu oluko ni ati iranse Olorun to ga a fe gbadura gbogbo ijo lapapo kaakiri gbogbo agbaye a o jowo ara wa fun oro na lasale yi a o jowo ara wa lati le gba oro na ti we a o fi fun wa ti a o ko wa a fe gbadura pe imo ati oye ninu oro na lasale yi yo so igbe aye gbogbo omo ijo dotun kaakiri gbogbo agbaye ko se ni ti o ko oro na lasale yi a o je olugboran to n gbo to si n fi soju se eyi o si mu isodotun ba igbe aye wa ni bikibi ti a ba wa ni oruko Jesu ni agbadura je ka se ami nla baba wa dupe lowo yin lasale yi a dupe fun oro yin a dupe nitori pe e mu wa si abe ese yin lati wa keko a dupe fun baba wa ninu Oluwa ti e fun wa gebi baba oluko ni a gbadura pe lasale yi ko si emi ti o taku oro na bi oro na se n wa yo sise ninu okan eni kokan wa e si fun wa ni ore ofe lati je olusi oro na e bukun fun ipejopo ti asale yi ki e si ran wa lowo lati ni iwasi ti o dara niwaju Olorun Olodumare ni oruko Jesu ni agbadura amen. E je ki agbadura. Aba wa ni orun a fe dupe lowo yin lekan si. fun bi e ti mu akojo wa po liwaju ile kan si adupe fun ti e o se ninu aye wa aba a nbere pe lale yi eni kokun wa ti a wa ni bi atawon to si nbo lona e o se won akanse ninu aye wa lona akanse loruko jesu e se won oluwa nitori pe e ti da wa lohun ni oruko jesu ni agbadura

dile aboya manese ni a fi golani ni basani fun pelu igberuko re ati astoretu pelu igberuko re ati latinu eya isakari kadesi pelu igberuko re deborati pelu igberuko re ati ramoti pelu igberuko re ati anemo pelu igberuko re ati latinu eya seri masali pelu igberuko re ati abdoni pelu igberuko re ati akoku pelu igberuko re ati reobu pelu igberuko re ati latinu eya naftali kadesi ni galili pelu igberuko re ati amoni pelu igberuko re ati kritiajamu pelu igberuko re fun iyoku awon omo mirari ni a fi rimoni pelu igberuko re fun tabori pelu igberuko re ati inu eya sebuluni ati ni apa keji jordani leti jeriko ni ihariwa jordani ni a fi beseri ni ageju pelu igberuko re ati jasa pelu igberuko re fun won lati inu eya rubeni ati kademoti pelu igberuko re ati mefati pelu igberuko re ati lati inu eya gadi ramoti gladi pelu igberuko re ati manaimu pelu igberuko re ati esboni pelu igberuko re ati jaseri pelu igberuko re o sese tetisi si oro olorun bi ati kan ninu oro olorun ohun ti a ti gbo eje ka mu lo siwaju olorun ninu adura eje ka dide duro ba olorun soro o ti ri ase o ti ri ikilo o ti ri apere o si ti ri itoni ti a ni lati tele awon ileri to ye lati dimu gbadura fun ore ofe pe iwo yo se gege bi o ti ko lati ninu oro olorun ni oruko jesu ni agbadura awa ni deduro bi ati mu idamewa ati ore fun oluwa ohunkohun ti o ti mu wa fun olorun na soke bi ati gbadura nipa re bibeli so fun wa pe o ni ibukun ninu ju ati fifun ni ju ati gba lo baba wa ni orun adupe lowo yin tori pe fun wa lanfani lati le fifun yin lati wa josin fun yin agbadura pe ohun ta mu wa yi e o gba e o si bukun fun e o si lo fun ogun yin e sin baba ni oruko jesu ni agbadura amen. Eje ka fi sinu apo ti won gbe koja lo ni egbe wa.

0: There is a power that has never stopped moving.
1: Agbara kan wa iko dekun ati ma lo kaati lati ilu de ilu opolopo igbe aye ni ati fowo kan nipa agbara Olorun ti ko se tako nipa se Jesu Kristi oruko Jesu iyanu nbe ninu oruko na agbara wa ninu oruko na ijegaba wa ninu oruko na to na akoko lati lo sinu isodotun miran anfani miran niyi lati gba isodotun agbara Kristi isoji kari aye pelu oluso agutan kumoyi yo wa si ota ni Ogun State afẹ ka dara pelu awon iranse Olorun olukoni iranse Olorun eni ti iranse Olorun ntesu lati ma kede irere Kristi on yi aye awon ni pada ka kiri gbogbo igbe aye isodotun plekunrere nipasẹ Kristi ni ojo 24 si 30 ojo ni ago mefa ni role ni African Grammar School ni ofa ni Ogun State awon eleto ilera na ni won ti gba opolopo ifowokan iwosan ati ikanu lati je iranlowo fun won ati ebi ati awujo ni ti iran to nbo bakan na fun ti awon odo ifagbara woni fun awon odo ati awon omo ileewe to se jade eleyi yo wa saye bakan na ni lati fi agbara wo won fun e ti o ga lati ni iriri lati le lo siri ipele ti o ga eni ti a sodo ton lati ge odiwon kuro ni ojo kokan de ni ogbon ni osu kejo yi ni Anglican Grammar School ni Ota ni Ogun State asiri pe ijo yi pada sugba agbara Olorun ko yi pada je olukopa ninu is awon ipejopo awon eniyan Olorun ti de onigbagbo ni ojo tadi ni ogbon ati ikeje de ni ogbon osu yi bakan na ni ago mejo ni owuro ni ati Pentecostal Mission Church ni Ogun State ni yo ti wa saye eleyi ni ohun ti o je akoko tire isoji GCK erere fun gbogbo eda iwe mimo lekun rere ni gbogbo re o je ifihan Olorun fun eniyan ko si idi fun enikeni lati wa ninu okokun nitori pe a ri pe ifihan to te gbekele wa latodo Olorun ati itoni Olorun lati ni imo nipa ti Olorun nipa ti eniyan ati nipa ti aye ti a wa ninu e lakoko ta wa yi ati fun ojo waju wa Olorun kan na to da orun ati aye o je Olorun ogbon lati mu gbogbo lati da gbogbo oke ati gbogbo okun ati on gbogbo eyi ti a foju ri on gbogbo ta ri on lati je Olorun ologbon julo Olorun ologbon to si daju o ni ete fun awon to da fun awa eda owo re bawo le stage fe di mimo lai si ifihan latodo Olorun awon ologbon won le te akaba pelu ete lati de otito orun sugbon akaba to ga julo o le je ti o lodiwo ti ko le mu eniyan lati nu aye lo si orun kle pe ko si le mu ki eniyan ko wa lati orun wa sinu aye yi eniyan nile ifihan Isaiah 34 ni ese ikerindinlogun o so fun wa nibe yi pe e wa inu iwe mimo nto na so fun ayi pe oro Olorun ni iwe owe na le to wa lowo re eyi ti an ka ta n keko ni gba re gbogbo o ni e wa inu iwe mimo ki e si ka an lati ka bo ba wa ni owo re ti o ko ka kini anfani ti o se fun o to ba wa ni owo re ti o keko ninu re ti o ko gbagbo ti o sayewu awon awon koko to wa ninu oro Olorun ire ni yo se fun o tori be lo so fun ayi pe e wa lati inu iwe mimo esi ka oni okan ninu won yi ko si ye ko si okan ti yo fe ekeji ku nitori enu mi oni o ti pase emi mi ni o si ko wonjo o nso nipa bibeli mi mo oni eyi wa lati odo Olorun ifihan lati odo Olorun fun ra re ni o wa nso fun agbangba wi pe ogbo oro to wa nibe gbogbo n to wa nibe gbogbo re pata ni yo wa si imuse oni ko si okan ti yo kuna ti ko ni wa si imuse ko si ileri kan tabi aso tele kan ko si awon idajo kan tabi ifihan kan eyi ti a ri ninu iwe mimo yi ti yo kuna gbogbo re ni ko si ti yo kuna nitori na eyi ni pe bi o ti n ko gbo papo bi o ti n so won papo mora won eleyi a ri pe a yo wa si imuse bi yo wa si bi si yo wa si imuse titi di eyi to keyin alpha ti omega ipilese ati opin gbogbo n to wa ninu oro na oni yo wa si imuse oni ko si eti ko ni wa si imuse tori pe enu mi ni o ti pase re nitori na o n so fa pe eleyi ni ohun ti o wa lati odo olorun ti olorun mi si enu mi lo pase re emi mi si lo n sakoso re bi o ti n ka ninu majemu lailai o n ka ninu majemu titun bakan na pe iwe mimo yi ti se oro olorun afifun olorun funra re timothy keji ori iketa gbogbo iwe mo ori keta ese ikerindinlogun timothy keji ori keta ese ikerindinlogun gbogbo iwe mo lo ni imi si olorun majemu lailai ati majemu titun gbogbo iwe ninu mi gbogbo ori ninu bibeli gbogbo ila ninu bibeli gbogbo oro ninu bibeli nitori pe jesu oluwa so fa pe oro ohun aye yo re koja sugbon oro olorun eyi ke inu re ki yo salai wa si imuse titi gbogbo re yo fi se gbogbo ta ti ko sibe lati ibere titi de ipari gbogbo iwe mimo tori be ni o gboro fi ko eke si egbe kan pe mi o gba eleyi gbo mi o le simi leleyi mi o bu pele gba o je ta le gbekele gbogbo re e to jagun e to kere gbogbo iwe mo ni a fi fun ni o si ni ere fun eko o ni ere fun eko awon ere to ga julo to le ni nipa kikeko oro olorun ni o to na a o kan keko lasan a nko majemu lai lai nikan a kan duro lori orin dafidi nikan tabi ka ma ka iwe owe nikan a o gboro ma ka nipa itan nikan gbogbo re la nka nitori po gbogbo iwe mo ni o ni mi si olorun gbogbo iwe mo yi gbogbo re papo gbogbo ipa re ni o ni ere fun eko bi o ti n ko wa to n gbe wa sise n tele gbogbo oro olorun o ni awon oro olorun yi bibeli lekun rere yi ni o ni ere fun eko o wa so fa pe bu ibani wi igba mi ran wa awon nkan kan wa lati satunse re lati mu kuro ninu aye wa lati sawari re ninu aye wa lati parun kuro ninu aye wa o ni ere eko ni pe nigbati o ba wa si waju oro olorun o ka oro olorun bo se nka iwe to nfi n boya ti science boya ti iwe imo isiro rara ti ko ni ipa kankan ti ko mu iyipada tabi isoro tun ba aye eniyan o ni ere fun eko fun ibaniwi bakan na fun itoni fun ikoni awon nkan to ye ka tun se awon nkan won to ye ka mu to ninu aye wa oro olorun o ni ere fun gbogbo nkan won yi o ni fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo fun ikoni to wa ninu ododo bala fe mo odiwon ododo bala fe mo odiwon iwa mimo bala fe mo odiwon iwa mimo ati iwa okan funfun oro olorun lo ma si paya fun wa nitori pe oro olorun ohun temi ro pe o to o le so pe ko to ohun to le so pe je iwa mimo ati iwa funfun emi le ni ero miran a ni ero to yato sira won lai si agbekale oro olorun yi gbogbo iwe mimo ti a fun nipa imisi to ni ere fun eko fun ibaniwi fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo o wa so pe ete di eleyi o ki eniyan olorun omo olorun onigbagbo ki o le pe ti a mura sile patapata fun ise rere gbogbo bi a ti n ko gbogbo ejo papo ninu odi mowo awon nkan to se pataki awon nkan to di mu ninu aye yi titi o fi de aye raye o si le wa nibe oro yi oni yo da wa lejo ni ikeyin ojo ohun ti a si lati reti bi olorun yo se idajo bi olorun yo se dojuko awon elese bo olorun yo se san awon elesan olododo ni esan ni ikeyin ojo gbogbo re lo wa nu oro olorun o je ifihan latodo olorun mo gbadura pe gbogbo wa pata a o je alabuko fun ninu ifihan yi ni oruko ti jesu a gboro ri pe a lu opolopo akoko lati le sasaro lati jiroro lati sasaro nu oro olorun yi ki a si faye gba lati wewa mo lati so wa di pipe tori be la fi nlu akoko lati gbadura mo fe ro wa pe gbogbo n ta n ko yi wa di oju wa dide duro wa gboju soke si olorun ma je ki ohun koko pe akiyesi re ko lodo olorun wa lo siwaju olorun pe mo dupe lowo olorun fun bibeli yi to ba te je pe yen nikan lo le so wa so niwaju olorun a nlo lati gbadura afẹ dupẹ lọwọ ọlọrun lakọkọ fun fifun wa ni bibeli itoni ka to fi aye yi sile itoni to se koko eyi ni oro ọlọrun o fun wa ifihan to kun rere eyi ti o to wa lati nu aye yi titi a o fi di ọrun eyan koja lo ọpọlọpọ lo ti gbe ti won ti koja lo lairi bibeli awọn kan duro lori apa kan ninu re sugba wa lanfani awa ni ekun rere bibeli to peye to peye lati so wa di pipe lati mu pe ka le ma rin pelu olorun ni ododo ni iwa mimo e je ka dupe lowo olorun anfani nla lo je fun wa a gbodo fi ope fun olorun ki se pe fun wa ni bibeli nikan o tun fun wa ni oluko ni latodo re wa oluko ni lati odo re wa laarin opolopo awon eniyan lati ko ati lati tumo re fun wa anilo lati gbadura ki la ri loni ibi ida awon to nwa si ojo isinmi ni won nwa si eko beli idaji ni awon to nwa si ojo eko beli afẹ gbadura pe ki olorun ko fun wa ni ipo ngbe to jinle ati ipe bi to jinle fun oro olorun eyi ti yo ran wa lo lati sare gege bi ti igbani si ipade eko bibeli ojo aje e je ka lanu ka gbadura si olorun fun awon okan to faye won fun oluwa ni akoko jisike pe ki olorun ko fun won fun ni ipo ngbe fun oro olorun kan na ipo ngbe ti ohunkohun ko le pare ti o le mu kuro pelu awon nkan won miran ti ko je ki awon elomiran ko le wa seko bibili anlo lati gbadura olorun yo so waji yo so gba awon onigbagbo to kuji won le mo ise pataki oro olorun je ka gbadura pe olorun ko ni faye gba iyan oro olorun gẹ́gẹ́ bó ti sọ nínú ìjọ wa ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí báwo la nílò láti gbàdúrà jẹ́ ká gbàdúrà pé ọlọ́run yóò mú kí ọjọ́ olùsọ́àgùntàn wa kó jágùn débi pé wọ́n ó sì lè tẹ̀síwẹ́ láti máa kọ́ wa títí a ó fi dàgbà dé ìpele tí ọlọ́run fẹ́ kí a dé jẹ́ ká gbàdúrà papọ̀ báyìí ọlọ́run a mọ rírì ore yín fún ọ̀rọ̀ tá a ti gbọ́ a dúpẹ́ fún ìwé mímọ́ a dúpẹ́ fún olùkọ́ni wa olúwa gbàdúrà pé bí a ti ń si lójoojúmọ́ ẹ ó kun wa ẹ ó pèsè wa sílẹ̀ fún ọ̀run ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ yóò wà nínú ọkàn wa yóò sì mú àwọn ènìyàn mímọ́ tí ẹ fẹ́ kí wọn kó wà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ti dáhùn àdúrà wa ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà àmì.
2: Àmì mìíràn bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ mú wa lẹ́ẹ̀kan sí sí ẹ̀kọ́ bíbélì yìí láti mọ darí àti mọ tọ́ wa láti mọ kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀mí yín sì wà ní síbẹ̀ tó ń kọ́ wa tó ń darí wa ní ojú ọ̀nà náà ti iyì ọ̀nà iyì à ń bèrè olúwa wípé kẹ jẹ́ ká tají bí a ṣe ń tẹ́tí tí à ń kọ́ ẹ̀kọ́ lálẹ́ yìí kẹ sì ràn wọ́n lọ́wọ́ olúwa láti gbégbé ayé yẹn han gbogbo ayé àti láti pòǹgbẹ pé kí àwọn ẹlòmíràn wọ́n lè kọ́ pẹ̀lú wa wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú wa ẹ ṣe olúwa torí pé ẹ ti dáhùn ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Àwọn sí Exodus orí kẹtàlá 13 láti ẹsẹ̀ ìkíní títí dé ẹsẹ̀ ìkejìlélógún 22. Orí yìí ó ní ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò àwọn ọmọ Ísírẹ́lì láti ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wọn títí de opin bi ti won lo irin ajo to gun bo ti ko jin to o ma nbere pelu igbese kan igbese akoko yi la ngbe yewo lale yi awo itoni tabi idari atoke wa lo si opin ologo opo nkan la ma ko gẹgẹ bi onigbagbo pe bo se da tun bi to si jade kuro ninu igbekun ese to si nlo ninu irin ajo aye yi orin ajo lo si opin opin to dara opin ta reti epin to ni leri ninu pe wa pari pelu olorun loju koroju nigba to ba de nu ogo gbogbo igbese igbese kokan ojo kokan olorun ndari olorun nto ni ni akoko yi awon israeli won fi egypt sile o ni ofin mewa o ni apere ilana ti ododo ti olorun gbe kale nigbo se ohun ti won ni o ni iriri pe won lo lati nu kusinu iye akobi won ni gbogbo ile na ni ile egypt won ti ku bayi okan to ba de ese o gbodo ku awon na ibaku sugbon olorun o lana nipase eje odo agutan o ni ti mo ba ri eje na emi yo reyin koja arun iku na angeli apanirun ko ni wo ile won lati pa won run tori na won mori bo lowo iku won wa wa sinu iye nigba ta ba da tun bi ati bo lowo iku nipa temi iku temi ati bo lowo iku idajo ti iku ati bo lowo iku iyan ni pe ani iyapa ti okan kuro ninu odo olorun igbe emi eyan awa sinu iye bayi awa sinu iye ani pekun iye aye raye nipa gbigbagbo ninu Jesu Kristo Oluwa didi atunbi o ni ibere ki sope o ni ibere irin ajo to jina yi irin ajo ririn pelu olorun kama rin ninu imole ririn ninu awon ofe oluwa kama rin lati wo oluwa ninu gbogbo irin ajo yi a ma to wa a ma dari wa a ran wa lowo o si alatileyin fun wa o fun wa ni ore ofe lori ore ofe titi ti a fi de opin irin ajo wa na itoni tabi idari atoke wa lo si opin ologo exodus ori ketala ese ikini ati keji ese ikini oluwa si wi fun mose pe ya gbogbo awon akobi soto fun mi ya won soto gbogbo akobi ya won soto fun mi gbogbo yi ti se akobi ninu awon omo israeli ati ti eniyan ati ti eran ti emi ni won se akobi ti ibaku sugba pa won mo ninu eto irapada pe olorun fun ara re to seto fun won o nitori pe won oku yi mo fi oju rere ba won lo mo fun won lore ofe mo gboju fo gbogbo n to ti koja mo ti gboju fo idajo eleti ba wa sori won bayi won ti gba ati gba won la ati yo won ati daabobo won ati pa won mo bayi won wa je temi on kan na o la so nipa nikeni to ba di atun bi abati ku abati sonu titi aye raye sugbon olorun ninu anu re olorun ninu ore ofe re o ti ra wa pada o ti gba wala o ti mu wa jade wa sodo ara re ko ba le je pe a o ni ri iku temi mo iku ayeraye iku keji eleyi ti yo wa sori gbogbo awa lai gbagbo lope aye nitori eleyi bayi bayi awa bayi patapata ati di toluwa ajowo aye wa foluwa ki se ni ibere koko igbala nikan sugbon ni gbogbo ojo aye wa to ku ti a fi kuro laye patapata bayi adi tolorun patapata o meta la fe gbe yewo ninu ori akoko sise itoni ise ologo ti dande re ekeji mimu awon eyan tin dagba dagba pelu ifareniji iketa oni idari tabi itoni sinu atubo to ologo pelu apon wo akoko ni be bayi akoko oni sise itoni tabi dari ise ologo ti dande re eleyi la ri ni ipa akoko ori yi ori ketala ese ikini didi de keje o fe ki wo kesin ti won ti se orere to ti se nipa idande won eje ko eleyi ni eka meta akoko oni fifi igba gbogbo ma se akoko ni mimo mo akoko fifi mimo mo fi ohun akoko fun oluwa ekeji fifi igba gbogbo ma se iranti ipinle itusele re iketa kiko gbogbo ohun ti o fi ara jo iwo kara sile patapata akoko oni mimo mo keyin mo mo fi ohun akoko fun oluwa o so fun wa ni exodu ori keta laye o so fun wa ni ese kini oluwa si wi fun mose pe ese keji ya gbogbo awon akobi soto fun mi gbogbo eyi ti o se akobi ninu awon omo israeli ati ti eniyan ati ti era ti emi ni se yen ni pe gbogbo awon yi bayi pata pata o je toluwa nitori o rere ti igbala irapada eleyi ti oluwa to ti se bayi won gbodo mo mo gege bi enikokan ki won mo mo pelu atokan wa ki won fi ohun akobi omo akobi fun oluwa ki la wa nko ninu eleyi nipa iwo ati emi na ohun ta nko oni pe olorun bayi ohun lo ni wa gege bi eni atorun wa nitori igbala nitori irapada nitori ore re lori aye wa to da wa si to yo wa kuro ni egbe nitori eleyi ohun lo wa ni wa pata pata like sibi kankan ohun ni akoko ninu aye wa Matthew ori kefa ese iketa le logbon Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijobo olorun na ati ododo re ohun ni o ni ipo akoko ninu aye wa ati nta koko do ma gbaro ninu aye wa kini le tumo si nipa ka fi we nkan tara nigba to ba gboro olorun ipenija si wa ibere wa wa ninu okan re pe bo ni mo se se leyi igba wo ni mo se leyi ohun to ro yen ki se bo se nipa lori mi tin ba se rara o ohun to gbodo gbaro ni pe olorun lo gbodo gba ipo akoko ko te olorun lorun eleyi ni nti olorun bere eyi ni ohun ti yo mu ki ijobo olorun ko gboro nitori eleyi emi mo se emi ko ni eni akoko ti won mo gba ti roro ti won layo iyen ko ni bere na nko la koko se eleyi o mu mi wa si oju rere awon eyan iyen ko lo koko gbodo gbaro se eleyi yo je kin ni ilepa mi nu aye ko wa si muse iyen ko no gbodo koko ro kini n to tumo sinu aye re nigbati olorun ba gbe ipa akoko nigbati olorun ba je eni akoko oni pe eleyi ni won akoko ni okan olorun mo si je ti oluwa patapata n o ma gbe fun ara mi o gbe fun ara re o n gbe fun ipeninja o wa lati gbegbe aye ododo ti n ba se leyi nibi ise lati gbegbe aye ododo bawo ni eleyi se ma nipa lori mi iduro mi igbega mi eleyi ko ni o akoko ti o gbodo gbaro olorun o ni akoko o pare wa mo o fo ni ya ni pekun o si fe ko fi ohun si ipo akoko o ni ma o ba ti ma gbe ko wa laye ti ki ba se pogbo la to ye to ra o pada o si ra o pada nitori eleyi nibi ise mo se leyi boya o yan fe tabi won fe awon ko ni wa akoko ti mo ngba ro ba fowo si bi mo fowo si eleyi ko ni wa akoko ti ma ro eleyi yo fun mi ni igbega eleyi yo gbe mi ga iyen ko ni wa akoko to gbodo ro o wa akoko to gbodo gbaro o ni olorun fi si ipo akoko oro olorun ti wa lori atunse tun kan yi se tun eleyi na se o tun se nu aye re tun to lodi se ohun to lodi to ti se mu to bayi ohun to lodi to so mu to bayi igbe aye iro to pa tun se bayi bawo ni le se nipa lori mi o lati mo ni bawo leleyi o se nipa lori mi igbega ti mo ni bawo leleyi yo se nipa lori mi oruko rere ti mo ni iyen ko ni akoko to gbodo gbaro ni nkan to ba sele olorun ni akoko to gbodo gbaro o fe eleyi o nbere eleyi o nbere fun eleyi o so pe kin se eleyi eleyi lo si pa te lorun nitori eleyi ohun to je ipo akoko to kodo ro ni tori be wa wa tesiwaju lese kese wa se leyi ti se atunse e lo si gbogbo aye ke ma wa su irere fun gbogbo eda gbogbo wa su irere ka wa su irere faye bawo ni leyi se ma nipa lori mi iwo ko ni eni akoko to ro fifi olorun si ipo akoko ko fi olorun si eni akoko tumo si pe nigbati ipe ba to wa ki se se eleyi yo mo tako eto mi eleyi yo mo tako nti mo nlepa eleyi yo mo nipa lori eleyi tabe ko rara o ti si bayen fi olorun si ipo akoko fi ipo akoko fun olorun nu aye re nitori pe o ti gba ola nitori pe ati re koja lati ku si iye tori olorun fi a to fun omo bibi re kan soso fun o pe to gbagbo nigba to se gbagbo o ni segbe wa ni iye ani pekun nitori eleyi ohun ni o wa gba ipo akoko ninu aye re ohunkohun ohun gbogbo ni gbogbo ojo ni gbogbo igba ni gbogbo ayidaye da fi se eni akoko fi se eni akoko nitori eleyi ohun ni opin gbogbo pe o ma gbe fun ara re mo sugbon bayi o n gbe fun o ma gbe lati ti ara re lorun mo lati ti ara re lorun mo sugbon tabi lati je ki aniyan okan re ilepo okan re igbe aye re ko wa wa ni ipo akoko òun fi ṣe ẹni àkọ́kọ́ wo ilé lẹ́ẹ̀kan sí ṣùgbọ́n ẹ tètè máa wá ìjọba ọlọ́run náà àti òdodo rẹ̀ gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni a sì fi kún fún yín wo ìkejì níbẹ̀ ìkejì ìkejì ni fífi ìgbà gbogbo máa ṣe ìrántí ìpìlẹ̀ ìtúsílẹ̀ rẹ̀ olúwa sọ fún àwọn ọmọ ìsírẹ́lì ó ní òun fẹ́ kí wọ́n máa fi ìgbà gbogbo ní gbogbo ìgbà kí wọ́n máa rántí ìpìlẹ̀ ìtúsílẹ̀ wọn exodo orí kẹtàlá àwo ẹsẹ̀ ìkẹta moses sì wí fún àwọn èèyàn náà pé ẹ rántí ọjọ́ ìní ẹ rántí ọ̀pọ̀ nǹkan là ń rántí tó ti yẹ ká gbàgbé a máa ń rántí jíjẹun gbàgbé eléyìí oúnjẹ kùkùmbà àti gbogbo ń tẹ jẹ ní jìbìtì ẹ gbàgbé gbogbo eléyìí ìlépa wa àtẹ̀yìnwá àwọn ẹlẹgbẹ́ wa tá a jọ lọ sílé ìwé níbi tí a wà báyìí ọjẹ́ gbàgbé eléyìí nísinsìnyí ohun táwọn èèyàn ṣe sí ọ tó bí ọ nínú gbàgbé eléyìí ìwà sí àwọn ènìyàn gbàgbé eléyìí ohun tí olúwa fẹ́ ká gbàgbé lọ́pọ̀ ìgbà ó ṣe ni láàánú pé ńlá máa ń rántí ṣùgbọ́n ó wá sọ fún wa nípa nǹkan tó fẹ́ ká rántí ó ní a gbọ́dọ̀ rántí nígbà gbogbo ìpìlẹ̀ ìtúsílẹ̀ wa ó sọ wípé moses wí fún àwọn èèyàn náà pé ẹ rántí ọjọ́ òní nínú èyí tí ẹ̀yìn jáde kúrò ní íjíbítì kúrò ní oko ẹrú nítorí ọwọ́ agbára ni olúwa fi mú yín jáde kúrò níhìn-ín a kì yóò sì jẹ́ àkàn.

o so fun wa nu Timothy keji ori keji ese ikokan din logun 19 o ni sugbon ipile olorun ti o daju duro sese o ni edidi yi wi pe oluwa mo awon ti se tire ati pelu ki olukuluku eni laye eni kan sile ki olukuluku eni tin pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo ipile won lati fi jibiti sile won lati fi ohun gbogbo sile ni jibiti gbogbo ori sa jibiti gbogbo re ni won fi seyin rati o eleyi ni ipile na gbogbo itura ijibiti gbogbo afẹ aye ijibiti taye gbogbo eleyi ni won fi sile leyin eleyi ni ipile na to gbodo mo ranti nigba gbogbo gbogbo nkan to mu won to mu ayo won wa nipa tara to ntu ara won lorun ni ijibiti gbogbo eleyi ni won gbodo fi sile leyin bayi to wa wa loju ona re si opin ikeyin si opin to re wa jojo ile elewa ile leri o gbodo ma fi gba gbogbo lati ipile itusile re njo rati nigbati idanwo ba de njo rati nigbati igbe aye atijo to fe fagidi mu o so rati ipile itusile re olukuluku eni to ba nke pe oruko oluwa ti pe oruko kristi won gbodo kuro ninu aisododo ese ikokan le logun 21 bi eni keni ba we ara re mo kuro ninu won yi o je ohun elo si ola ti aya si oto ti o si ye fun ilo bale ti a si ti pese sile si ise rere gbogbo ni ese ikeji le logun 22 ma sa fun ife ku fa ewe o ni sa to ba ranti ipile re ero kero wonu okan re wa ife itu ara lara lona to lodi to je iwa iri o wa o sa nitori pe o ranti ipile itusile re nigba to se leri fun oluwa pe oluwa mo mo pe mo ti dibaje mo ti baje sugbon darije mi pe n o ni to pada sinu igbe aye tin so ni dibaje yi mo eleyi ni ipile o ti fe ka ma fi gba gbogbo ranti ipile itusile wa o ni e ma sa fun ife ku fun iwe si ma lepa ododo igbagbo ife alaafia pelu awon tin kepe oluwa lati inu okan funfun wa awa si keta bayi iketa kiko gbogbo nti o ba farajo iwukara sile patapata olorun o kanju abenko fun won ko fi irakankan sile ninu aye won pe boya ki won ma ru fun ara won pe boya bayi lo ma ri tabi ero inu ti won lasan mo ro pe ngo se ni ona bayi mo ro pe ngo gbegbe aye christian ni bayi rara o ohun gbogbo lo salaye lekun rere gbangba fun won ninu oro olorun exodus ori ketala mo nka ese ikefa ninu exodus ori ketala ese ikefa ojo meje ni iwo yo fi je akara alaiwu oluwa kanju abeniko pe opo akara lo wa ni ojo meje yi ni ti se yipo aye eniyan e o gbodo kan je akara kakara akara na leleyi nigbati o si nta loja nigbati awon ara ijibiti nje

pe wa wa nibe fi ara re le oluwa lowo o wa nibe pelu olorun ni ayeraye pe iwo o ni dabi o le ori agbelebu yen I to si okan re le titi iseju to keyin ninu aye re bo tile ye pe ni ru anfani nla yi o wa ni bi lasale yi ni bi gbogbo ti a ti ni asopo o ti mo oluwa gbadura kepe oruko oluwa oluwa sanu fun mi o ti deni igbala o ti deni mimo aye re ni a o ti sodo tun o dabi o le yen kilode oluwa dakun ranti mi se bi obin o le ori o le keji yen ko gbadura pe lo ko le gbo ohun pe loni ni wa pade mi ni paradise nipa ore ofe olorun o wa nibe ni orun oluwa ran mi lowo ati ko ni asale yi nipa itoni atoke wa lo si opin ologo rati igbala ki se opin irin ajo na ibere niyan je o ati datun bibi ati ya osoto oluwa mo fe tesi waju oluwa mo fe lo lati nu igbala sinu isodi mimo mo fe dagba lati nu ore ofe sinu ore ofe mo fe dagba ninu ododo la enu re ko gbadura itoni atoke wa lo si opin ologo orun ni ilepa wa orun ni ilepa wa lati debe an lati tesi waju lati ma tele itoni ti oluwa fi sile gbadura ko je ni to ni afokan si ohun gbogbo to aye re akoko re ohun to je olubori re lo gbodo je olorun ti ohun gbogbo sile fun olorun ranti je olohun ti olorun o ku nitori tire ki a le ma gbe fun gbadura ko yara re soto yonda ohun gbogbo fun olorun pe oluwa won o gbe pelu o gbe fun o won mama yonda ohun gbogbo fun o olorun arakunrin arabirin gbadura eleyi ko ni akoko sisi asaro adura eleyi si akoko adura ni situ okan re paya si olorun oluwa mo nilo ore ofe re mo nilo ore ofe lati tele o ni mama jowo gbogbo fun o aye mi akoko mi ohun gbogbo ti mo je gba awiye mi oluwa ko je tire ife mi ipa mi lanu re ko gbadura se atunse to ni to se pataki awon atunse akan awa to ye pe ohun sun siwaju o mo gba to oluwa yo de to ba si di nkan ye mu ti emi olorun si n ba e soro eri okan le n da o lebi satunse yen kilode ti o je lale yi kilode to mu pinu okan re pe oluwa mo nilo ore ofe lati se atunse yi mo fe ni eri okan to mo gara niwaju olorun ati niwaju gbogbo eniyan ati ko wa a o si ni awawi ko si awawi lati tesiwaju lati ma wa ninu ese ko si awawi lati ma dowo bo gbogbo ese gbadura ni bi gbogbo kaakiri gbogbo agbaye ni bi kibi to ba wa to ni asopo olorun ti ba wa soro atunse awabi o wa ni abẹ abo olorun duro ma tele itoni olorun itoni oro na a ri pe bi owo ina ati ti awo ton mo ba n to won lakoko ti wa yi oro olorun ni itoni ti wa n o tele emi o ni yapa omo israeli to ba fi owo ina to ba fi sile to lo darapo lawon ara egypti kò ní lè jẹ́ ọlọgbọ́n kò ní jẹ́ ọlọgbọ́n yóò pàdánù ọ̀nà rẹ̀ gbàdúrà olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti dúró sinsin láti ní ìfaraẹnijìn láti tẹ̀sọ́ láti máa rántí
ipile lati ma ranti ipile lai si iwa mi mo ko si eni ti o ri oluwa fifi igba gbogbo ranti ohun gbogbo ti olorun ti ko wa e ya ko be ko ninu re ma fowo kan wa imo oluwa fun mi lori ofe lati fa seyin ko nu aimo awon kan gbadura iwo na dara po pelu won dawo wiwo ni lohun kiro gbadura oluwa ni bi ni mo wa oluwa ni ni mo wa ran mi lowo ran mi lowo ran mi lowo mo wa si oju ona to royi mo si fe tesiwa titi de opin emi o fe yapa emi o fe fa seyin mo fe duro sisin ma ara ti ipile yi mi mama ko gbogbo awon nkan to je iwukara aye yo fe mu awon idibaje wa esu yo fe mu awon idibaje wa ko le ma siye meji gege bi ko le ku gege bi elese to ba gba eleyi laaye yo mu ki o yapa oluwa iwukara ti ese ti ewu ti ikosinu ti koro emi aile dariji ni gbogbo n to je iwukara iwukara ti owu iwu ti ojuko iwukara ojukokoro ti ife owo oluwa we won nu ku onu okan mi lasale yi ki o fun mi lori ofe emi o ni faye gba iwukara ninu aye mi emi o ni faye gba iwukara ninu iwasi ati isesi mi bi o ti n ko awon eniyan ma ko won lona to han gbangba pelu igbe aye to kun fun apere je kan ri Kristi ninu re bi won tin kiyesi pe o ti wa pelu Jesu je ka won omo re je kan ri Jesu je ka won alabagbe re kan ri Jesu inu gbogbo to nse je ko le ma gbe Jesu ga gbadura oluwa emi ni yi mo ni lore ofe re mo ni lore ofe re mo ni lo okun mo fe se fe re mo fe sin o mo fe fẹran re mo fe ki igbe aye mi ko je episteli ti awon aladugbo yo ma ri koni pelu apere ti o han gbangba awon omo wa so fun won nipa itan agbelebu itan irapada si ajo pin irere pelu won o aje ajere okan bi njo si njade fun awon alabagbe njo nso fun awon ore nipa Jesu njo nso fun awon oluba onibara re pelu Jesu awon ojugba re lenu se njo nso nipa Jesu fun won abo gbo ta nse ni akoko yi ni pe o kan wa si source ko kan jade o Christiani koko gbadura gbadura oluwa pase fa awon Israeli o pase fun gbogbo onigbagbo lati yara wa soto fun ikoni awon iran to n bo leyin wa atawon ti o ti deni igbala ka ma ko won nipa itan irapada ka ko won ni ona kafari ka ko won ni ona igbala so si wa lona na bi so wa loju ona igbala oluwa fun mi lori ofe oluwa fun mi lori ofe e ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa lakunrin gbadura gbadura oluwa mo ni lori ofe re oluwa mo nilo atileyin re oluwa mo nilo okun re oluwa mo fe ko ran mi lowo lati ko awon omo eyin oluso agutan ta nse leyi adari dakojule aso adari agbegbe o alakoso ekun je a nso awon elomina di omo eyin adari akorin adari awon asona si a nko awon eniyan to wa labe wa nipa ikoni nipa irapada ko won ni sise ntele nipa ona agbelebu nipa ona ikora ni ijanu ka ma gbe agbelebu wa lojojumo lati tele oluwa lati sin oluwa lai boju eyin lati muratan fun ipadabo Jesu ati fun igbasoke itoni fun ologo ile ologo na anilo pelu pelu apon a o se pelu apon kise pelu afara oluwa mi o fe je alafara onigbagbo mo o fe je alafara ninu isesi mi mi o fe je alafara nipa ihuwasi ati isesi mi olu gbadura awon kan gbadura oluwa mo nilo ore ofe mo nilo gbogbo agbara
mo nilo iranlowo ore oluwa dakun ran mi lowo mo nilo ore ofe lati tesiwaju loju ona yi lati lo kuro nu egypt lo si ile ileri ohun to bon na ti le di palapala si sibe won o tesiwaju on tele oluwa ni sisen tele abo to daju wa lori re nitori pe o ti fun wa ni idani loju pe ogborun oride la ka pe sese pe ko se ti o bo sile lai je pe abamo nipa re ti tesiwaju ologo se ile ologo na gbadura oluwa mo gbadura mo dupe lowo re ma yin olorun bayi ma si akojopo re pe bayi oluwa mo jonda ngogbo mo nilo iranlowo si mo nilo ore ofe re si mo jowo ngogbo emi o ni boju eyin won o ni pada seyin won ma tetuaji ti o fi dopin irin ajo mi mo ti se pinu lati tele Jesu Kristi won o ni boju eyin won o ni boju eyin aye le tako mi won o tesiwaju won o ni boju eyin Beni keni o ti eda ko pelu mi won o tele o fun mi lo gba gbogbo aye ko fun mi ni Jesu emi yo teso ti de opin emi yo de orun emi o ni lo ni emi nikan mo fe jere okan fun mi lore ofe lati je eni to n jere okan fun mi lore ofe lati mu awon to tara mi jade awon iran to ba leyin lati mu won pelu mi lo si orun gbadura dupe nitori pe oluwa ti dahun adura wa ni oruko Jesu ni agbadura ni oruko Jesu la agbadura baba a yin oruko yin logo ko seni to dabi yin a ri gbogbo eko ti e ti ko wa loni bi ati nlo apolopo awon yen lo jade sugbon gbogbo wa pata la o dorun re loruko Jesu eran awon to je alailera lowo kan le di alagbara komo se da bi awon 590 something ti ko le de opin nitori pe won o le di igbagbo won mu eran wa lo lati di igbagbo wa mu eran wa lati je olooto eran wa lowo lati ni ifare niji eran wa lo baba wa oluwa nitori pe opolopo la pe sugbon die layan eran wa lati je okan ninu awon ti yo dodo pin ti oluko Jesu loju ona yin toro yi ti emu asi emu won ko legiti ona to yawa sugbon e o mu ogba ona yi oluwa ohunkohun to ba n sele loju ona yi bo ti wu ki o ri ti ejo ati gbogbo idanwo tabi iyiriwo ko wa nibe a o bori loruko Jesu baba wa onife julo ati ri gbangba lati so itan irapada yi itan agbelebu fun awon iran leyin wa fun awon elomiran to yi wa ka ti won o ti mo yin oluwa eran wa lowo ka ma se je ayin kule e fun wa ni ogbon e fun wa ni imulokanle e fun wa ni igboya lati so itan irapada fun gbogbo eniyan loruko Jesu awon mo wa o ni segbe baba awon mo wa o ni segbe oluwa wo da ko pelu abi o ti dorun loruko Jesu baba mo gbadura baba wa ninu oluwa ti e ti lo lati si iwe mo ipaya fun wa e fun won lokun si e tun okun won se si e fun won ni opolopo ore ofe si loruko Jesu won o ni se laala lasan lori wa nipa ore ofe olorun laala won lori wa o ni ja si asan loruko Jesu eran wa lowo to e pe igbe aye ti a n gbe ohun gbogbo ti a n se bi iroyin se n de ti won yo je imulokanle fun won
a o ni se ohunkohun ti o mu oni ijakule loruko Jesu. E seun baba onife e fun wa ni opolopo ori ofe si lati tesiwaju pelu yin ni oruko Jesu ti o lagbara ni agbadura. Amen. Amen.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa tin be le orun adupe fun ireti ti e fun gbogbo awon nigbagbo wi pe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a o mu okuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a nbebe wi pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifoseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti ni o padanu iru ireti ologo bayi ni oruko Jesu amo wi pe igba na nku ferefe asimo wi pe ki yo pe ti o fi si wa lowo lati wa shiro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara an bebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba ki igba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isin tabi nibi kibi ti o ti le de ba wa a nbebe wi pe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa n dun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to a nbebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa a nbebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile e ma se je ki a padanu iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin a nbebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma seso lori re ki oro yi ki o si ma seso lori wa se wa pe ki o si se waye ki a si je alabapin pelu awon eniyan mimo adupe ipo ti gbo iruko Jesu Kristi Oluwa wa a n se ayewo ninu oro olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere ti o ti te won lowo Jesu so nkan nipa ipadabo re awon aposteli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wi pe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wipe oluwa wa yi ki o jafara bi o ti le je wipe awon eyan ka si ijafara wipe o pe ti won tin wipe o nbo ko si de sugbon ikilo pupo wa fun wa wipe a ko gbodo sun a ko gbodo jafara ani lati wa ni imura sile wipe anreti oluwa wa nitori ope oya ni jesu nbo awon angeli papa won so nipa bibo re beni awon woli ti igba lai lai won ko sai menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati olorun tun si Johanu loju ti o ri fi han ohun ti nbo wa o tun je ki o di mimo fun wa wipe Jesu nbo a bere lati ileri ati aso tele ti Jesu Christi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro Olorun Johanu ori ikerinla anka lati ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo

otu pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Christi otito ona atiye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re nigba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wi pe ohun lo be ni o tun te mo won leti wi pe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wipe won ti gbo alaye lori wipe o nlo bi o ti le se wipe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wipe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wipe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wipe bi ati egbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wipe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wipe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan tan pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wipe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa nso fun awon omo ehin re o si nso fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbiyanju pe bi a ba gbe iyawo nkan rorun a se laala titi a kowo jo a gbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa

0: wọ́n bá wa yọ̀. Àti ọjọ́ kejì tí ìyàwó ti délé la ti ń rí wípé gbé abọ́ síbẹ̀ yẹn, èmi ló ń sọ fún bẹ́yẹn, ilé ìyá mi wà ń bẹ́ mo ṣe lè padà. A rò pé tá a bá gbéyàwó pé wàhálà dópin, bóyá torí pé àti ìbímọ ni, torí pé tá a bá bímọ ayọ̀ ọmọ tá a ní ó tó a pa ìṣẹ̀rẹ́ a nu omijé kúrò. Abímọ àti ìgbà tí ìyàwó ti lóyún la ti ń sá sókè sásódò. Abímọ tán bọ́n ṣe ń kí wa pé ẹ kú ọwọ́ lómi o, ẹ kú ewu ọmọ o, bẹ́ẹ̀ ni a rí wípé ìyá ò lè sùn, oúnjẹ tó ti ń tó wa jẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò tó, ilé tá a ti ń gbé tó ń rọ̀ wá lọ́rùn ó dàbẹ̀ ni wípé ilé tún há fún wa. Bóyá tí ọmọ bá dàgbà a lè fi ọwọ́ rọrí sùn, a lè ní àlàáfíà. Ọmọ ń dàgbà náà wá bá wa lé wípé ẹjọ́ o, gíláàsì mọ́tò mi ọmọ yín lójú ò kò sí ó ti fọ́ o, ẹ wá wo bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe àtúnṣe ẹ̀. Wàhálà ń gorí wàhálà fún wa. Bí o bá jẹ́ aláìgbàgbọ́, èyí ni aláìgbàgbọ́ rí tí wọ́n lọ ń pokùnso wípé oto yẹ ń lọ sinmi, bọ́n ṣe ń kú tán díjú pẹ́, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ òró iná ni, kò sómi ń bí ni, ẹ kì í momi ń bí ni, wọ́n ní ò sómi. Gbà tí Jésù rí ìdààmú ọkàn tó wà nínú ọkàn àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, tí ó wo wàhálà tó wà nínú ayé fún wọn, bó sìn wàhálà, àwọn tí ò fẹ́ sin Ọlọ́run bíi tirẹ̀ wọ́n á kó wàhálà jáde. Bó sọ pé mi ò ní sin Ọlọ́run, owó ni mo fẹ́ wá kiri, bó lówó àjẹ́ ò ní jẹ́ ọgbádùn ẹ̀. Àwọn èèyàn tí wọn ní nǹkan kan wọ́n á sọ pé wọ́n rí nǹkan mọ́lẹ̀ fún ẹ pé bó kọ́lé ò ní lè sùn nú ẹ̀. Bó sì sọ wípé kò ború, mo mọ kí la ti ṣe, màá kúrò lábúlé wa, tí n bá kúrò lábúlé wa tí wọn rí mi, tí mo lọ sí ààjò bíi Èkó tàbí a lọ sí irú Kano, níbi tí ò sí ẹni tí ó mọ̀ wá, ṣùgbọ́n èṣù tó mọ̀ wá lábúlé, èṣù yẹn ó tún bá wa dẹ́kọ̀. Bójo ti rọ̀ ló ń kó wọnú ilé wa, kò ní rílé ẹlòmíì kó sí. Làá sọ pé ayé kò ṣeé gbádùn. Gbà tí Jésù rí ìdààmú ọkàn tí ó wà ní inú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé ó wá sọ fún wọn pé ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yìí kí ó dàrú. Wàhálà kí wàhálà tí ẹ bá ní nínú ayé, ìgbà díẹ̀ ni ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ gba ìlérí rẹ̀ gbọ́, òun fẹ́ràn yín dáradára. Àwọn àdìtú tó wà ní ìgbésí ayé yín bí ẹ bá gba Ọlọ́run gbọ́, àwọn òkè ìṣòro ni wọ́n á di pẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ sì gbà mí gbọ́ pẹ̀lú nínú ilé bàbá mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà, ó wá ń sọ fún wọn, ó mú ọkàn wọn kúrò ní nǹkan ti ayé, ó wá mú wọn lọ sí ti ọ̀run wípé ibì kan wà tí ó tayọ àwọn ìràwọ̀, tí ó tayọ àwọ̀ sánmọ̀, tí ó sọ wípé ilé bàbá mi ni orúkọ ibẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà níbẹ̀, ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀, èmi ìbá ti sọ fún yín. Nítorí èmi ń lọ ìpèsè àyè sílẹ̀ fún yín, ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan yìí wípé èmi ń lọ ìpèsè àyè sílẹ̀ fún yín, ó ní ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn olùfọkànsìn tòótọ́ àti àwọn ẹlẹ̀sìn lásán. Ẹlẹ̀sìn lásán ó ń sìn. Bó bá béèrè lọ́wọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ pé bó bá kú mo ló ń lọ, a ní ọ̀run ló mẹni tó máa la. angbiyanju ni pe bo ba sese bi bi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun ṣugbọn fun awon onigbagbọ to to lo so wipe emi nlo o ti lo o abi gba ton bi e saye o ba Jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi o ni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko je pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wanta ko ni ojade lati nu yara kolon se fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan ṣugbọn o ṣe ni laanu wipe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti ṣe ni oloriire lati ri oju ona o so fun wa wipe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pese sile wipe ngba to n ba si ṣe tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wepe nibo ni oun gbe wa toro so wepe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati da ibere we pe nibo ni o ngbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon o nkun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani Jesu nduro li owo otun olorun Jesu Christi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wipe nibi ti emi gbe wa ki ki awa ki o le wa ni be pelu Stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi tin ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si nla aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti nwo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti agba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Kristi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun won wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomasi wo pe Thomasi wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomasi ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo yin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ikeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo kisi ni
1: eje ki agbadura olorun alaanu atun wa siwaju yin nisisin yi lati gbo oro yin abebe wi pe ika owo yin fun ara yin yo ko awon oro wonyi si wa le okan ni oruko Jesu anbe yin wi pe emi ti ma mu ni sun tabi ti ma mu ni togbe lasiko ti an ka oro olorun ti en fi ran orun han ni anbebe wi pe iru emi be e le won jade loruko Jesu eje ki oro yi bi a tin gbo bi a tin gba bi a tin duro le lori bi a tin fe lati se ki o mu yi pada otun wa si igbese aye olukuluko wa loruko Jesu adupe pe e ti gbo e la wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin e pa wa somo odo ara yin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si Matthew ori ketala Matthew ori ketala ese ikeji dini ogoji oko le aye irugbin rere le awon omo ijoba epo si le awon eni boboro ni irugbin rere le awon omo ijoba loni anfe soro nipa omo ijoba olorun omo ijoba olorun tabi ijoba orun ikana ni awon elomiran bi a ba nso nipa omo ijoba orun tabi omo olorun ki ye won won ma ro we pe bi a ba je eni ti a ti sami fun lati kekere bi a ba je eni ti a ti so ni oruko oruko kristiani oruko awon onigbagbo tabi eni ti a ti ma mu lo si ile eko ojo isimi lati kekere tabi omo ti a ti ka bibeli fun lati kekere tabi bi a ba wa lati awon ti a ma n pe ni agbole igbagbo to je wi pe loro kotokoto baba alago asiko gbo ajo pe a ka bibeli a ma ro pe nitori be a je omo olorun sugbon bibeli je ko ye wa eni ti se omo olorun tabi eni ti ki se omo olorun awon elomiran won ma ro wi pe omo luabi ati omo olorun wi pe ikan na ni bi abari eni to rin jeje eni to soro jeje eni to lawo eni to ma saanu awon alagbe eni ti o dabi eni pe ki nikan jeun a ma pe awon elomiran lati pin ninu awon ohun ti o ni a ma ro wi pe iru awon be won je omo olorun tabi a ma ro wi pe awon ti won lo si ile isin o seese ko je ile isin awon ti won ka bibeli tabi awon ti won ju bibeli sile ti won gbe nkan miran lowo ninu esin won tabi eni ti n gbadura eni ti n gba awe tabi eni to tile je wi pe o je osise ni awon eleya meya ijo a ma ro wi pe iru awon eniyan be wi pe won ti di omo olorun sugbon bibeli ni amona atoka lati je ki a mo wi pe eni bayi ni a n pe ni omo olorun tabi eni bayi ni ki se omo olorun sugbon nibi ti mo ti ka fun o o so fun a wi pe awon kan wa ti a pe ni irugbin rere awon kan wa ti a ti so di rere nipa ori ofe ti a ti so di rere nipa iwenumo eje Jesu Kristi awon kan wa ti a ti yi won pada ti won ti di rere ti a ti mu nkan ti o je wi pe eda abinibi ti o je ki a hu iwa ti ko dara ti a ti mu kuro awon wonyi le a pe ni omo orun omo ijoba orun ki eko yi ki o le ye wa daradara mo pin si ona meta ona kini omo olorun awon wo ni bibeli pe ni omo olorun ikeji omo ninu agbole igbagbo o ye ki a mo wi pe bibeli fi ye wa wi pe awon kan wa ti won je omo ninu agbole igbagbo iketa ifarajin ati ifara eni rubo awon omo Olorun eni ti o ba je omo Olorun ni toto ki soro mo a ma ri ni igbese aye won a ma ri igboran won a ma ri ifara eni rubo won a ma ri ijolo to won ati ifarajin ti won ni ninu ijoba Olorun wo lati akori kini awon wo ni omo Olorun wo orin Dafidi orin Dafidi ori ketaleni ogorun ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa nse iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun oyi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be ba nso nipa ore ofe tin so wa di omo olorun lakoko o so fun wa wipe ke a to le di omo olorun Olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo we pe bi o ba je ni tin ka bibeli o mo we pe ohun ti o ya wa ya Olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori Olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe eni kan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ke a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabo wa laarin Olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabo yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo Olorun wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju wo o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wipe won jina sira won popo popo e je wipe bi a ba mu nkan kan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu fi wa wipe je o je mo wipe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je wi pe awon ese won yi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi n je wo ese e je wi pe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon an so fun a wi pe bi a ba ti ni idariji Olorun ti mu awon ese won yi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja awon ejina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma je wo ese a ki fi gbogbo ipade oju ile ka fi ma je wo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma je wo ese ki lo de nitori wipe ati mu awon ese won yi ati mu ojina si wa o wa so fun ni ese iketala o ni bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa nse iyonu si awon ti o beru re gba ti o ba gbo oro olorun a mu iberu wo inu okan re iberu olorun iberu idajo olorun bi olorun ba ti so fun o wipe ese o ma mu ijiya wa wipe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo olorun o ri wipe bi olorun ti n so fun o ton fi awon ese re han be ni iberu wonu okan re iberu lo ma mu o lo gbadura iberu lo ma so mu o ke pe olorun wi pe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro olorun ma je ke awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je ni to beru be eni to nwariri ni waju olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o e dariji ni o so wa di omo olorun nitori be je ki o ye wi pe ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni tin ki gbe pe oluwa oluwa ni a pe ni omo olorun kiki awon ti a ti dari ese won ji kiki awon ti a ti mu ire koja awon kuro kiki awon ti o je wi pe ese o tun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a pe ni omo olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa galatia ori keta galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu jesu christi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le atifisi abese ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu jesu christi we pe be aba kepe oluwa we pe a o gba wa la a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerindinlogbon nitori pe omo olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Kristi Jesu oni bi a se ndi omo olorun ni we pe gbati ako ese sile gbati ako isu sile gbati ako okunkun ati ise okunkun sile gbati ako awon ere koja wa gbati ako won sile gbati an so fun olorun we pe ki o sanu fun wa we pe ki o wo ese wa nu ti a si fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko tile ri ni oju iyara sugbon ti a mo wipe a mo wipe Jesu Kristi ku fun wa gbati a ti ri Jesu Kristi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Kristi a di omo olorun ninu Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ikewa ohun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe gbati Jesu Kristi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma n tako oro olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro olorun won ma so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisa esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti a tun lo gba esin kristiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisa sugbon oye ti o ye won ni wi pe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wipe ni pare de atida ko si ohun kan te ada leyin Jesu Christi itore ba je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wipe o to awon tire wa awon tire ko si gba o wa so fun ni ese kejila wipe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba se awon Jew iba se awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ko sese fun o lati di omo Olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba se esin igbagbo iba se esin miran ohun ti Olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati on tele Jesu ni o ati on tele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba run ki se be o oni awon ti o gba awon nikan le a fi agbara fun lati di omo Olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo Olorun eni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Christi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti a nse amona fun lati odo emi Olorun wa awon ni se omo Olorun o se se ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o se se ki won joko sori awo ki won si ma so fun Olorun wepe Olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe Olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona Olorun sa fona han mi o se se ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wepe lesese Olorun a ma mu olo ka bibeli lesese emi Olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe Olorun fona han mi titi a o fi to won si ona ihinrere awon won ti a se amona fun lati odo emi Olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin we pe ko si igbala ninu elomiran a fi ninu Jesu Kristi nikan soso awon won yi ni o di omo Olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese kedogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi sodomo eyin ti gba emi sodomo nipa yi ti a wa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi sodomo yi wi pe Olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin Olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa Olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a n wa ojubo Olorun a n fe ri Olorun a n fe sin Olorun ohun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti Olorun ti fi oye ese ye eni ti Olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wi pe alaafia Olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wi pe Olorun se o ni olori re o fun o ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun Olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni Olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe Oluwa agba ise ori igi agbelebu ti Jesu Christi agba agbo nigba yi gan ni Olorun fun ani emi isodomo wo ese kerindinlogun emi ti kara re emi ti kara re le o n ba emi wa jeri pe omo Olorun le a wa ise emi ti kara re ni o n ba emi wa jeri wi pe omo Olorun le a wa ise awon elomiran wa akonisina de an pe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu jo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyi pada okan iyi pada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabirin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le wa se mo fe bi o ni bere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si ile isin laaro to wa mu amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri wi pe o di omo olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile isin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wi pe omo olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe oun je elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o nje owo fun olorun ti ko fi ohun ko pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan boroku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro ma agbelebo eni ti o wa ninu eje Jesu pelu igbagba awon ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo so wi pe ati di omo olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe omo olorun le awa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi olorun o ma mo bi o sese ki o ma lo loju titi ki o kan tajo soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni olowa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na to ri ami emi olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se ikonihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan
2: ko peta ti rira bi ati wa o sese ko je ibodo ibodo ko la wa eniye ama wo wa wi pe nje ara le mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara le mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja ko lagbaja ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma to so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun ari ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti ise si a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li ai fi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo bẹẹni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni ti n gboran bi a ba ri omo olorun gẹrẹ ti o ti n gbo nipa iwoso nigbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi omo pe bẹẹni o wa lẹsẹ kẹsẹ lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o ti n gbo nipa wepe ko dara lati je akobirin jo wepe oko kan aya kan lẹsẹ kẹsẹ lo ti n so fun olorun wepe olorun fun mi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo olorun gbogbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se beni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun oni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa lori ire oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu n joba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wipe bi ati n kunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo ti n ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba ti n soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyen ohun la ka yi o ni nitori pe eni ti oluwa fe ohun ni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to ọ̀rọ̀ ẹnu wa ò dáa tó ìṣe wa ò dáa tó aṣọ wíwọ̀ wa kò dára tó ìlọkọláya wa kò dára tó àti jíjẹ mímu kò dára tó ọ̀nà tí a ń gbà ṣiṣẹ́ wa kò dára tó bí ọlọ́run bá ń bá wí ìfẹ́ ọlọ́run ni àwọn ẹlòmíràn máa ń sọ pé ìjọ tí wọ́n wà ń sìn gbà táwọn ti kúrò ní dípà ìjọ dáadáa wọn kì í bẹ́nikẹ́ni wí ò bá kóbìnrin jọ ò bá jẹ́ òmùtí ò bá máa jalè nǹkan kí nǹkan tó ń wọ̀ tó bá máa ṣe wípé wọn kì í bẹ́nikẹ́ni wí ń bẹ̀ kò sí ife ọlọ́run ń bẹ ife olorun wa ni bi ti atin ba ni we nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi asi ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru la be ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi aba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma ka kiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se ti o ba ri ibawi ton fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo oni tani o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo oni sugbon bi eyin ba wa le si ba wi bi eyin ba wa le si ba wi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo lo iru ede bayi o sese ke elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe afesin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba nse ohun ti o dara ti won ba so fun pe ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a nse ijosin ejule o bi o je pe ani kokorin kokorin daada ton so pe lagbaja okorin ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fo okan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo olorun yanju e iru nkan te lo mi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je makan ki o ma je enikeni eni ti ani le ba wi eni ti ani le so pe arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da ba ba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara oni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a npe ni agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a ngbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa wepe a je agbole igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbole igbagbo bawo ni a se le mo wepe a je omo olorun ni agbole igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba ihu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je olusho agutan iba kere jumi lo iba si dagba jumi lo bi a ba ti pe eniyan ni olusho agutan o je bi baba fun wa asin lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to nbere yi olusho agutan ti fun a ni down ni igba kan wi pe bayi lori igba to ba ti gbo wi pe olusho agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun ṣugbọn ki ṣe wi pe ka so wi pe olusho agutan ma ti so fun wa dara o ti ti laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la ma sa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokan dilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo wede bi ta mo wede o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan pupo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori ni pati ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo olusho agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Corinthians 1:4 lati ese ikedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye won ma so fun a wi pe gbogbo yin se olusho agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun isoro gbogbo yin na olusho agutan kan soso ni gbogbo yin ni ti yi o tun ma le gba kan oye won sori awon ara galatia awon wa ni bo miran Paul n so fun won wipe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara corinthi soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si galatia o tun so wipe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara corinthi o nje baba fun awon ara galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun olorun pe a dupe wipe o je ki deeper o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma n so fun wa o ye ki iwo papa to wa je oloriire ti Olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti duro gege bi eko ihinrere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifarajin ati ifarainirubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifarajin ati ifarainirubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko je ni to ni ifarajin bi se bi baba bi o ba se ohun ko ba je agbe ni baba bi ohun ba tin de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to omo

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe oni fe julo adupe lowo yin wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbesi aye wa adupe wi pe ojojumo ni an ri yin ba adupe wi pe e ki se po pada adupe wi pe e ko yi pada adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa e gba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin we pe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe we pe oro yi yo se wa lanfani an bebe we pe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe we pe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri down si adura wa a bebe we pe bi e tin ba soro a ko ni je ki on kon ki o di wa lowo wi pe a o peti si oro na a o duro lori oro na a o se on gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Christ Oluwa wa e je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba eje ki a wo Samueli keji ori keji le logun ese ikerin din logbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro shinshin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro shinshin li olododo loni oro Olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wipe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo Olorun wa aye ti a n gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun nitori lati igba ti Adamu ti subu lati igba ti eniyan ti subu ni o ti je wipe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wipe a ni ohun kan ti a le gbekele tabi a ni ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wipe Olorun fi aanu re han fun wa bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si aanu Olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba Olorun laye lati fun ani okan aanu ati oju aanu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia lai si aanu Olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wipe agba aanu Olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi enikokan ko le sese wipe ki agbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wipe a n fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anu ba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anu ba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun tẹti sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o nduro ki a ba le ronu poada ati we pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo ohun ti a nso ni we pe lai si we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu poada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika ori keje mika ori keje ese ikejidinlogun ati ese ikokandinlogun je ke wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waje wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lae nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma nlota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wi pe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wipe ibanuje dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbese aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si lorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wi pe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je o me ni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na to je elese tele tele iwo ni eni na to je odaran tele tele iwo ni eni na to je wi pe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na to je wi pe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na to je wi pe iba ma si igbadun iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si on kan ti o le fun ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wi pe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun oni iba fa olo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sorun apadi sugbo oni tani olorun bi iwo ti on dari ase dedeji ti on re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o n so fun wa wi pe anu olorun on lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wi pe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma n lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wi pe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni se tori wi pe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki o ko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati awa je elese nigbati a je odaran nigbati a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ku fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigbati awa ti le ku nitori irekoja wa o so wa di aye pelu christi ore ofe le ati fi gbayin la sari nihin bi a ti n daruko anu bẹẹni a n daruko ore ofe nitori wipe won ma n lo dogbadogba won ma n lo lese egbeji ni ibikan naa ni anu olorun ati ore ofe olorun o ni o je oloro le anu o je oloro le anu ele o fi ma n le se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe o je oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wipe ife ti angeli ni iba se wipe ife ti eran ara iba se wipe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wipe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be o ni o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so pon nipa anu Olorun wi pe anu Olorun lo fun ani idariji anu Olorun lo fun ani igbala anu Olorun lo fi ore ofe Olorun lo fi fun wa anu Olorun lo ko ruko wa si iwe iye Olorun anu Olorun lo so ota Olorun di omo Olorun anu Olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu Olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti asomo wa Olorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbese aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi a ti gbadura ti ko je ke amo bi a ti kepe Olorun anu Olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le o mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbese aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nreti we pe nigbati o ba je eni to ni iwon tun won si tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re we pe nigba na yo sese fun Olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori we pe aje olododo igbala ki wa nitori we pe aje omoluabi o ni nigbati awa je elese Christi ku fun wa nigbati awa je ota Olorun a fi ife Olorun han wa ni ti wi pe Christi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe Olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun Olorun wi pe o simi le anu Olorun o nfe anu Olorun o nfe igbala Olorun wo epistle ti Paulu apostle si Titu Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun Olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi aanu re kiyesi gege bi aanu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun Olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala ko ye won ma gbekele ise owo won won ma so wi pe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wi pe awon wa lati idile onigbagbo wi pe lara aro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no man lago to man pe won jo to man ka bibeli to man gbadura won ro wi pe nitori adura gbegba won won ro wi pe nitori ohun ti won se won ro wi pe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala ko ye a man so wi pe ohun o se bi seni kankan ri wi pe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni kitenikeni madara wi pe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wi pe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wi pe nitori be ni a o se gba won la a n so fun wi pe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma n so wi pe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi enikeni ti le se won awon ma n lo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun olowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won yi sita ero okan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi Olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wi pe o mo tani o le so wi pe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro Olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wi pe okan ese ni la ngbe kakiri eni ti ko mo Olorun eni ti ko gba Olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o na gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wi pe an fun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wi pe igba gbogbo lo ma n lo sori oke
2: lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma njalankato nipa ti ise owo won won ma ro we pe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe je Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese ikarun yi lekan si oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mu ese bi eni momi an je ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe oni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lolorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi a ti sin olorun we pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa wa sile nitori be bi o ba ni igbala ranti we pe anu olorun ni o gba ola abi bi o ba ti ni igbala ki o mo we pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun we pe igba ti o je anu olorun le a fi gba wala anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku oni eni ti o tun wa bi awon elomiran o ma nba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko oro olorun o ma nso wipe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wipe nkan ti awon mo ni wipe ki awon ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a se so fun ni wipe a ko le se alai to yin bi wipe bi ki ba se pe ato eniyan bi o ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi a ba be lo won wipe iwa su ta gbo oro olorun ti a gbo bawo la se risi ani gbogbo e o ti ede ye ohun wipe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wipe oruko Jesu iro e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon e ton tun wa gbo nihin wipe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wipe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi on lo so on la ton so fun ani yin o ni olubukun le olorun baba Jesu Kristi oluwa wa wo to so po se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wipe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wipe aye o ye fun elomiran ton ma ro wipe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wipe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wipe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboruju awo somodo o ni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti to je agbon magbe ti latodo olorun to je pe angbon angbon ambu ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o pin gba eniko kan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wipe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni agbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ke amo wipe anu olorun duro de enikokan wa anu olorun ti a fin gbanila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de enikokan wa sugbon ni soro wipe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo n bere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo n be lowo wa ye ki a wo mika ori kefa ese kejo mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti oluwa n bere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu olorun re oni ohun ti a fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro olorun ni wo pe gba ti awa paapaa ti a ti mo nipa anu olorun gba ti awa paapa ti a ti ni idariji ese nitori anu olorun gba ti awa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu olorun o ni ohun kan loko fun wa we pe ki awa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran we pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so we pe bi a ba fi anu han o je we pe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi bawo lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni igbese igbese yi po to be ge ti o je wipe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omo lu abi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni lorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe ah se soro fun mi ma san wo fun o owo na okunkun ni ye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wepe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wepe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu n so fun anihin ni wepe bi a ti ri anu gba lati odo olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye lorun ti a ti so awa ota olorun ti a so wa di ore olorun ti a so wa di omo olorun wipe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wipe gba ta ba se be ni a fi han wipe a ni okan imore je ki n ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wipe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti olorun be lowo wa ni we pe ki a gba awon iliri o ngbo we pe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni ti gboran si oro olorun ki a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ki a se aanu ki lo nreti lowo re ati lowo mi ki a ba le je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han we pe awa paapa a je alaanu ranti we pe ipile we pe a saanu ni pe awa paapa ati re anugba lati odo olorun wa ati dari ese wa jiwa ati koruko wa si iwe yi lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun wa o wa je ojuse ti wa nisinsin yi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luko ori kefa ese ikerin din logoji nje keyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki a gba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe odele na sugbon bi baba re bo se se si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe aanu ti wa ki se bi baba ayawo bo se saanu fun wa aanu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o le aanu gege bi baba yin ti le aanu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkan kan won ma so wi pe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wepe boya won ti wa ni adari ni abe elede geesi elede oyinbo tele eni ti o wa ni elede geesi ti a nso yi nitori wepe se amo an dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo nri lodo adari temi tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugun bi baba wa tin be le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba nso nipa ti igbeyawo won ma beere ibeere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fini koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni we pe o ti to mo ti mo eko oro olorun we pe mi o le fe yawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fini le se aanu fun omo oni e down ni we pe ki a ma se aanu fun iyawo wa gege bi baba wa ti nbe le orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo we pe gba ti a ti je elese tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori aanu ti olorun dariji wa o ye ki awa paapa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o se se omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi oni kupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o se se ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do bale pe baba e dariji mi mi o je se be mo baba so we pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun to le be mi kin gbebe iya kunle ani eje adariji eje e kan yi ki a ti tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun oni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni eje adariji omode yi o so wi pe sun ti fe ronu pada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wi pe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni sugbon je ki n so nkan miran fun o nigba ti a o mo ona igbala onigbagbo to seese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to seese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe jesu kristi ngbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan won yi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan won ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuku ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi a ba pe wo pe arakunrin lati igba ti e tin wa si ilesin o ye ki e le ba wa dari idapo ju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba ti e tin wa si ilesin o ye ki e le di okunrin na awon osise eyin ti e o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lohun oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa sun ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi na ma nwa si ibi atiraja bi abaje eni ti o li anu bi a ba je eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki o nkun ki o di wa lowo lati so oro igbala fun awon elomiran wese iketadinlogoji e ma se dani ile ejo a ki yo si dani ile ejo e ma se dani lebi a ki yo si dani ile ebi e dariji a o si dariji yin o n so nihin o ni ki a ma se dani ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedu won ti so pe lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade ojule oni o je bi oga ni ibi ekun wa lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dani ile ejo oni bi a ba ti n gbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ki a ma se dani ile ejo ki a ma ba da awa na ile ejo o seese ki o je wi pe ninu ekun ni a ti ri pe nkan kan sele laarin enikan si enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji a ti be si ri dajo gba ta ba de gba ta ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bo de ki wa ohun a gan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi a ba ti so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu ta ti a ba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe ah won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu enu eni ti an dalejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ki a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ki a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihin rere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihin rere o ye ki a le so fun wi pe ah igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihin rere sugbon awa ti a ro wi pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti nsoro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le se ohun to da ko da be ki a ma se ma dani lejo ki a ma se ma dani lebi o wa nso pe ki a dariji ki a ba le dariji o oni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba si wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe eru pe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbo o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabirin o ni a le se ara wa eyi o je wipe anjale eyi o so wipe atun lo muti eyi o so wipe atun lo nsagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je ni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wipe oni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo so ye yin mo ni so ye yin aha nigba ti a mo wi pe a le se ara wa oni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerindinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti ase ni jamba je wo lati ese ikerindinlogoji ninu awon meteta won yi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni Jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege Jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa paapa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a da loro ki a ri wi pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wo pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini oju rere atoke wa ti o wa fun awon alaanu ye kin fi pele pele so fun o ki a to gbadura ki o ba le mo wi pe ohun ti a n so nipa ti alaanu o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o se pataki bi kii se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je wi pe bi aye ko to won ma da bibeli sile pẹrẹpẹrẹ bi won ba nso won ma ka lati genesis won ma lo si exodus won ma lo si psalm won ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa iwa bi olorun ko si ni igbesi aye won are ni to mo bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je alaanu are ni to je pe o ka aka sori bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je ni ti okan re te eni to mo soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki se on buburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli be aye ko to ki se pe ki a ma ka aka sori bibeli opolopo elese lo wa ni gboro to je wi pe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro wi pe ah wi pe ati ba eni olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wi pe bi a ba ni igbala a o je laanu a o je ni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wi pe opolopo ore isoyin fe olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo nbere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun ori dafidi ori ketadinlogoji ori dafidi ori ketadinlogoji lati ese ke dogbon emi ti wa le ewe emi si dagba emi ko ti ri ki ako olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe onje alaanu li ohun nigba gbogbo a ma win ni a si ma bo si fun iru omo re ori nihi oni alaanu li ohun nigba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu nigba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibi ise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo alaanu li ohun nigba gbogbo kini ibukun ti o wa fun iru eni be ohun lo so fun ani ese ke dogbon wi pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati wi pe koni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se oni ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati o nkan to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki o nkan ki o sele laarin iwo ati arabinrin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re ko won si wahala aya re kini anfani ati ibukun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere bẹẹni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba nwa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma nlo se ogun won ma nlo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya awon wa se ni boya awon wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi weju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we we pe awon ni o ma soju ere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni we pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan we pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti ati ko ninu bibeli ti o se fi anu olorun pelu re oni anu ati oju rere ati ona rere koni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese ikeji dilogbon anu ati otito pa oba mo anu le asifin di itere mu anu ati otito pa oba mo ya ba nso nipa ti oba o ye ki o ye wa wi pe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa ni waju olorun aya to si eyi ni o ye ki a mo wepe oko ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ki a mo wepe oga ni ibi ise o je bi oba ni bi ise re elomiran ma nso wepe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga ni bi ise gba ti awon je oko ninu ile baba awon omo ti o wa ninu ile wepe bi awon ba de oju sile bi awon oba mu nkan le fun aya ati fun omo wipe awon abi wonyi won oni le mo eto ohun ati ipo ohun oni sugbon anu ati otito nipa oba mo anu nisin fi di itere mu bi a ba fe pa ipo wa mo bi a ba fe pa oju ere olorun mo bi a ba fe pa anfani ti ani ninu ijo ti ani ni ibise bi a ba fe pa mo o ye ki a mo wipe ani lati je alaanu ninu iwe owe ori kokan le logun ese ikokan le logun eni ti o ba tele ododo ati anu ari iye ari ododo ari ola bi a ba nfe iye ododo ati ola o ye ki a tele ododo ati anu nitori be ati koro olorun ye ki nfi nkan kan han o ki a to gbadura ninu jakobo ori keji ese iketala nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu anu sogo lori idajo nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu o ye ki a mo wi pe ojo idajo nsure bo ojo idajo ku jina si wa lojojumo lojojo ni alale ni a nfi ojo kan ojo kokan somole ni a nfi ojo kokan somo ojo idajo o ni bi a ba se se anu nisinsinyi a se anu fun awon ara ninu olowa a se anu fun awon alejo awon ti ko mo olorun a se anu fun awon ti a o ba pade ri a se anu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere bi a ba tin se anu nisinsinyi e ni o mu ki olorun ki o se anu fun wa ni ojo idajo ati gba anu olorun ati gba ori ofe olorun o ye ki a wa pa ki a fi okan imori han ki a ma se anu fun awon elomiran bi a ba nfi anu nisinsin lati odo olorun ki a si nfe ki olorun ki o fi oju anu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ori ofe lati odo olorun ki a wa paapa ki a ba le ni anu ni igba gbogbo ki o je wepe ojojumo ti a ba ji a o ma di alaanu ibikibi ti a ba nlo a o ma di alaanu enikeni ti a ba nba pade a o ma di alaanu bi a ba di alaanu bee ki a si gbe igbesi aye ailese gege bi ori ofe olorun o daju wepe nigba ti ipe ba dun a o ji awon oku dide ninu Kristi awa ti a si wa laaye a o pa wa larada a o si gbe wa soke pelu awon ayanfe oni nitori be bi a ba n reti ore ofe olorun anu olorun bi a ba n reti iyonu olorun ni iru ojo be ni ojo idajo o ye ki a wa paapa ki a fi anu han nisinsinyi se a n fi anu han fun iyawo wa fun oko wa fun awon omo wa se a n dariji se a ni anu gege bi baba ti ni anu si wa se a n soro pele abi a n binu ni abi a n dani lejo ni abi a n kegan awon elomiran se a n sore fun awon elomiran se a n fun awon alaare ni ohun to le so won di alagbara awon eni ti ko ni nkan awon eni to di alagbe se a n fun won ni nkan ti o le je ki ipese die ki o wa ni igbesi aye won awon ti o sonu ninu okunkun ese se a n pe won pada wa sile awon ti a ni lara se a mu won wa sinu ihin rere je ki a dide duro ki a so fun olorun wipe a fe di alaanu gẹ́gẹ́ bí baba wa ti ń bẹ lé ọ̀run bí ó ti di aláàánú àti wípé kí ọlọ́run kí ó ba lè fi àwọn ìbùkún láti àánú rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ kí ó ba lè fi fún wa wípé àwa pàápàá àfẹ́ jẹ́ aláàánú dìde dúró láti sọ fún ọlọ́run láti gbàdúrà bí ò bá tí ì ní ìgbàlà kí ló tún dúró dè ṣé o mọ̀ wípé àánú ọlọ́run ni ó pèsè ìgbàlà fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ sọ fún ọlọ́run wípé o fẹ́ ní ìgbàlà pé kí ó dáríjì ọ nítorí àánú rẹ̀ yóò mú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ yóò sọ wọn sí ọ̀gbun òkun yóò já wọn kúrò lọ́rùn rẹ yóò sọ di ẹni tí ó ní ìdáríjì sọ fún ọlọ́run gbàdúrà a ó dáríjì ọ gbàdúrà a ó gba ọkàn rẹ là bí a bá sì ti gba ọkàn rẹ là sọ fún ọlọ́run kí ó fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ láti di aláàánú bí baba wa ti ń bẹ lé ọ̀run bí ó ti di aláàánú.

0: pẹ̀lú wọn. Jẹ́ kí wọn kí ó bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ Olúwa àwọn ọmọ ogun, kí ohun èlò ìyókù ní ilé Olúwa, àti ní ilé ọba Júdà, àti ní Jerusalemu, kí wọn kí ó má ṣe lọ sí Bábélì. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, ní ti òpó méjèèjì, àti ní ti agbada ńlá, àti ní ti ìpilẹ̀ṣẹ̀, àti ní ti ohun èlò ìyókù tí ó kù ní ìlú yìí, èyí tí Nebukadnesari ọba Bábélì kò mú lọ nígbà tí ó mú Jekoniah ọmọ Jehoiakimu ọba Júdà ní ìgbèkùn láti Jerusalemu lọ sí Bábélì, pẹ̀lú gbogbo àwọn ọlọ́lá Júdà àti Jerusalemu. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Ísíráẹlì wí, ní ti ohun èlò tí ó kù ní ilé Olúwa, àti ní ilé ọba Júdà àti Jerusalemu, a ó kó wọn lọ sí Bábélì. Níbẹ̀ ni wọn ó wà títí di ọjọ́ náà tí èmi ó bẹ̀ wọ́n wò, ní Olúwa wí, èmi ó sì mú wọn gòkè wá, èmi ó sì mú wọn padà wá sí ibí yìí.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa siwaju yin loni. Awa pelu igbagbo wi pe e o ba wa pade. Agbagbo wi pe e o ton soro wa. Agbagbo wi pe awon ti o dabi eni wi pe aye npon loju. Ti le nle ti ona na. Ti o dabi eni wi pe a fi aisan si won lara. Tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won. A bẹ̀bẹ̀ lónìí wípé kí ẹ dá wọn sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìṣòro tí a kó wá síwájú yín lónìí, ẹ dá wọn àdúrà àwọn ènìyàn yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Nínú ìwé wòlíì Aísáyà, orí 44, ẹsẹ̀ 17. Ìwé wòlíì Aísáyà, orí 44, ẹsẹ̀ 17. Ẹsẹ̀ 17, kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí ọ tí yóò lè ṣe nǹkan, àti gbogbo ahọ́n tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ni ìwọ ó dalé ẹ̀bi. Èyí ni ogún àwọn ìránṣẹ́ Olúwa, láti ọ̀dọ̀ mi ni òdodo wọn ti wá, lè Olúwa wí. Ohun tí wòlíì Aísáyà jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì ní ìgbà ayé rẹ̀ ni wípé, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀tá púpọ̀ lè ó dìde sí wọn, tí àwọn ọ̀tá wọ̀nyí sì ní ohun ìjà tí ó lágbára, tí ó burú jùlọ, pé síbẹ̀síbẹ̀ kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí wọn tí yóò lè pa wọ́n lára. Bí a bá ń sọ nípa ohun ìjà tí ọ̀tá ń ṣe sí ni, àwọn ọmọ Íjíbítì tí wọ́n ti jẹ́ ọ̀tá Ísíráẹlì ní ìgbà àtijọ́, wọ́n ní ọgbọ́n àyíkọrọ yìí, wọ́n sì ní agbára òkùnkùn púpọ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ohun ìjà tí ó lè ṣe ni lọ́ṣẹ́ púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ará Assyria àti àwọn ará Babylon ni wọ́n ní àwọn ohun ìjà, àwọn olóró tí ó pọ̀. Ṣùgbọ́n Aísáyà ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí wípé, bí wọ́n bá lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, wípé kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí wọn tí yóò lè ṣe wọ́n ní nǹkan. Ìdánilójú yìí náà ni Ọlọ́run sì tún fún wa lónìí wípé, bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé ọ̀tá lè lágbára, agbára òkùnkùn, wípé síbẹ̀síbẹ̀ kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí ọ tí yóò lè pa ọ lára, àti pé gbogbo ahọ́n tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ni ìwọ yóò dá lẹ́bi. Bí o bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, bí o bá jẹ́ ìránṣẹ́ Olúwa, wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí kì yóò lè ṣe ọ́ ní jàm̀bá. Nínú Númeri orí 23 láti ẹsẹ̀ 23, ní tòótọ́ kò sí ìfàyà fún sí Jákọ́bù, bẹ́ẹ̀ ni kò sí àpọ̀ṣẹ sí Ísíráẹlì. Nísinsìnyí lè a máa wí ní ti Jákọ́bù àti ní ti Ísíráẹlì ohun tí Ọlọ́run ṣe. A ń sọ fún wa wípé kò sí ohun tí a ṣe sí àwọn ọmọ Ísíráẹlì gẹ́gẹ́ bí àpọ̀ṣẹ, gẹ́gẹ́ bí pé ẹnìkan ń gégun fún wọn, tàbí bí ẹni pé ẹnìkan fi májèlé sílẹ̀ fún wọn láti tẹ̀mọ́lẹ̀, tàbí ẹnikẹ́ni fẹ́ ṣe wọ́n níbi, wípé kò sí àpọ̀ṣẹ tàbí májèlé tàbí ohun olóró kan tí ó lè pa wọ́n lára. nitori wepe Olorun lo ndabira ti o si nse ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won gbekele awon ere tabi ti won gbekele awon elebo logun ṣugbọn a je ki o di mọ fun awi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta lati ese iketa lelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo robo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wipe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tun won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won ṣugbọn Jeremiah woli nso fun wipe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se irubo si olorun miran wipe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je oto ba nte ni igbesi aye won wipe ṣugbọn ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wipe igbala tabi idande tabi imuniduro tabi iwosan wipe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wipe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigbati ati pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile ileri nibi ti Olorun pe won lo ṣugbọn o se ni laanu o si yani lenu pupo wi pe awon wonyi ti a ti gba sile awon wonyi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iranlowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo o ma n koni lominu nigbati a ba ri awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore olorun awon ti won gbo eri igbala olorun awon ti won mo ise iyanu ti olorun se nipa gbigbanila nipa sisoni di mimo nipa fifi agbara emi olorun kuni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun kogbogun ti olorun ma n wo san nihin o ma n yani lenu o si ma n ko wa lomi inu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wipe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wipe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju ile kakiri ni won tun wa enikan ti o le fun ni lomo enikan ti o le fun ni niyi ti o le fun ni nitorun eyi ni oro olorun so fun awi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won wa iranlowo nibi ti ko si iranlowo ti won gbekele esin ti won gbiyele keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori won le agbara jojo ṣugbọn ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigba ti a ba ri eni ti o so wi pe ati gba n kuro ni Egypt tele tele ati gba n kuro ninu aye ti o tun lo si iborisha o je wi pe iru eni be o ti ko olorun alaye sile o ko eni mimo israel sile o ko igbala ti jesu christi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri eni keni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo n se irobo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atonije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba wi o to nde ba wi pe awon kan won yo kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti n ke pe olowa ti o ti moruko jesu christi olowa ti o ti n we ninu eje jesu christi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu olorun o ti so awon kan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala olorun ninu okan re o ti olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbẹkẹle ohun ni tooto bi a ba fe gbẹkẹle ohun ki a ko iborisha sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisha ki o le ri oju olorun ki o si le je anfani ti awon omo olorun je ki a wo korinti kini ori kefa ese ikesan korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni bi a ti n ka bibeli to yi se a ko ti mo wipe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni bi a ti n somo olorun to ti a n wa si ile esi to se a ko ti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun gege bi iwa olorun ti a mo gege bi isesi olorun ti a mo gege bi a ti mo wipe olorun je eni mimo o si je olooto se a ko ti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni ki a ma setan yi je o ki se awon agbere tabi awon aborisha se ori fun ara re wipe awon aborisha papa won ko leto si ijoba olorun o ni ki a ma setan ara wa je ki awa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je ki enikeni ki o tan wa je wipe ki se awon aborisha ni yo le jogun ijoba olorun ninu korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o n so ojuse ti a ni lati se o n so fun wa wipe bi a ba ti n se iborisha ohun ti a ni lati se ni wipe ki a ko iborisha sile ki a ke pe oruko olowa ninu korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisha wipe ironupowada ni o ye elese ironupowada ni o ye aborisha ironupowada ni o ye eni ti o n se agbere ironupowada ni o ye eni ti o n re ofin olorun koja o ni nitori na bi a ba n fe itoni olorun bi a ba n fe itoju olorun bi a ba n fe aabo lati odo olorun bi a ba n fe ki agbara ti o wa ninu oruko jesu ki o je fun wa bi a ba n fe ki agbara ti o wa ninu eje jesu ki o je ti wa bi a ba n fe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba n fe ki agbara olorun ki o ma le ota ki o ma le esosa ni igbesi aye wa o ni o ye ki a ko iborisha sile nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisha bi a ba n so nipa ironupowada kuro ninu iborisha ati kuro ninu awon ese ti a n da ironupowada yi yio fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ọlọ́run awon won yi ki se awon ti won so wi pe won gba oruko Jesu Christi gbo sugbon ti won ko je ki amo wi pe onigbagbo ni won je ni igboro o so wi pe opo awon eniyan won yi ti won gbagbo ni toto won wa won jewo won si bi ise won han ki si se die ninu awon ti nse isekuse li oko iwe won jo won si dana sun won loju gbogbo eniyan won si shiro iye won won si ri o je egba medogbon iwon fadaka on ti anje ki o ye wa ni hin ni wi pe lese kese ti awon won yi gbagbo won se on ti o wu ni lori won se on ti o fi han wi pe won ti gbagbo ni toto kini won se awon ti o ti dabi alalopa yi da ninu won awon ti o ti dabi eni wi pe won se isekuse tabi isekuse ninu won awon ti o ti dabi eni wi pe awon ohun ikoko ni won ti gbekele tele tele awon agbara okunkun ni won ti gbekele tele tele awon aso awon iwe awon nkan ti o je mo iborisa tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won but won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana sun won bi o ba je wi pe ni toto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisa sile o daju wi pe awon orisa ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nso mo de to nso mo wo e to n de morun e to n gbe kakiri ninu apo gbogbo nkan won yi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo toto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won ko jule ti won si fi han we pe ni toto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro Oluwa si n gbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti a mu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunupo ada toto toto ti a se gba Jesu Kristi Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti enikeni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese kerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisa sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko isu ati ise re iborisa ati awon nkan ti o ro mo iborisa awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo Olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a tun ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara wa ru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emere awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristi Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwen omo eje Jesu awon ni an pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju oja se wa bi abaje ti Olorun se oranti ni nigbati awon omo Israeli o je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki we pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko sese lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbese aye wa ni pe ati je ti Olorun we pe ati ko ese wa sile we pe ati di omo Olorun wi pe ati fi eje Jesu Kristi we wa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi e ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkera muramu gege bi kini o o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba da bi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu won si takasi wa wi pe won o se wa ni bi o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo to to ni wa bi abasimile Olorun ti agbekele Olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori eni ti nbe ninu yin to bi ju eni ti nbe ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o dabi eni wipe oye koye bi won ba gbo wipe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo pe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wi pe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbe po pe enikan ti o dabi esu fun ara re wi pe o dabi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o dabi omo esu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun a wi pe bi a ba je onigbagbo to oto eni ti nbe ninu wa o tobi ju eni ti nbe ninu aye lo nitori be bi a ba ri enikeni le hale enikeni le so nko ti o fe so se a mo wi pe ihale farao o po si awon omo Israeli sugbon ta lo segun awon omo Israeli lo segun se a mo wi pe ihale Nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe Shadrach Meshach ati Abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi a ba je ti Olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o poju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe oni ja loni we pe bi o ba le to agbara Olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon nkan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe Olorun Olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 14 te ogun o so fun a wi pe Olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wi pe Olorun alagbara Olorun eleda ohun ati aye Olorun ti o yo awon mo Israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu Egypt Olorun ti o gba Shadrach Meshach ati Abednego sile Olorun ti o da abo bo Daniel ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani oso tani aje tani elebologun tani awon ti o nka kiri be bi pidan pidan bi satani ba di temole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si oni gbangba o daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon nkan aye buburu won sile ti o je ti Olorun ni toto Olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mo esan koro bi ibanuje ba wa yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun o fe ki eje Jesu ki o we onu o fe ki oro Olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti Olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti Olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebo logun ko ni lagba lori re awon alalupa ida ko ni lagba lori re osho ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti Olorun ni toto kepe olorun so fun olorun wi pe o fe je ti olorun ni toto esu ati awon me eme wa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo se je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile bi agbere panshaga ife ku fe ise ku se irede oru ije bo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile ki o le je ti olorun ni toto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni toto o daju wi pe au da osile au tu ide re afa gbogbo ide ti o de afa won ja eru ko si funi ti o je ti olorun eru ko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi eru ko si funi ti o ti ko ese ati sere sile eru ko si funi ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni ti n gbe inu re Jesu Christi ti o wa fi inu re se ebogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo